I don't know if you are taking tabs. Pero sa sining mga tinig-aw na aminan, grabe ang brownout adlaw-adlaw. Grabe ang brownout adlaw-adlaw. Ano ang natabo? Oh, kalabanan ga reklamo sa aton. Okay, budlay man eh, brownout, apektado tanan eh, di ba? Negosyo, palangitanan, obra, apektado tanan. And this is the biggest. Biggest, no? Pinakadako, pinakabag. The biggest frustration, mga biyanan, sa damo ang mga konsumidor. Sa atin na, no? Sa Bacolod, kag sa Negros. No? Nga, nagmahal ka mo, pero at the same time, damo brown out. No? For June 2026, mga biyanan, ang average residential electricity rate sa Negros Electric and Power Corporation nagsaka from 11.3808 per kilowatt hour to 13.8417 per kilowatt hour. So may increase mga biyanan nga 2.4609 per kilowatt hour. So kung pila na inyong ginagasto kada bulan, pila na ka kilowatt ang inyong ginatughong kada bulan. So nagsaka mga biyanan. Okay, kag siling sa Negros Power, ining increase ngayon is mainly due to higher generation cost, okay? Increased prices at the wholesale electricity spot market o ginatawag naton nga WESM, wholesale electricity spot market. Oh, may mga power plant outages, may mga yellow kag mga red alerts sa Visayas grid kag may nagmahal ang ato niyang gatong, apektuhan ng mga supplier. So, amuni ang ilang rason, mga biyanan, nga nagmahal. Now, technically, mga biyanan, ang kumpanya, ang ilang argumento, nga ini nga mga pass-through charges, but silingon, ang distribution utility, wala sila nag-earn sing extra profit from the increased generation charge. Okay? Now, at the same time, nagmahal, kaya muna yung mga problema. Pero may problema kita sa brownout. Adlo-adlaw, brownout. Brownout di, brownout to. Ano na matabo sa aton yung mga helikoton? Kapin pa subong uso na ang mga online nga mga jobs eh. Diba? Damo ko reklamo, damo ko kilala nga nag-obra online. Sili, ito paano na lang kami eh? Amo na nga nino kung umubra ka mo sa online, isa sa mga bagay nga dapat inbisan nyo gid. Una, laptop. No? Ikaduha, ang inyong battery para sa inyong internet. Amo na importante, laptop kag internet or computer. Really? Bakal ka mo power station. No? Makabakal ka mang guru tag 20 mil na power station or bakal ka generator na lang gini nga may linong na nga generator tag 25 mil, may nakita ko din sa may Libertad area. Tag 25 mil nga matutani ang ginatulok-tulok ko nagligad. Kaya kaobra ko online, nagligad eh. Pero tumag kayo nag-untat man ko, wala lang ko nagdayon, bakal. Amo na ang nalang investment no, sa mga nag-obra online. Kaya wala ka gin may mahimo, kung burnoutan ka, tag 3 ka oras, tag 4 ka oras, pero kagapon, nag-burnout sila alas 3, nagbalik ang kurente alas 7. Wala ka gin may mahimo, biskan mapaliwaliwa ka pa sa gwa. Pagbalik mo, kapin pa, damo ka pa hilikuton. Wala ka gin may mahimo, pulaw ka gin sa alas 12, magulat siyang ilang kurente, nagbalik na alas 7, tidamo ka pa ulobrahon eh. Mauluto ko pa. Doon ang mga oven, electric oven man. Okay, wala kang ito. So, this is the problem of brownout, mga binan. No? Ang problema, kay kita ang mga konsumidor, gina-judge naton, ini ang kalatabo, no? And we are not judging only the explanation. We are judging the result, mga kabayanan. So, kapila pa na sila mag-explain nga, higher generation cost, may nagsaka ang presyo sa WHM, may mga power plant outages. We are not judging based on the explanation. We are judging the result, mga kabayanan. Among gini ato ni. Siling kita, nagsaka man kamo, nagmahal man kamo, pero nga, damo gihapon mga rotating brownouts. Manual load dropping. Ang mga pirmi ginahambal nila sa ilang Facebook post. Voltage fluctuation. Unexpected interruption.
No, may mga service reliability concern. No? So, kalabanan mga bayan na, kita bi praktikalay lang. Okay? Kung masiling kita ang magsaka ang presyo, no? Daso maka-experience kita sa brownout left and right. No? Ang aton nga natural reaction, no? Silita, diba nagmahal ka mo, nagbayad kami. Pero nga, ang makuha namon, hindi amo. Nga ang ma-experience namon, hindi amo. No? Now, this is the public relations challenge nga ginapangatubang sa so, negros power sa sini. Now, damo na akig. Sa upabangkot nga doon, is the anger justified? Now, from a consumer perspective, mga kabiyanan, ha, sa perspective sa isa ka-consumidor, the anger is justified, yes. Kayman, ang electricity, ang kurente is not a luxury, it is an essential service, mga biyanan. Ha? Kita ya, okay lang tayo nga magbayad kita mahal. Wala kita may mahimu eh. Magmahal sila kung hindi, mabayad, gid man kita gyapon. Kaya kung di ito magbayad, ya, utdan man tayo nila kurente. So, ha? Ang kurente hindi sa luxury, it is an essential service eh. We generally accept paying more kung ang reliability mag-improve, ang infrastructure mag-improve, ang mga brownouts mabuhinan, ang response time mag-improve. Pero gani, kung magsaka ang bill, masigi ang brownout, ang ato niya mga appliances na butang sa alang-alang, ang ato niya nga mga negosyo na buhinan, ang aton income tungod sa managkakretabo. Kita mga konsumidor, we understandably question whether we are getting value for money. Okay? Now, to be fair, sa Negros Power mga bayanan, they would likely argue nga ining current shortage mga bayanan, masiling na sila, ang ilang argumento nga hindi ni amo niya nga problema. This is a generation problem. It's not solely a distribution problem. Mga biyanan, pero sa gina-explain ko nagligal, bala sa aton nga bill sa kurente, may tatlo na eh. Tatlo gina sila of the night eh. Ang generation, ang transmission, kag ang distribution. Okay? So, masiling ang Negros Power, sila ni ang distributor eh. Sila ng distribution. Okay? So, masiling na sila. Ati, ang amo niya, hindi mo kami ang problema. Ang problema ya, ang generation. Ang nag-generate balas ang kurente. Oh, kaya masiling na sila. Ati, madamo ang mga power plants across Luzon and Visayas nga unavailable. Oh, may mga grid-wide shortages nga napilitan ng NGCP nga mag-declara sing alert. Oh, mga red alert, mga yellow alert, kung ano pa na ng mga alert. Ha? Kag to be fair sa Negros Power, hindi sila ka-control, no? Ang distribution utilities hindi maka-control sang WESM prices. WSM price. Ano ni but sila ng WESM mga kabiyanan? Again, wholesale electricity spot market. May spot market man ang kurente. Mamili man sila to ini priska pa ni. Ini ang ni priska. So, may spot market ang kurente, mga biyanan. So, hindi sila ka-control ang mga distribution utilities. Now, these explanations, mga biyanan, are technically valid. Okay? These explanations, nga ginahambal sa Negros Power, technically valid. Pero, however, ang mga konsumidor, wala kita naka-experience ang generation charges or sa WESM. Diba? Kaya kita ng mga konsumidor, ang aton ma-experience ang mahal nga bill, di ba? Ang brownout, ang naguba nga ref, ang kaaking sa imo boss kay wala ka nakaobra, absent ka, ang interruption sa imong trabaho, nga ang imong sari-sari store timprano kada na nagsarado kay brownout, di ba? So, amo ni ma-experience naton. So although their explanations are technically valid, kita nga mga konsumidor gihapon ang may dako nga problema. Okay? Ang may dako nga problema, mga kabiyanan. So, kung ato na ni isa-isahon, bala, ano yung mga bagay, ano po silingon ng rotating brownouts? Ang rotating brownouts, mga kabiyanan, amo niya ang planned power interruption.
Kamu ni experience na to ni subog eh. Ha? Nga burn out di subog sa aton, burn out. Galikay yung iba niya daw sila kadadlong na igos ang rotating burn out. Eh. No, nga kakalatabo ni Mabianan. Now explain ta, ha? Medyo explain ta. Yun nga medyo maintindihan naton nga kung mga akig kita, at least kabalo kita sang rason. Kung nga akig kita. Okay? Kaya akig lang kita, wala ta kabalo sang rason. Oh. Rotating burnouts, nga kakalatabo ni. Oh. So, for example, ang sa Negros lang na kinanglan, example lang niya, oh, 500 megawatts ang electricity. Pero ang available, 450 megawatts lang. No? So, ang power system kulang sa 50 megawatts. So, instead of allowing the entire grid to collapse, makollapse eh. Okay? Kaya ma-overgenerate sila. So, maguba. So, ma-shutdown. Ah? So, kung mag-shutdown, di mas madula pagin ng kurente. So, instead nga i-allow ang entire grid na mag-collapse mga kabinan, ang mga utilities naton, like Noseco, Negros Power, okay? Ang ginahimo nila, gina-divide ang customer into groups. For example, Group A. Oh, there is a AF8, AF7, AF6, wala kumukurente. Oh, sa alas 8 hasta alas 10, sang aga. Oh, sa mga alas 10 naman, oh, dari naman, AF1, AF2, AF3, wala naman kurente. Manablahaw. So, nag-rotate sang area. So, ang tinutuyo sini, agod nga, mapunggan ang total blackout. Kaya kung maguba ang grid, siyempre, total blackout. Okay? Kag ang inconvenience, tanan kita yung maka-experience. Hindi lang kayang punta tay-tay lang, hindi lang kayang ang handumanan lang, ang kabog lang, kundi inada. Tanan maka-experience. Kag maprotektaran ang stability sa electric grid. So, ano matabo? Siyempre, mapanoos yung pagkaon eh. Kapin pa kung wala-wala naka-schedule, bala? Makibot ka lang, kami digali sa bungang burnout. So, ng balon ko lang may manual load dropping. Nauna naman yung manual load dropping, mga binan. Ang manual load dropping, actually, yung nagkakratabo subong eh, manual load dropping. It's not necessarily rotating burnouts. Kundi, yung muna nagkakratabo subong, manual load dropping, mga binan. And it should not be confused with rotating burnouts. Ang manual load dropping, emergency measure ini mga binan. Kahit kung may rotating burnout, ito dapat may schedule. Ang manual load dropping, amo niyang wala schedule, emergency measure. Pero kada adlaw, emergency measure eh. Emergency manual load dropping. So, kung malanto ko mo, sang kutagabakulod ko mo, sa Negros Power, amo niyang ginambal nila, manual load dropping. Na anong load, mga kabiyanan? Ang load, hindi niyang balayra, yung ginabakal mga pang chat, hindi. Ang load, mga kabiyanan, but silingon, amo niyang electricity demand. Ha? For example, ang supply 1,000 megawatts, ang demand 1,050 megawatts. So, kulang ang system sang 50 megawatts. So, ang grid operator, ang atong nga grid operator NGCP, kinahanglan nila immediately mabuhinan ang demand. Okay? So, kinahanglan nila mabuhinan ang demand kaya para agad hindi mag-overgenerate, hindi maguba ang mag-collapse ang grid. So, anong matabo? Ang NGCP, o nagbaan nga mga utilities, intentionally, i-disconnect nila ang mga certain feeders or mga certain circuits, mga binan. Amuni ang ginatawag nga load dropping. Now, nga a manual, mga kabiyanan. Ha? Tungkol kay ang mga operators, physically or electronically, mga kabiyanan, sila niya nagapili kundiin ang mga feeders nga disconnect. Muna gani, oh, dapat may mga feeders rin. Alhis feeder, Morsia feeder, kundi rin mga feeder-feeder. Feeder duster. Kundi rin ang mga feeder. Palakasa ilang ni siya. Abot lang kung anong ilang basihan. Kundi rin kami nga feeder subong mapatay sa alhis. Kundi rin mga feeder, Burgos feeder. Gonzaga feeder kami mapatay subong. So, palakasa ilan ni sa pangamuyo, kabay pa, hindi amon nga feeder, subong ang patyon. So, amon ni ang manual load dropping, mga kabiyanan. Okay? So, nga, damo sa aton akig. Okay, yun lang takabalo, gulpi lang. Lihis, galing ang ginpatay ba?
So, amo di mabena na ang pamangkot, nga? Sinuni ang may sala sini. Okay? Sinuni ang may problema sini. Na suryahan na karon sa pagbalik naton sa ikaduha nga bahin sa atong ating publiko. Sino ang hindi nga sala bala? No? Kag ano aton nga dapat i-demand ng mga consumer? Okay? So, hindi mo lang katimangalin. Kaya babalik pang oras na, Pilipinas.

0: Isa naman kanagusanon ang pila sa top 10 graduates sa Philippine Military Academy o kung PMA Palang Dangal Class of 2026. Siya si Cadet First Class Mark Clement de Quinto Centina, 24 anyos, sang Barangay Burgos, Cari City, Negros Occidental. Si Centina, bata sang isa ka retired enlisted personnel sang Armed Forces of the Philippines nga ikapulo sa mga nagkatapos sa PMA subunga tuig. Maga-intra siya sa Philippine Army nga may ranggo nga Second Lieutenant. Antes siya nag-intra sa PMA, si Centina nagtuon sa University of the Philippines, Visayas. Samtang si Cadet First Class Christine K. Demisana Lebrada, amo ang valedictorian sang PMA Class of 2026. Ikawalo ini nga babae nga cadet nga nag-graduate as valedictorian harin sa sumugod sang ginbuksan sang PMA ang oportunidad para sa mga female applicants sa tong 1993. Pangunahan ni Librada ang 207 PMA cadets nga mag-a-intra sa grupo sang Armed Forces of the Philippines matapos ang apat ka tuig nga hugot nga military, academic, and leadership training sa nagapanguna nga military institution sang Pungsod. Ang PMA Class 2026 ginalakipan sang 142 male kag 65 female cadets. Ang graduation rites ginpatigayon sa PMA grounds sa Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City sa tong Mayo 16 kaupod kay President Ferdinand Marcos Jr. as the guest of honor and speaker. Para sa pasinungan ng huwaran, Ruth Chloe nga nagasiling ang dungganan ng ngalan mas maayo pa sa samalahalon nga Bulawan.
1: Pasitunggan ang huwaran na kabuhi.
2: Tingong publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa alas 8:19 mga biyanan. Paborito nila ang alihis, abi. Ako nang nangambal ko siya masi sa dasul, pwede naman sa puto tay-tay naman. Manual load dropping, tawag sina mga biyanan. Manual load dropping. Load dropping nga manual kay sila ang mapili kung ano ang feeder ang ilang patyon. Okay? Na, ang pamangkot, ha? Kay sinuning sila, sinuong failure, no? Kag ano dapat i-demand na to as consumers? Now, the honest answer is not that every outage, not every outage or power problem has the same culprit. Okay? So, kada brown out, kada may problema, hindi palariho nga, inisa, la, ni Negros Power, get firme. No? Kaya mo na ato, ni Negros Power! Kapag di may sila. Sino may sila, blahaw. So, itsindihon na ito na agad nga makabalota kung diin kita mga kig. Kaya firme lang nun pa sa bangdan ang Negros Power. In fairness, ang Negros Power, kaluoy sa ila, kaya biskin hindi ang problema nila. Hindi ila ang problema, pasibangdan natin. So, sino agad ba lang may problema? Agad mention dihan natin, ha? Agad nga kabalo kita kung sino atun akigan. Hindi, ha? Agad nga mention dihan natin ang dalagan sa atun nga kurente. Oh, for example, ang atun nga Philippine power sector has three major parts. Ito kinambal ko kagina. The generation companies, amun yung mga power plants natin. Ang transmission, amun yung NGCP. Kag ang distribution utility, amun yung si Negros Power. Okay, now let's start with the generation companies, ang mga power plants. Ini nga mga kompanya, sila gidni ang nag-produce ng kurente. No? So, ang example sini, mga kompanya nga nag-operate sang coal, sang geothermal, sang solar, sang hydro, o sa diesel plants. Sila ni mga biyanan. No? Ang mga generation companies, like for example, kung makanto ko mo sa dinin may lapad, ganyan nga solar, ano man, solar field man. Sa may mukhang to ka sa Negros Oriental mga biyanan o manaog halin sa Mabinay sa may Bais na yon, may ara na lapad-lapad sa may Cadiz, may ara na lapad-lapad. Now sila ni ang generation companies mga biyanan, sila ni ang nag-uubra sa kurente. Okay, so kung may power plant ka mag trip off unexpectedly, kung ma-delay ang maintenance, or kung may multiple plants nga mag offline o simultaneously, now may dako nga problema. Ang sistema ka experience ang ginatawag naton nga shortage of available electricity. Kay sila na to nag-generate eh. Sila na to nag-obra, nagatugas ang kuryente through different ways. Either hydro man na, o sa mga dam, diesel plants, mga generator ginagamit nila, solar, ang manang-harvest na sang, ang lawak-lawak na mga solar panels, geothermal man na, or coal man ang power plants, sila niya nagatugas ang kuryente. So, ang generation companies, ang ilang responsibilities mga biyanan, to some extent, sila niya nag-regulate kung sino ang nag-oversee sa reliability requirements. Sila gid ni, kung may siling kita outage, kulang ang supply. Ang problema, dito halin sang generation. Okay, kisa man naguba lang na-delay lang ang maintenance, so something like that mga biyanan. Now, ang ikaduha, nga major part sa aton nga Philippine power sector, ginatawag natin nga transmission. Amo ni ang NGCP. Now, ang transmission system, amo ni ang gina-operate sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. So, una, napukor na eh. Pero wala na yung napukor, NGCP na. No? Ang NGCP, sila ni ang nagapagiho sa kuryente from power plants to distribution utilities. No, halin dito sa mga solar power plants, sa mga geothermal, kundi inaalin sila ni ang nagadala pagkadto sang distribution utility, pagkadto kay Negros Power. Okay? Now, ang problema, kung maguba ang transmission lines, kung ang mga substations ang NGCP mag-overload, kung ang grid management kulang, so, ang kuryente, mga biyanan, hindi makalambot sa aton. Biskan, sufficiente ang kuryente. Kay man, may nabugto nga dako nga linya, may na, di ba? So, the responsibility is ang NGCP. Now, ang ikatatlo mga biyanan, nga major part sa aton Philippine power sector, amo ni ang mga distribution utility. Amo ni Negros Power, ang Noreco, Noseco, sila ni. So, ang distribution utility, sila ni ang nag-deliver sang kuryente from substation.

No, muna yung problema sa aton mga konsumidor. No? Kay kada mo sa aton, no, makabati kita, sinisa ilang, sila, ay, di naiyamon nga problema. Ang generation, ang ginabaso nila, ang transmission. Ang transmission, ginabaso nila, ang generation. Ang distribution niya, ginabaso nila, ang generation, kag transmission. Ha? Meanwhile, kita nga mga konsumidor, ang ginabato naton mahal gihapon nga bill, brown out, guba nga aircon, guba nga rep, guba nga TV, naguba kay sige brown out, sige patay sindi. No? Ang aton mga negosyo, nadulaan kita sa income, nagdubo income naton. Now, halin sa aton perspective, as the public, as the consumer, ang finger pointing, ang tudluan na yung agaklatabo, no? It matters less than the outcome. So ano ito yung demand? Number one, we should demand full transparency sa ato nga bills. Okay? Now, gin-explain ko sa inyo, nagligad, kung ano ang unod sang bill sa ato nga kurente. Kag, nakita na ito, no? Hindi na, kay kasami, ginalan ito na ito ng total amount lang eh. O, 1,250. Oh? Pero ano ang breakdown sini? Huh? So kita dapat mag-demand kita as consumers. So, sang klaro nga explanation sang generation charges, sang transmission charges, distribution charges, mga tax. No? Kaya dapat mamangkot kita kung, di ba? Especially, dapat ilantawon ini sa aton nga mga, sa aton nga mga, sa Congress mga biyanan. Oh? We should also demand reliability targets. Oh, especially sa aton nga utilities, Negros Power for example, dapat mag-publish sila sa measurable performance indicators. Okay? Nga sa sini nga bulan kapila gid bala nag-burn out. Oh. Pila bila ka oras? Oh, dapat wala kuryente. Oh. Naga-improve la kada tuig or nagalala lang. Okay? Kay kun wala sing measurable targets mga biyanan, ang mga promesa kabudlay ni ma-evaluate eh. Oh, tadlungo na mo ng serbisyo, namiyo na mo ng serbisyo. Pero wala, dapat we should demand measurable targets mga binan. Measurable performance indicators. Okay? We should also demand accountability for frequent outages. Kahit kung sulit-sulit na lang balahaw ang outage sa the same lang na area, no? May right kita yang mamangkot. Ano gid ba lang problema? Ha? Kag ano ang ginahimo ninyo sa sini nga problema? Oh. Example, sang Wednesday, brown out bilog nga AF8. Oh. Kag may sa dahan-dumanan pati ang iban sa Mansilingan, brown out, ano to nga mga lugar to AF6, AF7 dala. Pagkabuhas Thursday, brown out na naman the same gyapon nga lugar. No? Oh. So ano ang ginahibo nyo? Kung may problema, ano ang ginahimo nyo ng solusyon? No? Ano ang timeline? Okay? Nga mo sila nito nga may problema, amo ni problema mo to. No? So dapat ya, pamangkot naton, masulbad gid ni bala nga problema. Digaling kay masiling ang Negros Power, ay, hindi niya amon nga problema, iyan aka transmission. No? Ay hindi niya amon problema, iyan aka generation. Kudlo anay ito kabudlay no so ha pero the most important question is not kung sino gid bala ang basulon. The more useful question is sino gid bala ang may legal responsibility nga ha solusyonan ini nga specific problem no. Dapat atong nga gobyerno amo ni ginatutukan nila eh. Again ha, electricity is not a luxury. It is an essential element sa kabuhi isang tao. Okay, kinahanglan na naton eh sa aton nga sa aton nga ginakaon, sa aton nga pahuway, sa aton nga mga obra tanan. It is essential mga biyanan. Hindi din ni pareho sa unang nga tion nga wala kuryente, okay lang kung sino to may kuryente, sila to manggrano. Kinahanglan na naton ni tanan subong. Okay? So, dapat, well, maintindihan mo na ito. No? Nga, iban nga mga factors, it's outside the control sang utility. However, kung masaka ang rates, no, dapat expect mo na ito ang measurable improvements in reliability, in transparency, in response time.

sa atong infrastructure, no? Kay hindi lang ba lang gabayad kita mahal, no? Indefinitely, dasun ang atong experience, galaway nga galaway, no? Hindi na namin niya. No? So, this is a fair position, mga binan, regardless of whether the immediate cause, no, naghahalin sa generation, sa transmission, or sa distribution. So, continue to push mga binan. Kaya dapat naman yung unahon sa atong nga Congress, eh. So, nga mo yung kita nga masolusyonan ini nga mga problema. Kaya kung hindi masolusyonan, balda kita. Lapaw na ito mga biyanan. Wala na ito oras. Sa Lantidri Anay sa itong history anay. Kagantista mo na milit, mga muyo tanay. May namun nga langit doon. Diyos sa mula. Nagadayo na kapsalamat kami si Siningaga. Salamat kino sa tiyon na ginahatag niyo sa amon. Salamat kino kay ikaw ang nag-tuyo-tuyo na kapunguna sa amon. Sa amon pagpahuway. Kaya salamat sa kusog bako na natin niyo si Siningaga. Lord, titipong nahi kami. Kaya nagsalig lang kami sa imong kaalam, sa imong kusog, sa imong ginawa provision. Kapag ginawa sa silingad law, ikaw ginawa may maistag sa naman mga buhay. Tanangin na po ng pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mabiyan na rin din sa itong studio. Kaupo na si partner Bonard Carmona sa itong controls. Si Sir Joe Redulia sa itong comment section. And once again, ini ang inyo abiyan sa kahanginan. Jig sinilya nga nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras ng Pilipinas. Dito sa 1233 Radio DYVS. Sa gasabuli. See you next week. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon ay June 19, 2026, ikatlong Biyernes ng buwang ito. Well, it's another day para tayo ay maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang ating pangarap na magandang buhay para sa ating pamilya, at balang araw ay muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Kaya samahan mo kami, kaibigan, sa isang oras na makabulhang payo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Halina't samahan ninyo kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanyang mga pamilya dito lang sa Servisyong OFW FEBC Radio TV. Miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.

0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
1: At dito nga sa Mag-abroad ay di biro, nais po nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdidesisyon kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad, ang mag-abroad ay hindi biro. Kaya mga kaagapay, ay bago ho natin isipin ang pag-abroad, eh talaga naman hong dapat pag-isipang maigi, kumari nga, ay humingi ng payo doon sa mga nakaranas na ng pag-abroad. O kaya ikonsulta ang ating pamilya. Huwag ho natin kumbaga isang tabi yung paghingi ng payo. At para yan ay malaman ninyo na hindi na nga talaga po biro ang pag-abroad. O kumusta naman kayo mga kababayan nating OFWs? Eh, patuloy kami pong nananalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ang inyong kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial, at spiritual health. So, bago tayo dumako sa ating pong topic na ngayon, ay tayo po muna ay babasa ng salita ng Diyos na ating pong mababasa sa Epeso 6:4. No, ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mga ama, huwag ninyong pagagalitin ang inyong mga anak. Sa halip, sila'y inyong palakihin sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang mensahe pong ito ay akmang-akma dahil tayo po ay magsi-celebrate ng Father's Day sa darating na linggo. At as parents, especially sa pagiging mga ama, ang sabi sa talatang ito, we are called not to provoke our children to anger, but to nurture them with love and guidance. While ang pagdidisiplina po ay mahalaga, ito po ay dapat nakaugat sa pagtitiyaga at pananampalataya. Hindi po dapat, iba ho kasi yung magiging magagalitin ka o doon sa sinasabing gagalitin, no? Ang tunay pong pagpapalaki ay hindi namimilit o pagdinadaan sa galit, kundi ang pagtunay na pagpapalaki ay dinadaan po sa pag-akay sa ating mga anak patungo kay Kristo. Ilan lang sa mga aral na ating pong pwedeng matunghayan dito po sa talatang ito. Unang-una, ang pagmamahal o ang pag-ibig builds trusts. Ngunit ang ang galit naman ang siyang sumisira ng puso. Maring sa mga earlier years ay madadala natin sa galit at sa takot sa atin, sila ay susunod. Ngunit darating ang panahon na hindi na pwede kahit na yung galit natin ay siyang hindi na nila papansinin. Discipline po is guidance, not punishment. Hindi po siya parusa. Ang disiplina po ay dapat paggabay. Hindi siya dapat punitive. The greatest inheritance na pwede ho nating ipamana sa ating mga anak ay yung ang kanilang matatag at malalim na pananampalataya sa Diyos. Kanya nga po, dapat palakihin natin sa disiplina, sa pag-ibig, sa aral ng Panginoon upang sa gayon ang ating mga anak ay malaking may takot, may respeto at may pagkilala sa ating Diyos na siya namang magtuturo din sa kanila upang paano man din sila magdidisiplina at magpapalaki ng kanilang mga sariling mga anak. Kaibigan, kaagapay, nawa, ito'y nakatulong sa iyo. Kung ikaw man ay isang ama na katulad ko, let us learn together at matutunan po natin ang pagpapakumbaba at makita natin ang ating paraan na pagdidisiplina ay ayon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan mo kaming mga magulang palakihin ang aming mga anak sa pamamagitan ng aral ng inyong salita. Lord, I pray that as parents, you will raise our children in your ways. Dalangin po namin ang aming disiplina ay maging puno ng pag-ibig at ang aming pagtuturo ay maglapit sa kanila, sa iyo. Samahan niyo po kami sa aming broadcast. Dalangin ko lahat ng mga aral na pwede naming matutunan ay maiuwi namin at ma-practice po namin sa aming mga sariling mga pamilya. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Ayan, sa mga nakikinig at nanonood po at binabati na natin yung mga nasa at PM radio na. Good morning po sa inyo mga kaagapay at kung kayo ay mga tatay ay bumabati na po ko sa inyo ng advance happy Father's Day, no? Dahil alam po namin na siguradong naghahanda na ang inyong pamilya para sa inyo, no? At yun naman po naka-tune in sa Facebook, Facebook Live, whether kayo po ay naka-tune in sa inyo pong cellphone or sa computer, or mabanggit ko din po kung kayo po ay merong cable na Signal Cable TV, yan po ay sa channel 185 sa pakikipagtulungan ng FEBC sa GCTV. Ayan. Si Epifanio Salvador, mamabati na sa good morning, share na po. Si Emmy Cristobal, mapagpalang umaga po, Pastor Renet, mga listeners and viewers. Happy Father's Day po, Pastor Renet. Salamat po. Si Josie Mingala, God's blessings flow po to everyone. Good morning po, Pastor Renet. And happy Father's Day po sa inyong lahat ng mga tatay. Jocelyn De Leon Calderon, mapagpalang umaga po sa inyo, watching from Bacoor, Cavite. Sige po, kung kayo po ay merong mga tanong at comment sa ating pinag-uusapan, please feel free to chime in and join sa ating chat so that we can read your comments online. Okay? At ngayon po, sabi nga natin, ngayong Father's Day, ating binibigyang pugay ang lahat ng ating mga OFW fathers na nagsasakripisyo at nagtatrabaho ng malayo para sa kinabukasan ng kaniyang o kanilang pamilya. Ngunit bukod sa pagiging provider, ano nga ba ang mga hamon ng pagiging ama habang nasa ibang bansa? Nga nga po ang ating topic or discussion topic today. Pag-uusapan po natin ang mga hamon ng mga OFW fathers sa pagpapalaki ng anak. Ano nga ba ang mga hamon ng OFW fathers sa pagpapalaki ng anak? So if you are listening and this sounds familiar to you and if you are like me na naging tatay habang nasa malayong bansa ng Saudi Arabia at hindi nakita ang inyong mga anak ng matagal na panahon, abay naaalala mo na kung ano yung naging experience ninyo. At marami sa inyo, mas matagal pa, na nawalay sa inyong mga anak. No? Kaya po, chime in and join us so that we can read your comments as well. Okay, unahin na po natin. Una sa mga hamon ay yung long distance parenting. Yan po ang isa sa pinakamalaking hamon ng OFW fathers, yung pagiging magulang na habang kayo ay nasa malayong lugar. Paano nga ba gagawin yan? Ikaw ay nasa malayo, no? Ang katotohanan dyan, dahil nga hindi mo nga sila nakikita araw-araw, no? At hindi mo na experience or nakikita yung paglaki ng ng inyong mga anak, at pati yung mga important milestones, maaaring hindi kayo nakakadalo at hindi personal na nasasaksihan. Halimbawa, yung mga unang pagpasok sa paaralan ng anak, no? At nowadays, because of technology, napapanood naman sa video. In our time, no? Opo ay naging OFW ng mga panahon na wala pa hong ano, di pa, papasok pa lang, pasikat pa lang ang internet, no? At wala namang wifi pa noon. At napakamahal kung ikaw ay kumbaga uuwi palagi, no? Para umattend ng mga special occasions. And besides, hindi ka naman basta mapapayagang umuwi because you are under contract. So, ang nangyari na lang is kung merong mga kuhang pictures noon, ay pinapadala ng aking misis sa akin. And it will take siguro mga 2 weeks to a month para makarating. Ganun ho katagal. So, luma na yung balita, no? Pero na lang kung araw-araw kang tatawag ng long distance noon, which is what? Well, very expensive. But nowadays, because of the technology, you can even set up your own anong tawag dito, webcam sa bahay that you can see particular areas sa inyong bahay, ano, sa sala, sa hapagkainan, sa kwarto, kung minsan you can just call at a specific time para makipag-usap sa anak, sa asawa, sa pamilya, pwede na ngayon yan. Kanya lang, iba pa rin ho yung naroroon ka. Kaya ano advice po natin, no, kapag ka kayo ay nasa malayo, ayun nga po, unang-una, magtakda ng regular na specific schedule para kayo po ay mag-video call. A good 15 to 30 minutes will do. No? At kung gagawin mo yan araw-araw, it is like a welcome alternative para hindi naman po kayo parang feeling wala or feeling somehow hindi kasama, because when you do those calls right now, it's what actually makes you closer doon sa sitwasyon na yon na hindi ka parang out of place. At least 15 to 30 minutes na tawag na video call, no? Pangalawa, pwede niyong tanungin o sa inyong pakikipag-usap, tanungin ang anak at kumustahin ang kanilang naging buong maghapon. Pwede mong tanungin sila, kumusta? Anong nangyari maghapon? Sige nga, ikwento mo sa akin para ano, at meron naman akong panahon, so ikwento mo sa akin. Ano nangyari sa buong araw? Kumusta ang kanilang mga kaibigan? Ano ang mga natutunan sa eskwelahan? At yung simpleng pakikinig po. Yung simpleng pagbibigay ng ganoong panahon. And by the way, no, you can do this, no? It's either you do this as a kumbaga, kung ilan yung mga anak mo, pwede mong gawin grupo sila o kaya pwedeng isa-isahin mo. And some child or a child may want to personally talk to you. Ano? Ito yung maganda na kapag ka sila ay nasanay na kinakausap, tinatawagan mo, ay sila na mismo ang mag-volunteer na magkwento sa inyo. Okay? So hindi ano, no, hindi kinakailangang matagal. Yung pong paunti-unti, no, and at times you can spontaneously call or even message a word of encouragement, no. Yan ho ang pwedeng gawin para hindi ho maputol ang ating komunikasyon sa ating mga anak. Pangalawang hamon, no, hindi lang provider ang isang ama. Mahalaga po yung perang ipinapadala, ngunit mas mahalaga po pa rin yung presensya at gabay ng ama. Sa mga panahon ganito ay kailangan natin na yung mga anak, no? Kailangan ng mga anak yung pagmamahal at atensyon. Hindi lamang po yung basta nagpapadala lang tayo ng ating remittances at tinutugunan yung mga material na pangangailangan ay tapos na. Ang kinakailangan po nila is that your time, no, your role as a father to your child and a husband to your spouse, to your wife. It's very important that as you spend time with them, makita nila yung suporta na galing sa iyo. Halimbawa, no, kumpleto ang laruan ng bata, kumpleto ang mga gamit, kumpleto sa lahat ng pangangailangan, ngunit pakiramdam naman nila ay kulang pa rin dahil bihira nila kayong makausap. No? Bihira nilang makausap ang kanilang ama kasi busy palagi. And yes, at times, fathers think, no, there are fathers think, eh, napadala ko na naman sa kanila yung lahat ng pangangailangan nila. Napaka-busy ko naman. Intindihin naman ako. Eh, while that is true, hindi naman ho po pwedeng palaging ganun. No? Hindi na lang po, o kaya merong ganito, iba, ay, sa mami mo ka na lang magsabi niyan. Wala akong panahon ngayon. Eh, kakaingat po tayo, mga tatay, dahil there will be times that dadating ang panahon na tayo naman ang nangangailangan ng panahon para sa kanila at maring ganun din ang madinig natin sa kanila. Anong advice po natin? Sabihin po natin sa ating anak o sa ating asawa na kung gaano natin sila kamahal at kumbaga, ito hindi naman dapat na parang scripted. Dapat sinasabi natin ito palagi. No? Sa bawat pagkakataon na kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon, sabihin ito, sabihin po natin. At kung dapat naman na purihin siya sa kanyang mga nagagawa, purihin po natin. Let us encourage them. Let us congratulate them in their achievements. And even in their failures, let us also say na, anak, this is just a failure. This is also a learning situation. Sa susunod, pwede ka namang bumawi uli. Yung mga words of encouragement na gano'n is something that your spouse or your child, your children, will appreciate. And at times that they will need it, eh kahit malayo po kayo, pwede niyong sabihin sa kanila. Okay? Sumunod na hamon, yung pagkakamiss sa mga mahalagang okasyon. Masakit para sa isang ama ang hindi makadalo sa graduation, sa birthdays, school presentation ng inyong anak, o ano pa bang ibang special no okasyon na hindi mo magagampanan dahil wala ka doon. Usually one of the kumbaga real na example na palaging na nami-miss no ng marami sa mga ama ay yung graduation ng anak. Kaya nowadays graduation video ang ating pong na papanood na lang. No? Ang paraan ng video call na lang, paraan na makibahagi. Mga birthday celebrations na hindi personal, nadadaluhan. Na-advise po natin, no? Mag-record ng video message bago ang okasyon. No? Maglaan po tayo ng oras para sa virtual celebration kung hindi makakauwi. No? And of course, no, gusto ho natin na yung mga videos na yon ay pwede hong kumbaga i-live. Ito yung maganda ngayon eh, na naka-live video ang ating mga okasyon, no? Kaya sa atin maglaan po tayo ng oras, no? I've seen so many scenes na even special occasions like Christmas, happy yung New Year, eh naroon naka virtual call or naka video. Those are things na pwede ho nating ano, pwede ho nating experience kahit wala tayo doon. No? Pang-apat, pagdidisiplina kahit malayo. Nako, ito ay isang bagay na parang ang hirap gawin, ano ho? Pero kinakailangan pa rin ho dahil kasi bagamat tayo nasa ibang bansa, eh hindi man ho nawala yung ating pagiging magulang. Mahirap magdisiplina kapag hindi ka kasama, hindi o hindi kasama ang ating anak. Kung minsan, hindi agad nire-respeto ang utos ng ama. Dahil hindi nga siya physical na present. Halimbawa, may reklamo o merong kumbaga parang patawag galing sa principal or sa guro. So ang nanay ang kadalasang umaharap sa sitwasyon kasi wala si tatay. Ano ho nga ipapayo po natin sa ganitong okasyon o sa ganitong sitwasyon? Mag-usap po tayo, makipag-usap sa ating asawa tungkol sa iisang paraan ng pagdidisiplina at kung anong gagawin sa mga ganitong panahon. There are times, katulad ko, parang nalalaman ko na lang yung mga ibang nangyari after na. And at naiintindihan naman natin, kaya hindi sinasabi sa atin ng ating mga misis, eh kasi ayaw nilang tayo ay ma-stress pa o ayaw na tayo ay kumbaga maapektuhan pa yung ating trabaho. Gayunpaman, no, kapag ka yung anak naman natin ay nakakausap na, no, at kumbaga so ibig sabihin medyo tense na video call yan. So, anong payo natin? Huwag naman puro sermon ang usapan sa video call. No? Maglaan din ng oras para makinig at makapagpaliwanag yung ating mga anak. That way, you are, kumbaga, somehow giving him that space for and letting him know na gusto mo siyang intindihin at malaman. Baka meron pang underlying na reason kung bakit may nangyaring ganoon. And then, kung kayo po ay makinig, malalaman nyo pa kung meron pang problema. Panglima, ang epekto ng pagkakalayo sa relasyon ng ama at ng anak. Kapag ka matagal na na magkalayo, no, at napalayo ka sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, maaring maging mailap ang inyong anak. O kaya hindi naman sila, hindi sila magiging sanay o hindi sila masasanay na makipag-usap sa ama. Limbawa, katulad nung aking unang pag-uwi galing sa Saudi Arabia after 2.5 years. Yung aking bunso, nung ako ay umalis, ay siya ay 6 months pa lang. So add the 2 years, 2.5 years, that means 3 years old na siya nung ako ay bumalik. And the very first time, nung ako ay umuwi, nakatingin lang siya sa akin. Eh, ito namang aking isang bayaw na medyo, kumbaga, mapagbiro, ay pinagtabi kami ng isa ko pang bayaw na ang tawag nila ay daddy. At itinuro sa amin, oh, sino dyan ang daddy mo? Guess kung sino ang itinuro. So yung mga ganon, ang itinuro ay yung kanyang tinatawag na daddy na aking bayaw. So ibig sabihin na it's something that is just a reality. So ang aking advice po, kahit nasa malayo, and especially now because of technology, maging consistent sa communication. Alamin po ninyo ang mga bagay-bagay sa inyong mga anak, anong hilig sa sports, ano ang music, mga games, anong mga activities na kanilang ginagawa. At ano pa yung mga kumbaga activities upang magkaroon ng magandang pag-uusapan. No? So, ibig sabihin, you take time for you to be able to know those are challenges, but it does not, parang not necessarily na maging ganun lamang ang inyong sitwasyon. Alright, ang oras po natin ay 8:58 ng umaga. Tayo muna po ay magbe-break at magbabalik pa po ang ating programang Servisyong OFW Mag-Abroad ID Biro. Huwag po kayo alis.
2: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Taloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW dito po sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy nga po tayong nagbibigay ng tulong sa ating mga overseas Filipino workers at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Salamat sa pakikinig po sa amin sa live broadcast na amin pong binibigay sa inyo ngayong pong araw na ito. At babati pa tayo dun sa mga nag-tune-in pa lang. Si Glenn Gonzalo, hindi ka na kilala ng anak mo. Totoo po yan. Pero after a few months, no, na tinititigan ako, sabi niya, tatay ko nga pala ito. Si Weng Cabal, good morning po, mga kaagapay. Si Glenn Gonzalo, ang sakit nun. Oo, tama po kayo. Pero saglit lang naman yun, no? Good morning po, listening here from Sasmuan, Pampanga with my nanay, Apong Maring de la Cruz. Ang tatay ko po ay si Inocencio Oven de la Cruz na nasa kabilang buhay na po. Pero di namin siya makalimutan dahil sa napakabait, napakasipag, good provider po. At yan po ay masipag din sa pananampalataya. Nagsiserve sa simbahan na di po niya kami pinabayaan. At pinaaral po niya kaming lahat kasi daw po yun lang ang maipapamana niya sa amin para makatayo sa sariling paa. Mahal na mahal din po niya ang nanay namin si Apong Maring. Di po niya ito binigyan ng sama ng loob. Wow! At napakagandang ano yan. Ano po? No? Ating binabati muna na happy birthday si Dr. Dan Carpio. No? Dr. Dan, happy birthday sa iyo. At si Pau Gomez, no? Si Pau Gomez, happy birthday sa inyo, mga kaagapay. Ayan. So, tutuloy lang natin yung ating second part ng discussion on ano ba ang mga hamon ng OFW fathers sa pagpapalaki ng kanilang anak. Yung pang-anim ay yung mental at emotional na kalagayan ng OFW father. Di po madali natiisin ang lungkot o yung homesickness na tinatawag po natin. At yung guilt sa pagiging malayo sa pamilya. That is a constant, mga kaagapay. Maraming ama ang pinipili po na itago na lamang ito o itago yung kanilang mga nararamdaman. And so for others na medyo hindi nakakayanan, medyo naapektuhan talaga ang kanilang mental health. Halimbawa, ang isang OFW father ay maaaring tahimik na lamang na umiiyak, no? Matapos ang video call dahil sobrang miss na niya ang kanyang pamilya. So, which reminds me, nung ako ay nung unang nag-abroad, no? Excited nung una, pero pagdating doon mismo at pagka ikaw ay matutulog na, doon tumatama ang lungkot. Ang realidad na hindi mo na siya kasamang matulog o hindi mo matutunghayan yung mga anak mo araw-araw. So ang kapalit na lang noon sa akin ay yung photo frame ng aking asawa at ng aking anak, no? Every night bago matulog, pinapanalangin sila, titingnan ng matagal yung kanilang picture at iiyak na lang. Yung bang tinatawag, sabi sa English na you cry yourself to sleep. Nako, maraming nakaka-relate diyan. Sigurado po ako, no? Tahimik at ngayon nga, sabi ko nga, because of video calls, ganun na lang after makausap yung anak, yung asawa, tahimik na lang, naiiyak. Kasi ayaw mong maka-attract pa ng iyong mga kasamahan. O kung minsan, mabibiro ka pa. Ano advice po natin? Dito po pumapasok yung kahalagahan na meron kang support system. No? Tulad ng mga kapa-OFW mo o sa isang church community o yung mga trusted friends na kung saan na magkakaintindihan kayo, hindi kayo kumbaga mahihiya magsabi ng inyong mga saloobin. So kapag ako may ganito, dapat maglaan po tayo ng oras para sa pahinga, para sa panalangin, at sa pangalaga sa ating sariling kalusugan. Reminds me of the fact that hindi ho talaga kaya natin mag-isa. Kailangan ho talaga natin dito sa akin, dito pumapasok yung pagpapahalaga ng ating pananampalataya. Palalimin po natin ating pananampalataya sa Panginoon upang sa gayon, yung mga ganitong panahon na ikaw ay malulungkot, daanin po natin sa panalangin, daanin po natin sa pagbasa ng salita ng Diyos, daanin po natin sa pakikisama sa mga fellowship which will actually help you somehow take your mind off the kumbaga effects of loneliness and yung homesickness. Another challenge o yung hamon, yung paggamit po ng technology para manatiling malapit, no, sa ating mga kumbaga ating mga pamilya. Malaking tulong ho ang teknolohiya upang manatili ang connection sa pamilya. O, halimbawa, pwede hong sabay nanonood ng pelikula online habang magka-video call, no? Tinutulungan yung anak sa assignment gamit ang video chat, no? At yan lamang kung talagang meron kayong technology. So and by the way, no, hindi naman nga kinakailangan na intindihan natin yung iba, especially yung ating mga kababayang OFWs na mga domestic workers, yung mga tinatawag nating household service workers. You know, para malaman nyo lang po ang sitwasyon nila, kung minsan ho, deprive po sila sa kanilang technology. Ito po, yung mga trabahong kapag ka nasa Middle East, na hindi naman ako natin nilalahat, pero meron ilan sa ating mga kababayang OFWs who are deprived of this technology. Kinukuha ko kasi yung kanilang mga cellphone, or kung hawak naman yung cellphone, ay kung hindi pa nila sisingil, sinisingil sila para doon sa libre ng mga wifi na nandoon doon sa bahay na malaki, at sisingilin pa sila. No? Eh, ganun pa man, ay ginagawa pa rin nila yung kanilang way, or their own way, para makakonect sa ating mga pamilya, no, sa kanilang mga pamilya. And so, we use this time, no, we use this time or this opportunity para magkaroon ng time together with our families back home. No? Kung gagamitin po natin ng teknolohiya, sa pagtawag po, anong dapat nating pag-usapan? Huwag ho lang tayo tumawag kapag may problema o kailangan pag-usapan ang pera. And this is vice versa, no? Both KOFW, both din, para ganun din sa pamilya, na huwag ho palagi ang pag-uusapan ay it's either problema or pag-uusapan ay tungkol sa pera. Gumawa rin ho tayo ng panahon na kung saan ang pag-uusapan natin yung masaya naman. And by the way, no, it's very important for the spouse or for the children who are probably kumbaga mga medyo may edad na, nakakaintindi na, kayo naman ho ang mangusta sa inyong mga tatay. Tay, kumusta na po kayo diyan? Tay, kayo naman po magkwento. Kumusta po kayo diyan? Ano po ang ginagawa niyo kapag kayo nalulungkot? No. Ano ho nagpasaya sa inyo sa araw po ninyo? Bakit? Bakit ko nasasabi yan? Dahil kung minsan, akala natin, hindi kailangan ng ating mga ama yung ganoong tanong. In fact, yun nga po ang mga tanong na kailangan madinig ng ating mga OFWs. Kasi yan po yung ano eh. Yan po siyang kumbaga nagbabalik sa kanila sa katotohanan na ganun sila kalayo. At sa ganung pagtatanong, they will feel more connected with you. And again, I am speaking as a former OFW who understands na ganyan nga po ang pakiramdam ng tatay. No? So ibig sabihin, bigyan ho natin ng panahon ang ating mga ama. Huwag lamang po tumawag again kapag may problema. Huwag pag-usapan po natin yung mga masasayang mga topics na siyang ikaka-encourage ni OFW. At kapag umuwi ang OFW father, aba, syempre, kailangan naman ng panahon upang makapag-adjust muli ang buong pamilya. Just imagine ako nga, nung pag-unang balik ko, parang for the first time, nag-adjust yung aking mga mata sa maraming mga berde o lunti ang kulay. Bakit? Sa disyerto, kakaunti yung mga nakikita mong mga puno ng punong kahoy na may mga bunga at merong mga green na mga leaves. No? Ganun din, biglang nag-adjust yung sarili mo dahil in 2 years, parang ang dami ng mga bagong buildings, mga bagong lugar, bagong kainan. Tapos kung minsan, in a short span of 2 years, pagbalik mo yung kumbaga, parang meron ng namatay na kapitbahay, may mga namatay na kaibigan. Yung mga ganun ho, kung minsan, parang nawala lang ako ng 2 taon. Tapos ang laki na ng nagbago. Ganun nga po. Totoo po yan. Akin pong naranasan yun. Babasa tayo ng ilang mga comments po dito, no? Na siyang kinocomment. Sabi ni Romos, pero mas masakit po yung total na walan na po nawala na po kasi kinuha na ni Lord. Ganyan po sa amin ngayon. At the age of 38, kinuha na ni Lord yung asawa at tatay ng mga anak namin. That is true, no? And I sympathize with you, no? Napakahirap ng ganyang sitwasyon where atin pong kumbaga nare-realize na ganun lang pala kaikli ang panahon, ang oras. And at times, doon natin nare-realize we could have made kumbaga that small talk with that person o doon sa pamilya. Sana pala binati ko na siya noon. Huli ko na pala pakikipag-usap yun sa kanya. And maraming pwedeng maging regrets, mga kaagapay, no? Pwede ho nating, kaya kumbaga we should grab every opportunity that we can, especially for families, ano ho? Especially for families. Hindi ho natin dapat, palampasin yung ating pong pagkakataon that we can be able to have meaningful conversation with family members. Ano po? And so, sabi nga natin, huwag po tayong, kumbaga, huwag na lang po yung puro problema, kundi yung mga masasayang mga pwedeng pag-usapan. O, sabi ni Romos 58 po pala, hindi 38. Ano? So, ganyan po, realidad po yan. Katulad sa akin, nung pagbalik ko, hindi na ako kilala. But, siguro, effort din talaga galing sa atin. Na dapat ho, mag-effort ang mga ama na gawin ang ganitong klaseng komunikasyon. Ano? So, ganun po, no? Na, pwede ho kasing mangyari na masanay yung ating mga anak sa routine na kasama ang nanay. No? Tapos sila ang palaging kausap. So, sa pagbalik natin, parang ganun pa rin. Pagbalik, hindi kinakausap yung tatay. Nagpapaalam kay tatay, hindi. No? So, ating advice, huwag ho natin pilitin agad yung a dating sistema. At doon sa ating mga pamilya, no, huwag naman natin kumbaga hayaan na parang maging parang out of the loop si tatay pag umuwi. No? Kung maaari, adjust natin yung system. No? Pag nandiyan si tatay, ay kung wala si nanay noon, let's actually parang involve the tatay. Tay, anong masasabi mo? Ganito yung parang gagawin natin. Ayan. Maglaan po tayo ng quality time upang unti-unting maibalik yung closeness at tiwala na sa atin, ng ating pamilya o ating mga anak. So, sa gayon, hindi ho or maiiwasan natin yung tension. At times, no, the father seems to project yung frustration nila sa asawa or sa anak. Minsan nagagalit sila. Wala kayong respeto sa akin. Nandi dito na nga ako. Hindi nyo pinapansin. Para saan pa yung aking mga sakripisyo na malayo sa inyo? No? At parang nadidinig ko yung mga ganyang tinig sa ibang mga tatay. For the tatay, sa akin naman, huwag naman ho natin ibuhos yung ating frustration sa ating family members. Dahil kung tayo man din po ay nag-adjust, no? Dahil tayo nasa malayo, sila din, nag-adjust din po sila. No? Pangsiyam, ang pinakamahalagang pamana ng isang ama ay ang pinakamahalagang maiiwan ng isang ama ay hindi lamang ang bahay na maaaring naipundar, ang pera na ipon o mga ari-arian na maring naipundar habang siya ay nagtatrabaho abroad, kundi yung kanyang mabuting halimbawa, yung kanyang malalim na pananampalataya At yung pagmamahal na ibinigay o ipinakita niya habang siya ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Halimbawa, mas nagiging o tumatatak yung alaala ng anak, no? O maaalala ng anak, ama, na palaging nagdarasal o palaging nagsasabi, anak, anong gusto mong ipanalangin ko sa iyo? O yung mga paalala sa ating mga anak na nanggagaling sa kanila kahit malayo ka, ay pinipilit mo na magbigay ng mga paalala, anak, ganito dapat ang dapat mong gawin. Anak, hindi mabuting ganyan ang iyong attitude. Anak, matuto tayong magpatawad. Anak, ito ang dapat mong gagawin dahil ito ay ayon sa salita ng Diyos. Yung mga ganun, na maaaring para sa iyo ay, ito eh, nagsisermo na naman si tatay. Pero po, yun po ang mga bagay na maaalala po nila kapag ka po kayo ay nasa malayo. Ang advice ko po dyan, kahit na po iniisip nila na yan ay parang sermon lamang sa inyo, tuloy nyo lang po ang pagpapaalala. Ituloy nyo lamang po ang pagpapakita ng mabuting halimbawa. Ituloy lang po ninyo ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos dahil iyon ang pinakamahalagang investment o pamana para sa ating mga anak. Kaya maging huwaran ka ng katapatan. Maging huwaran sa sipag, maging huwaran higit sa lahat sa iyong pananampalataya sa Diyos na siyang nag-allow na kayo ay makapag-abroad, kumita ng mas higit upang maitaguyod ang kanilang ang inyong mga pamilya at higit sa lahat upang maging blessing sa inyong pamilya at and sometimes sa inyong pong iglesia. Ipaalala po ninyo sa inyong mga anak na ang lahat ng sakripisyo ay bunga ng pagmamahal at hangaring mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Kaagapay, ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng kita sa tahanan o pagbibigay ng regular na remittance para sa iyong pamilya. Ito po ay tungkol sa pagmamahal, sa paggabay, at sa pagiging bahagi ng buhay ng ating mga anak sa abot ng ating makakaya. Oo, maaaring mahirap ang distansya, ngunit sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, ng oras, ng panalangin, mananatiling matatag ang ugnayan ng isang OFW father at sa kanyang pamilya. Yan po, tatapos yung ating topic ngayon. Nawa, ito po ay nakapagdulot po ng magagandang aral po sa inyo, no? Sa ating mga ama, no? At samahan niyo po ako sa maikling panalangin para sa ating mga OFW fathers. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami po ay maging haligi ng tahanan, maging ama sa aming mga anak, maging asawa sa aming mga asawa na siyang nagbibigay at papagal, magbibigay ng oras na kahit kami ay nasa malayo, sila po ang umaagapay sa aming mga anak. Lord, I pray for the fathers who are far away from their children. Lord, I pray, strengthen them with their resolve that I will be the father that I should be for my children, even if nasa malayo ako. I will commit myself to be that kind of father that loves our children, family, that puts them first, that gives priority to love them, to care for them, to be a father kahit nasa malayo.

0: and at the same time will be transferred to their families, to their children. Tulungan mo po sila, O Diyos, na sila po ay maging mabubuting ama. Kayaan po na sa kanilang paglilingkod ay itaguyod mo sila, maitaguyod nila ang kanilang pamilya. Yan, balang araw makasama nila muli ng permanente ang kanilang mga pagkakit. Po ang aming samudalangin para sa aming mga OFW fathers during this Father's Day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung meron pa po kayong mga ibang OFW concern, maaari po kayong magbigay ng inyong mensahe sa 702-DZAS FBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Ayan, so magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Salamat po sa mga nag-comment, salamat sa nag-share ng kanila pong mga comments, insights po ninyo sa inyong mga kwento. At muli, ito po si Pastor Rene Bulsoy na nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang pinakamamahal na po, pamilya. God bless you po!
1: Si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702DZAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Servisyong OFW. Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna. Akuin muna.
2: Diba?
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: sa katauhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya, kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: 10:03 aton time diri sa DYVS Abyan. Good morning kag welcome sa Real Time with Leah this beautiful Friday morning Abyan. Katapusan naman nga adlaw sang aton nga work week, ang iban may Saturday pa no, pero kalabanan gid niya Friday. And looking forward for the weekend. Welcome gid Abyan sa Real Time with Leah. Hope din ay kita sa sulod sang isa ka oras sa aton nga program. Kamusta ang imo nga semana Abyan? Kabay pa nga puno ikaw sang pagpasalamat kag at the same time may mga answered prayers kadira no. Salamat gid sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton, kag kabay pa nga tanan nga mga deadlines, mga pressures Abyan, mga even mga questions nato no, or mga talapuson ihatag nato, itugyan naton sa Ginoo no. Kag salamat gid sa imo nga pagsuporta diri sa DYVS sa gihapon, kag pa imo man nga prayers sa aton nga ministry. Salamat gid sa kay Nay Mercedes Nanit. Good morning Nay Mercedes, kag kay Sir Arvin Nanit. Salamat gid sa inyong nga love no sa amon diri sa DYVS, sa inyong pagdumdum sa amon diri sa inyong mga gift no. Salamat gid Nay Mercedes. Kag subong man si Tita Virgie Salgado. Hello Tita Virgie, naka-exercise ka na Tita Virgie, naka-walking ka na? I hope nga mabalik ang gana nimo sa pagkaon. Tita Virgie, enjoy gid sa pagpamati and enjoy sa tanan nga bugay nga ginhatag sang Ginoo. Kag si Jasmine Ginatamyo Komandera, subong man si Sir Emmanuel, kag Ma'am Arlene Salgado, si Kayla, kag si Alia Salgado, good morning. Kag ginapasalamatan ko man si Pastor Nemesio Tahala, Tita Ninfa Tahala, no? Salamat kay sa time nga ginhatag nyo. Kag kay Nang Mona, kay Zane, kay Matthew Tahala, subong man kay Pastor Suting Castor, kay Nang Mape, no? Dira sa may Alegre Oton, Iloilo. Good morning, gidira sa inyo ang bugay kag ang kaluoy sang Ginoo, magapadayon gid sa inyo dira, no? Padayon gid sa pag-serve sa Ginoo. Kag salamat gid liwat no sa inyong kaayo no sa amon. Kag happy Father's Day Pastor Tahala, kag kay Pastor Suting, kag sa tanan ng mga tatay dira sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Oton, Iloilo. Ginatamyo ko man si Pastor John Magallanes, happy Father's Day gid sa imo in advance. Of course ang aton nga mga DYVS fathers diri nung Bonard Carmona, happy Father's Day nung Bonard, kag sa tanan nga mga pastors nato diri Pastor June Luces. Happy Father's Day gigid sa inyo, kag sa tanan nga mga tatay dira nga nagapamati, especially sa akong tatay no, Tatay Rafael Navarro Senior, happy Father's Day. Kag sa akong man mga brother si Rafi, happy Father's Day. Kag ginatamyo ko man sinong Jonathan Ceronio, happy Father's Day sa imo. Tito Nestor Montalbo, happy Father's Day. Tita Perla, maing aga. Kay Day Joanne Montalbo, maing aga. Ginatamyo ko man si Pastor Renan Ornido, happy Father's Day. Also si Tito Ramil Chu. Tito Erwin Fernandez, happy Father's Day gid sa inyo. Kag sa tanan nga mga tatay dira sa Upper Room Baptist Church, nung Richard Blando, Sir Eugene Hadia, si Jelvis Flores, no? Tay Elviro Flores, happy Father's Day gid sa inyo. Kag ginapasalamatan ko man si Nay Ninfa Escaner, nung Josel ng Grace Olivares, sinong Matt and Cheryl Tovida, Charon Magallanes, sinong Ray Magallanes, Toto Rolly Magallanes, sa happy Father's Day. And of course, sinong Renren, no? Magallanes, happy Father's Day. Kag ikaw may mga Father's Day greetings, kadira Abyan, padala mo lang diri sa DYVS. Pastor Lonilo Soledad, may aga, happy Father's Day sa imo Pastor. Si Tito Abraham Pitogo, happy Father's Day. Tita Jochebed Pitogo, good morning. Also, kay Pastor Pert Alparaque, Pastor Neil Vilches, happy Father's Day gid sa inyo. Kag ginatamyo ko man ang mga friends aton sa Philippine Christian Bookstore, Robinson's, Iloilo. Si Ma'am Jessica Santa Lucia, kag sa tanang mga staff, good morning. Pastor Joshua Santa Lucia, happy Father's Day sa inyo, Pastor. Subong man, Pastor Gideon Kahilig, si Pastor Dan Acar, Pastor Gerson Gapit, Pastor Tito Hope Patikados, happy Father's Day sa inyo. Kag subong man ginapasalamatan gidato ng Sol Piemonte ng Lanibel Saison maing aga. Kag ginatamyaw naton kag padayon kita sa pagpray for healing kay Pastor Jose Gabo. Please pray for Pastor Jose Gabo abiyan for healing. Ari pagid mga prayer partners naton and ginagda ikaw nga mag dalon naton sa pangamuyo no si Ma'am Leia Solinap, Ma'am Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado sa ilang good health. At nandro sila Sir Joel Gayanilo, good morning sa inyo sa tanan nga mga graduates sang STI West Negros University kag subong man sa Bacol City College. Congratulations gid sa inyo nga tanan. Padayon man kita sa pagpray no sa mga kabataan halin sa kinder school to high school nga naga-eskwela subong second week na sa pagbukas ang klase. And include sa gyapon sa prayer ang aton nga mga kababayan dito sa may Mindanao nga naapektuhan sa earthquake. Mayara kas kita FABC bayanihan abyan no. Bulig para sa mga naapektuhan sa earthquake dito sa Mindanao. Kung gusto mo mag-extend sa imubulig abyan, you may channel diri sa FBC, no? Ang aton nga account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, China Bank Current Account Number 246-0202-323. Again, 246-0202-323. Pwede man ikaw makahatag sa imong bulig through GCash. Kay GCash biller na ang FABC Philippines abyan. So tanan nga proceeds or bulig for this FABC bayanihan will be equally distributed sa tatlo naton ka partner organizations, ang PhilRADS, ang World Vision Philippines, sig ang Operation Blessing Foundation Philippines. Kag maano ini abyan no until June 26 ang aton campaign. For inquiries, you may contact sa 0927-778-6909. Pastor Ronnie Arcolas, ming aga sa imo ma'am, ma'am Sarah Grace Arcolas, good morning. Also, sinong Job ng Cynthia Gotera, ng Nestor, and ng Leia Pakurib. Good morning. Kaginapasalamatan ko man si Tita Corazon Estelioso, Tita Nelly Gonzalez. Salamat man sa kay Ma'am Dolor Pastor Dome sa amin. Ginatamiya ko lang dira maing aga mga abyan naton dira sa San Juan Binalbagan. I hope okay ang signal dira. Subong man, Tita Nema, Tito Rudy Elias, kamusta ka mo? Kagpadayin kita sa pagpangamuyo abyan no, sa aton nga transmitter. Please pray good for protection. Kisa naga pangilat, no? So, ang aton nga ano kis ano ng experience diri sa Bacolod kag sa bilog man nga negro siguro ang brown out sa so, mo nang challenge naton. So ipray man naton tungod sang aton nga panahon abyan kag ano no mayari ko diri i-share gali. Nga rason abyan no. Gipangamuyuan ginato mag brown out hindi lang kita puro reklamo bala nang i anong taman abiano pangamuyuan man nato ng Negros Power no ang aton nga power sup, mga power provider no like ang Negros Power no ari yung para may perspective kita sa mga nagakatabo wala nga brownout abiano as per DOE Department of Energy sa ilang nga meeting abiano may mga apat ka power plants nga nag-down, nga nag-contribute sa kakulangon no, sa kuryente around Negros. So, according sa Negros Power Advisory abyan, ang emergency power interruption last June 18, kahapon, mga alas 3 ini abyan, due to the red alert status declared by the National Grid Corporation of the Philippines, temporary rotational brownouts or manual load dropping are currently being implemented to help prevent a larger power outage in the grid. So muna abyan ang rason no sang mga brownout diri sa ato naapektuhan ang AF1 portion sang Alihis Road, Bacolod Girls Home, Purok, Pag-asa, Kina Village, South Residences, Araneta Highway, Villa Cristina Subdivision, Purok 8 Baybay, Gardenville Subdivision, Florenceville, Manville Royal, Aquina Village. Ang EF2 portion sa Alice Road, ang Green Plains Subdivision, Araneta Street, Magsaysay Avenue to SRA, Luxor Place, Teleperformance, Bacol City Police Station, Goldenfield Commercial Complex, Magsungay, Jose R. Torres Elementary School, Henrietta Village Airport Subdivision, Kalong-Kalong, Villa Esperanza, Palmas del Mar Orient, Marine Villa Servando, ka Golden River Village. Ang apektado man sa AF3 ang Barangay Alihis, Hopanda, Celita Village, NMC Movers, Olympia Village, Country Homes, Providencia Subdivision, Ako Housing, BM Compound, Bangga Cory, Eufemia Compound, Teres 1 and 2, Region Pearl Subdivision, RPHS, DC2, Terra Nova, Lopez Alihis, St. Vincent Subdivision, Carmenville Subdivision, portions ng Jaime Subdivision, Granville 1, 2, 3, Forest Hills Subdivision, Woodside Subdivision, LaSalleville, St. Benilde Homes, Panaad Park and Stadium, Hillside Subdivision, ang AF4, Transcom, Bel Air Subdivision, San Lorenzo Homes, Bacob Alihis Substation, ECC Villas, Alihis Road, Bacolod Memorial Park, Asian Alcohol, Sason Furniture, Jade Court 2, VL Yap, Goodyear, Lopez South Square, Ramilu Village, Woodstock Subdivision, John B. Lacson College, Pulin Village, City Mall, Golden Fields 2, Sugarland Hotel, dalaman diri ang Kalubihan, Ben B. Enterprise, Kabulakan. AF5, Baronesa down to Lizari Street, Lacson Street to UNOR Gym. AF6, City Heights, Villa Celia down to Purok, Malvar, Cubay, Gonzaga Street, Gonzaga Substation to Lopez Haina Street. AF7, Coca-Cola Bottling Corporation, Our Lady of Miracles Medal Church, Sison Village down to Taala Farms Incorporated, portion of Mansilingan Subdivision. AF8, Bangga Metal going to La Villa, Guadalupe, down to Torrecampo Village, MUF1, LTOR6, Mansilingan Paglaom Village, Pakado sa Riverside Village, Golden Village, MUF2, Canlaon View Subdivision, down to Central Philippine Adventist College, MUF3, Morsha, Pakado sa May Sityo, Tabukol, Spur 16, MUF4, Marian Missionary Hacienda, Jovellanos, Cancelian, down to Purok Tumpok and Purok Overflow, kag ang SF2 to Barangay Abonan to GCNC Crusher from Church of Christ Abonan to Hacienda Yap at Tipuluan, from Hacienda Pilar to Hacienda Maasin, Hacienda Pilar to proper Abonan Sityo Bulad, para ma-maintain ang stability isang grid and prevent power system from shutting down. Some areas are temporarily affected by rotational brownouts while the power supply is being balanced and managed safely. So, naiintindihan natin abiyan ang inconvenience and gin-appreciate ini sang Negros Power ang aton nga patience and understanding. So, i-check nyo lang ang Facebook page no sang Negros Power for more information. So, mula na siya abiyan no. Mangin aware kita no sang nagakatabo nga may mga brownout kita. So, mula na no nang caution, be cautious lang kita. Kung may mga brownout, abyan, di i-ready na kadaan nga mga gadgets na ito, mga appliances naka-charge, kag subong man, kung magbalik ang power, hindi dahil yun pag-i-on, no? Hatag na isang pila ka minutes mag-stable, bala? No? Kay isang nagligad nga, ano to ganing time, man, sa amon, sa San Enrique, daw kaduwagin, mag-brownout nga gulpi, bala? Mga 5 minutes ang gap, guro, nang nag-brown out siya muna sa nga time, nagsiga sa, dahil yun 5 minutes ang guro or 3 minutes, na brown out liwat. So, do, maano ka ginuan kisa, do, ma-frustrate bala abyan, but amuna siya nung hindi na siya abyan no, ng intentional. no, may ano gid may gina either ginakayo no or may mga glitch gid no sa aton nga power supply provider no sa amo na siya abiyan ang aton nga intindihon kag pwede gid kamo you are free to express no sa inyong mga frustrations kag amo na mga reklamo abiyan nas nami gid kun i-direct nyo ina no sa may Negros Power nan so pangamuyuan man naton abiyan ano nga maano gina nato no ma lampasan kag may mga practical man kitang himuon para nga hindi magkalaguba ang aton dira mga appliances kag ang aton man nga mga naga work from home bala ti kinanglan na nila nga ano man no, ng stable bala ang ilang power supply abiyan so may mga interruption sometimes I hope nga ready man ang mga generator mo to kag ginagin mention ni Pastor Jigs no sa oras na Pilipinas. So, feel free nga mag-share diri sang imo mga comments or suggestions sa biyan. Bukas ang aton linya 0998-842-2130. Istoryahan naton ang National Lung Month abiyan sa sining nga aga. So, kung may pamangkot ka mo karon kay may ara kita sang guest, pwede ka gid diri maka-interact through Facebook or sa aton nga text line. It's now 10:20 abiyan. Stay tuned. I will be right back.
1: Serbisyo publikong aksyon.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Pare, okay lang ba? Cool ka lang.
5: Pare, hingi akong tubig ha.
4: Miss, paying water.
5: Pare, parang lumalala na ubo mo ha.
4: Ongay, nakakayaan na rin lalo sa harap ng maraming tao.
5: So nakakahiya na.
4: Alam mo, nagtataka ako. Wala akong panlasa. Hindi akong makakain. Minsan, hindi rin ako makatulog. Tsaka tingnan mo, may tagyawat ako sa ilong.
5: Para in love ka.
4: Ito naman, wala nga akong girlfriend eh. Pare, seryoso, panay naman ang pa-check up ko. Kaso, parang waipik. May alam ka bang pwedeng igamot dito?
5: Palagay ko pare, kailangan mong ihinto na yung paninigarilyo mo.
4: Pambira ka naman, paisa-isang stick na nga lang ako eh. Bawas na yun, at saka, ang gamit ko light, mahina lang ang tama.
5: Pare, kahit na mahina ang tama, sa baga mo pa rin ang tama niyan eh. At saka sa lahat ng mga simptomas na sinabi mo kanina, yung hindi ka makakain, hindi ka kamo makatulog, at saka yung tagyawat mo sa ilong, ano ba mga side effects ng Yossi yan? At saka, pare, amunin mo hininga mo.
4: No? O nga, no? Parang hindi mabango.
5: Mismo, mabantot, di ba? Actually, Matagal ko na gustong sabihin yan sa'yo, kaya lang medyo nag-aalangan ako eh. Pero going back no sa pinag-uusapan natin, alam mo bang hindi lang katawan mo ang napeperwisyo ng sigarilyo? Pati yung mga nakakaamoy niyan, yung nasa paligid mo. Kawawa naman yung mga bata. Tsaka lalo na yung mga buntis kapag nakasagap ng usok ng sigarilyo. Bukod pa dyan, eh, perwisyo ka din sa kalikasan. Kaya alisin mo na yung Yossi, hindi cool yan.
4: Ganun ba? Sige, tama yung payo mo. From now on, Yossi, no way!
5: Teka, saan ka pupunta?
4: Bibili sa tindaan!
5: Nang Yossi?
4: Nang Metal Candy! Para cool!
6: Isang paalala mula sa DNR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
7: Real Talk.
0: 10:24 at ang time diri sa DYBS, you're listening sa Real Time with Leah. Salamat gid sa mga nagapamati sa radyo. Kabay pang clear ang signal sa inyong lugar. Abyan, pabalo ka mo kon bation or hindi ang DYBS dira. Or naga-connect man kamo online, salamat gid nga naga-stream kamo, nagapamati kamo sa online streaming nato on Facebook. Na maing aga, maing udto, maing gabi sa nagkalain-lain nga bayan sa kalibutan nga mga abyan naton nga nagapamati sa aton. So, hindi na naton pagpadugayon ini abyan na mention ko kagina ang aton nga topic, National Lung Month, no? No, importante gid ang aton nga baga abyan. So, kaupod naton subong ang aton nga guest mag-share siya abyano na hanungod sini kag magahatag man sa sang tips later. So pakilala ko na abyano, may diplomate ini siya kag fellow sa Philippine College of Physicians, diplomate and fellow sa Philippine College of Chest Physicians. In internal medicine residency niya, training sa Iloilo Doctors Hospital Incorporated, former chief resident IM department IDH or Iloilo Doctors Hospital, fellowship training sa pulmonary medicine St. Luke's Medical Center Quezon City, currently training officer ini siya, may postgraduate interns Iloilo Doctors Hospital, advisor on call publication the Radialis, Iloilo Doctors College of Medicine. Faculty member, Iloilo Doctors College of Medicine. Active consultant, Iloilo Doctors

0: time and good to see you online, no? Bisan online, Doc, no? Salamat gid nga gintagaan mo gid kami sang panahon. I know you are busy man subong, but salamat gid, Doc, ah. We are excited gid nga mahibaluan ini ang nahanungod sa mga pagahimuon, no, sa pag-take care man sa aton nga baga, no? Salamat gid, Doc. Basi may ara ka dira mga panamyaw, Doc, before kita mag-proceed.
1: Wala man.
0: Okay, no? So, salamat gid, Doc. Sa sini nga bulan sang June, gina-celebrate naton ang National Lung Month. So, ano ini ka importante, Doc, ang observance ni naton?
1: Actually, the National Lung Month in the Philippines, no, ginubra na siya para ma-promote, no, ang awareness of lung health. Also, erase ang awareness sa mga tao sa mga respiratory or lung diseases. Example, ang pulmonary tuberculosis, common na siya, masakit sa mga mm-hmm. Filipinos. Ang Pilipinas, isa sa mga pinakadamo nga TB cases sa bilog ng kalibutan. Mm-hmm. And ang aton nga government, no, the Department of Health, may mga programs na sila nga i-eradicate ang pulmonary tuberculosis sa Philippines. Also, to promote prevention, paano na siya, no? Smoking cessation, vaping, and mm-hmm. also mga vaccination. And also, we're encouraging, we're educating, no, mga tao about early detection sa mm-hmm. mga lung diseases.
0: Kaka namin, ginigili, Dok, nga celebration naton, kag observance, kay ano gini siya ng relevant kag at the same time kadamo gid, no, ang may mga challenge when it comes sa ilang lungs, wala, Doc. Nga, Doc, ang healthy lungs importante gid sa overall well-being naton.
1: Okay, sige. Ang ano ang function sang lungs, no? Ang lungs, very important gid na siya, no, to provide oxygen sa aton nga lawas. Ang oxygen importante for our body to function. So, and also, ang lungs nato na muna siya ang naga-remove sang waste products ang atong nga lawas, which is carbon dioxide. So, kinanlanon ang lungs nato, no, supports physical activity, mm-hmm. naga-protect against illness, kaga-improve sang quality of life sang tao, sang isa ka tao. Mm-hmm. So, ang oxygen, importante gid na siya. We depend on the continuous supply of oxygen to work properly ang mga vital organs sang aton nga lawas. The heart, mm-hmm. the brain, the kidneys, the muscles. So, importante gid katama nga healthy ang aton nga lungs.
0: Mm-hmm. Doc, na-mention mo kagina ang tuberculosis, no? May ara pagid ka, Doc, ma-share nga iban pagid nga mga problema or mga masakit na hanungod sa aton nga o related, no, sa aton lungs?
1: Okay, sige. Ang gina medyo ano subong gina-worry na mo, no, nga isa sa mga kaso sa mga common sa mga Filipinos is the chronic obstructive pulmonary disease. Amo na siya ang masakit sa mga smokers, no, previous smokers. Chronic obstructive pulmonary disease, ang pasyente gaubo na siya permi ginahapo, no. So actually hindi na nato mabalik ang aton nga baga sa normal, no, mga smokers. But mm-hmm. what we're trying to do is ibahatag kami medication to improve the quality of life to prevent the progression of the disease, no? Also pneumonia. Pneumonia amo na siya ang pinaka-common nga reason nga gina-admit ang mga pasyente sa hospital and also leading cause of death, no? So we are also encouraging, no, ang mga tao nga magpa-vaccine, pneumonia vaccine, to prevent the severity of pneumonia. Also asthma common man na siya kay damo triggers diri sa aton sa Philippines, pollution, secondhand smoke, and ang very alarming, no, lung cancer. So ang lung cancer subong, damo na gid ang lung cancer sa mga young, early 30s, late 30s, no, because of lifestyle, smoking history, vaping. So amo na siya nga gina educate namon ang mga tao, especially smoking cessation gid, no, or pag-quit sang smoking or hindi gid dapat mag-start vaping ang mga young individuals.

0: walls. Kita magid ka delikado.
1: Sinaan na mention mo, Dok, no, ang ina nga mga masakit kag paano naton mabalaan niya, Dok? Nga amo na no may ara kita problema sa aton nga baga.
0: Okay. Number one, gid mga simptoma nga na. Kung dugay ang imo ubo, chronic cough for more than 2 to 3 weeks, no? So, associated siya with weight loss, loss of appetite, grabe ang plema, may hilanat, kung kisa, kung gabi, kung kisa, may naga, palamalhas na pala. So, you're entertaining the possibility of pulmonary tuberculosis. So, you have to seek consult right away, no? Mm-hmm. Also, kung ang pasyente may history of significant ang smoking history, may mga possibility nga may ara siya bukol sa baga, no? Mm-hmm. Especially pag kung nagadupla sang dugo. Mm-hmm. Once nga may mga simptoma ka, nga may nga shortness of breathing, nagdupla sang dugo, dugay ng imo nga ubo, may ara nga weight loss, you have to seek consult right away. Because early detection, makahatag kami appropriate treatment, mas better ang outcome.
1: Salamat kisina, Dok, no? Kag na-mention naman kagina ang vaping kag ang mga pagpanigarilyo, bala, Dok? Paano ang pagpanigarilyo kag ang second-hand smoke nag-apekto naman niya sa aton nga baga?
0: Okay, sige. Explain ko, Anay, kung nga ang grabigid ka-addictive, no? Ang pagpanigarilyo. Ang cigarette smoke, ga-contain na siya nicotine. So, ang nicotine, gina-release yan na ang happy hormone sa ato niya brain, the dopamine. So, ang isa katawo nga nag-smoke, nami ang feeling niya, nag-relax siya. That's why they are craving for more. They are craving for that same feeling. So, that's why addictive katama ang nicotine, no? So, ang secondhand smoke naman niya, nag-cause siya, same, ga-trigger man na siya asthma, no? And then later on, ang patient, pwede man na siya maka-develop chronic obstructive pulmonary disease, no? Mm-hmm. Ang mga patient nga nag-panigarilyo, amo na, prone sila to develop COPD and worse, lung cancer, no? Mm-hmm. So, the earliest time possible, dapat mag-quit smoking. Kay once nga nag-quit ka na, baka amat-amat man recover ang aton nga baga, no? Kag ang imo nga lang function mag-improve man.
1: Okay, oo. Mo salamat kasi na nga mga reminder, Doc, importante gina.
0: And to add gali, yes. I know nga people find it difficult to quit smoking because of the withdrawal symptoms.
1: Yes.
0: Some of the patients mahamba na sila nga, Doc, matamaton ko lang stop kay nabudlayan ako, doga, grabe ang tremors ko, ga-irritable ako. So, you seek consult, no? You go to the nearest doctors. We have treatment for that, no? Mm-hmm. We can provide you with nicotine patches, medications to minimize the withdrawal symptoms.
1: Mm. Wow.
0: And also the Department of Health. Yes, the Department of Health have smoking cessation program.
1: Nami kay gin-mention man nagalik, Dok, no? May mga amo na ging programa. And I believe mga free man ina siguro, Dok, ang mga program sa ito.
0: Yes.
1: No?
0: Free na siya, ma'am.
1: Kag nami, ito kay na-mention ni mo, nga sa withdrawal, bala, Dok, ang may mga nicotine patches nga pwede gamiton.
0: Yeah.
1: Oo.
0: And nicotine, mga gums nga pwede nato mabakal sa pharmacy.
1: So, yes, ma-consider ni sila, Dok, ng mga alternative. I mean, kung nag-process ka pa pala sa withdrawal.
0: Yes, pwede gid nila. For example, bino, ang pasyente or ang nag-panigirilyo, doon na budlayan, gid siya mag-stop. Pwede siya ka, instead nga, iban, hamba nila, alternate nila vape. No, vaping is also bad sa lungs, no? Instead, pwede ka gid ka Nicorette gum, no? I-mimic niya na ang effects ng nicotine. So, para you less cravings. And also, we're providing. Go ahead.
1: Mm-mm. Pero ano na siya, Dok, ng healthier na siya yung ano, nga option?
0: Actually, yes, ma'am. Actually, ang Nicorette gum, ilessen niya lang ng withdrawal symptoms until nga maka-adapt ang imong alawas. Also with the nicotine patches, no? And kung grabe gid ang withdrawal symptoms, may mga antipsychotic meds na kami ginahatag sa pasyente.
1: Mm-mm.
0: Yes.
1: Dok, ang imo yung reminder, Dok, no, sa mga, when it comes sa second-hand smoke pala. So, I believe laban sa ila, may mga pamilya ni sila. Kag wala sila kabalo. Muna ba lang pamilya nila, kakapiktuhan. Labi na gid ko may mga baby, may mga elderly, no, or even may mga, ano na gani, may mga existing, wala nga mga masakit. Kag kun hindi sila aware nga ang ila, pag panigirilyo, nagapalala, no, sa mga family member nila nga may amusin. Ano imong advice, ya, Doc, or reminder sa amuna bala, no, mga nagapanigilyo kag ang effects ng second hand smoke?
0: Okay, gina-encourage your family member nga nagasmoke to quit smoking. Amo gina number one.
1: Mm-mm.
0: Okay, and kumbaga, if i-ano mo, mag-worry ka man, no, sa mga family member mo maapektuhan sang smoke.
1: Mm-mm.
0: Because sa mga kabataan, no, secondhand smoke can trigger asthma.
1: Mm-mm.
0: Also, sa mga elderly, pwede gid na sila maka-develop. Maski hindi sila, secondhand smoke can also develop COPD mo. COPD mm-hmm. sa mga elderly individuals, no? So, dalig sila magmasakit, gaka-pneumonia sila. So, encourage your family member na nag-smoke to quit smoking gin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya para mga sa ila. Oh, that's for their own good. Yes.
1: Thank you, for the
0: good of everyone sa panimalay.
1: At least straight from the expert, you know, ang reminder, bala dokaw. Arido ko, may sa mga traditional, bala nga practice, Dok, ano na siya ng, like, syempre, ang mga katigulangan natin sa unay gagamit sa mga tabako, gina, bala dokaw. Or even mga dahon, ganin, no? Mga dahon. Yeah. So, okay lang na siya, Dok? Or it's unhealthy man ang amuna nga practice?
0: Unhealthy, gid na siya, no? Ang tabako. Dabo ko pasyente nga previously nagatabako, nag-develop man COPD, no? Anything daan nga ginabutang mo, na-inhale mo sa bangga mo, toxins na siya, no? So, the smoking, vaping, tobacco, the same na sila. It can cause COPD, worse lung cancer again.
1: Mm-mm.
0: And of course, no, mga cardiac problems, hypertension, you know, worse than yun. Smoking, yes, number one cause sang stroke, heart attack, may ara sila significant smoking history. So, tama, ginindigid nami kung magpanigrilyo ang isa ka tao. Carcinogenic dayon ang nicotine, no? Cause gin siya lung cancer.
1: Mm-mm. Dok, how about arido ko ng speaking sang langsa aton kagang smoke. How about Dok arao kon ara bala ko may makahaklo kita sa mga ano na bala ng ano ni gapang tutod na bala Dok sa mga plastic?
0: Yes.
1: Ano mahambal mo ma share mo da eh, Dok?
0: Actually sa aton sa third world, no, pinaka-common yung cause sang sakit sa baga, ang itong gina-mention mo kagina, COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, inhalation sang biomass nga smoke, no? Biomass. Magkamba ka biomass, ang mga pangtutod na bala, and also ang mga nagaluto sa, with ano bala, mga uling. Di ba 3 times a day na nagaluto? So, the more na inhale mo na, the more na siya nga toxins man na siya sa lungs. So, sa third world countries like the Philippines, ang common nila cause, especially sa mga babayi, ha? Sa mga babayi, amo na biomass fuel, pagluto sa gamit ang uling, kag ang panutod. So, it can also trigger asthma. Ang kumanutod na bala, no? Ang mga may mga asthma, grabe ng triggers nila.
1: Oo.
0: So, may mga pasyente, kung nakukisang, ang piyakbalay nila, kapanutod, pero may grabe exacerbations ang ila asthma.
1: Oo.
0: Ang baho, bala.
1: Mm-hmm.
0: So, gina sila ang mga pasyente. Maski kung kisang, grabe ng maintenance medications, once hindi ma-remove ang triggers, no, nag-exacerbate ang ila asthma.
1: So,
0: pala din naman subukan sa dumi mga policy ng government.
1: Yes. May harapita na long, hindi pwede manutod. Yes. So, with that, Dok, ano yung mga advice sina, Dok? Sa muna ba lang mga situation?
0: Dapat istorya po. For example, may nanutod sa pihak balay. Istorya po nga may mga asma ang mga tao. So, kung pwede nga hindi lang manutod, eh, may ara naman alternative subong nga kung paano na to dihapoy ang garbage na to, nga hindi lang manutod kay kaluoy lang sang ano eh sang mga pasyente nga may asthma nga exacerbate ang asthma nila kung maka-inhale sila sang aso. So hanay lang ah.
1: Oo,
0: at the same time isyon sang barangay mismo eh nga hindi manutod kay dinhi sa Iloilo do may ara na siya nga lagi nga do hindi na pwede ka panutod.
1: Wow.
0: Contribute pollution. Pwede git.
1: Salamat gid Doc no sina nga mga reminder. Kag ano naman ang imo mga tips ya Doc sa ato no sa amon no mga daily habits nga pwede ma-practice to keep our lungs healthy.
0: Okay. Number one, regular exercise, no? Importante gid na para mag-enhance, no, ang aton physical endurance, baka increase ang movement sang oxygen sa aton nga lawas. Also, vaccination, no? Number one, gid na ang vaccination, ma-prevent mo ang serious lung diseases. Ang mga vaccination na available to prevent lung diseases. Number one, pneumonia vaccine, flu vaccine, and we have a new vaccine right now, the RSV or the respiratory syncytial virus nga vaccine. Amuna siya ang common nga virus nga trigger sang asthma and chronic obstructive pulmonary disease. So, kung may available sa inyong barangay, I think kapanghatan, kapang vaccine na sila pneumonia and flu. So, grab niyong opportunity pa-vaccine gid ka mo. And also healthy lifestyle, eat nutritious food, no? And then avoid gid smoking. Or kung currently naga-smoke, smoking is ano gid quit gid smoking and vaping.
1: Doc, in particular ang na-mention mong healthy lifestyle, what are those food nga ma-recommend ni mo nga healthy para sa aton nga lungs?
0: Actually greens, no? Vegetables, fruits. Actually, you can eat anything but in moderation. In moderation, gid permi, no? Dapat may ara ka nga ang BMI mo, i-watch mo gid na permi para nga kay budlay mo kung dako ikaw, hindi ka expand ang imo baga, no? Especially if dako imo tiyan. So, hindi ka expand lungs mo kay gina-push sang imo nga tiyan, ang imo diaphragm. So, that's why yung ginahapo ang mga dako ng mga tao, mga matambok, no? Nanghapo, maski maglakat lang. So, importante gid mag exercise, no? And, what else? Oh, greens, fruits, no? Vegetables, gid.
1: Oo. Thank you, gid sina, Doc, no? Ang, ano naman niya, Doc, saan o dapat mapacheck up, no? Or for persistent, ato lang naman siya, di mo kung sige-sige, 2 weeks ng ubo, or may mga breathing difficulties, when should a person seek medical attention?
0: Okay, as what I've mentioned a while ago, kung ang ubo dugay na, if the cough is persistent or chronic for more than 2 to 3 weeks, associated siya with weight loss, no? Loss of appetite, mahilanat, and then grabe ang plema, nagadupla na dugo, you seek medical consult right away. Kay kinanano namon na nga i-assess ikaw, will request for chest x-ray para mabalaan namon kung ano ang cause sang imong ubo kag pagdupla sang dugo, shortness of breathing. So amo nang hambal ko early detection, no, can provide appropriate treatment kag better ang outcome later on, no, especially sa mga pasyente gid nga may TB. So available gid na iya ang treatment kag libre ang sputum gel expert sa aton nga mga DOH or RHU, mga rural health TB DOTS ang tawag namon. So i-grab niyo na ang opportunity, libre ang bulong para matagaan ka mo treatment for 6 months.
1: Salamat gid sina Doc nga mga information. Kag ano mention ni mo man Doc ang vaccination. Paano ini makahatag protection niya sa aton baga kun labi na gid kun serious ang infection?
0: Okay, ang vaccination importante to prevent serious nga medical or lung diseases like pneumonia. Okay? So may mga available kita nga vaccine subong sa pneumonia. The
1: new
0: Pneumotent-3 nga good for 5 years, and the newer is the PCV20. Lifetime na siya. Kung mag yes, oo. So once lang ka nang magpa-vaccine sa PCV20, lifetime na siya nga protection against pneumonia. Pero it doesn't mean nga hindi ka na magka-pneumonia. Damo ang kategory. Depende sa severity sa pneumonia. We have low risk, moderate risk, and severe nga types of pneumonia. So ang gina-prevent is, of course, ang hospitalization, no? Hospitalization one. And flu vaccine also. So subong, pasulod na kita sa flu season, and flu vaccine dapat yearly na siya ginahatag, no? Para to prevent, ang best nga time makahatag sa flu vaccine is during flu season. Pasulod sa flu season, June, July, August.
1: Mao dira gigili no nga mga season nga naga ano no naga ulan tugnaw dok no. So na mention ni mo may lifetime tong area lifetime ng PCV20 dok. So ano ang garantiya or ano ang bulig somehow hindi man niya wala guarantee nga hindi ka matapikan pero ano ang advantage niya dok? Kumpara nga hindi ka magpa-vaccine.
0: I-prevent niya ang severe na types of pneumonia. Oo nga, which will lead to hospitalization and death, no? Amo na ang pneumonia abi ang pinaka most common nga lung disease nga cause ng reason for hospitalization and death. So with the PCV or the pneumonia vaccine nga 20 or PCV20 makabulig na especially sa mga immunocompromised host, mga immunocompromised host, ang mga nubo immune system nila, elderly individuals, mga kabataan, kinananon gid magpa-vaccine.
1: So aside sa mga elderly kag mga kabataan, dok, may ara ka pa na hibaluan nga mga particular group of people nga vulnerable sa ini sa mga masakit sa baga?
0: Yes. May mga pasyente nga nubo immune system nila, those patients with autoimmune disease, magkambaka autoimmune disease, ang mga patients nga may mga SLE, mga lupus, patients nga may malignancy, and then HIV patients. Sila na ang nubo katama ang immune system nga is da siglang gida sila matapikan sang pneumonia or TB pneumonia or any lung diseases. Mas vulnerable na sila, especially mga HIV patients. That's why ang mga HIV patients natin, ginatagaan na sila namon sa mga TB prophylaxis. Maghambak ka TB prophylaxis pa hindi sila magka-TB later on, ginatagaan na sila namon bulong.
1: Baka muna, galik importante sa baga natundok, no? Kaga sensitive man, no? Kunin natin paghalungan. May ara ka gusto, dok, nga ipaambit man sa amon sa mga misconceptions naman, no? Basta nahanungod sa aton nga lung health nga amo na somehow may iyanon kay i-correct mo bala, dok, or you enlighten us.
0: Okay, let me grab this opportunity, no? Nga mahambalan ang mga kabataan, especially kabataan. Kay usually gahambal sila nga, dok, nag-quit ako smoking, ang akong ginbulos is vape kay mas safe daw. Safe ang vaping, no? Number one, ang vape may ara, or e-cigarette, may ara man na siya nicotine content. And also, mga heavy metals na siya, like lead, nickel, tin, and formaldehyde. Or, ang common na mal, atong formaldehyde or formalin, no? That's why nga, di ba grabe, ginapirmi aso, galing, amo lang na, indo na namiana sila because may flavoring. May mga cases na kami subong nga may e-cigarette associated lung injury sa mga kabataan. So we have may isa na nga napatay sa Manila because of that. Hindi gina namin ilabaga, maputi gina katama. And also, second, ang next is ang mga pasyente gahambal nga ang natural lang na dok nga nagaubo-ubo kay tigulang na mga No, basta gani chronic ang cough, more than 2 to 3 weeks, you have to seek consult right away. Hindi normal nga ginahapo ang pasyente or dugay ang ubo. So you have to seek consult sa nearest niyo nga doctor para nga mabal-an kung ano gid ang cause sang mga symptoms sang pasyente.
1: No, salamat. Wala labot sina Dok no vaping sa mga kabataan no. Kag ang chronic cough naman sa particularly no sa mga may edad may ara ka pag dugang sina Dok ang mga misconception.
0: Sa tuberculosis, no? Ang iba nagahambal nga hindi ko na iya malatnan sa TB do kay nami akong immune system.
1: Oo, oo, oo.
0: Amo na we have to remember nga ang tuberculosis, no? Grabe, highly infectious gid na katama, no? Mere talking, sneezing or coughing sa tubangan, pwede ka gid nga malatnan sang TB. So gina-encourage gid namon nga proper hygiene gid, no? Washing gid sang hands pirmi. And also kung sa balay may pasyente nga may TB, gina-encourage gid namon nga ang tanan nga sa balay nga na exposed bala. For example, depende abi kung ang pasyente nga na positive ang iya sputum sa TB, gina-encourage ang tanan nga sa balay nga magpa-chest x-ray maski wala simptoma. Kay pwede gid ikaw nga may ara na TB maski wala ikaw symptoms. So ara gid na siya sa layisang Department of Health nga ang tanan nga exposed sang TB nga especially kung positive ang sputum nga magpa-chest x-ray gid to identify nga may ara sila active TB. So kung may active TB sila, treatment right away.
1: Oo. Salamat gid sina Dok no nga mga update no kag importante gid tuod ang proper hygiene no.
0: Yes.
1: Salamat gid sina Dok. Dok, may ara ka mo sang mga activities sa sining observance sa National Lung Month Cebu or any mga announcement or programs Dok?
0: Actually, kami nga sa Philippine College of Chest Physicians, no? Ang society na mga pulmonologists, nagakadto kami sa mga schools, tapos ina-educate na mo ng kabataan, smoking cessation and vaping. Ang na amin niya.
1: Advocacy.
0: Kadto kami, kadto kami sa mga schools, no? So, importante, gid na siya katama. And also, I have also a speakership next month about asthma and lung malignancy in celebration of the lung month also. So, among mga programs. Among programa is Beat the Vape. Amun
1: Beat
0: na
1: the
0: siya.
1: Vape.
0: Yes.
1: Or may ara naman ka mo Dok sang Facebook page or ining channel or paano maka-contact ang mga abya naton base may ara sila mga dugang mga nga mga pamangkot.
0: Yes, may ara kami. Well, actually you can go to your nearest nga pulmonologist, no? Sa Bacolod ka mo ma'am located. Yes, you have kung may mga simptoma ka mo, better gid nga mag-seek consult sa nearest pulmonologist ninyo sa inyong lugar para ma-assess yung kamumayo. Kay kung sa i-ano mo lang, ihambal mo lang kung anong nabatsagan mo bala o mga simptoma, hindi na namin kung kisa maanugid, no? Maintindihan. So we need to assess the patient.
1: Yes.
0: We need mas pamatian gina namon ang baga kung may mga sound na siya and then that's the time we're going to request for additional diagnostics to confirm our diagnosis.
1: And speaking
0: pero kung gusto
1: yes doc
0: kami sa Philippine College of Chest Physicians pero para na sa mga pulmonologists no society namon yes pero kung gusto hindi na yung you have to need to seek consult yet, sa doctor.
1: And ikaw ya Dok nang base gusto mag share man mag plug sang ang mga abya nato base gusto mag connect sa imo for consultation and mga advice pagid paano sila makakonnect sa imo Dok?
0: Pwede sila kakadto diri sa clinic kung mga taga Iloilo sila.
1: Yes.
0: Diri sa Iloilo Doctors Hospital. Oo, makita man ko na nila kani Facebook man ako. Oo, complete name ko man ang Facebook ko.
1: Oo.
0: And sa Iloilo Doctors gid akon clinic.
1: And dok, ang imo na lang mensahe sa mga abya naton nga nagapamati kag nagalantaw sa aton regarding sa pag ano pag gid no pag take care sa aton nga baga kag at the same time ang prevention kon mayara sa mga masakit.
0: Okay, so this National Lung Month, no, let us make lung health a priority, gid, no? So, protect your lungs, cherish every breath, encourage your family members, your friends to quit smoking and vaping because a healthy lungs, no, mean a healthier life. Uh-huh. So, every breath truly matters. Ang mugin ang ginanon nga ginahambal pa every National Lung Month, no? Every breath truly matters. So, protect your lungs.
1: Wow! Salamat gid, Doc, sa mga manami kag mapuslanon gid nga mga information nga natun-an namon subong. Kag dako gining bulig sa amon, Doc, no? Nga maatipan pagid sa maayo ang amon nga mga baga, no? Salamat gid libot sa mga reminders ni mo, Doc. Kag I hope nga maka-share ka naman sa mga updates diri liwat sa aton nga program, Doc. Salamat gid liwat sa imo time, Doc.
0: Thank you, Ma'am Leia. Thank you. Thank you tanan sa tanan yung viewers and listeners ni Ma'am Leia.
1: Yes,
0: thank you.
1: No. Kag you're most welcome gid, Doc. Jovi, kag shout out man dira kay Doc Candy Stupas, no. Sa pag patigayon sini. Salamat gid. God bless gid sa imo, Doc, kag maayong aga liwat.
0: Bye.
1: Yes, sabihan amoyad tong aton nga doctor sa lung prevention kag in observance man sang aton nga National Lung Month. Abiyan kabay pang italupang don ginaton. Abiyan ang pag-atipan sang aton nga baga, no? Kag amuna no mangin ano kita no mangin proactive kag mangin advocate man kita abyan eh no nga makabulig man kita sa aton mga pamilya or sa mga abyan naton nga maano may ara gid sila sang healthy nga baga kag at the same time may prevention kita sa amo sini nga masakit kag amuna especially ang mga pagpanigarilyo bala kag ang vaping abyan it's not really healthy sa aton kabay pang likawan gid ina naton. Salamat gid kay Ma'am Amy Ludubria, kay Jans Mendoza Patch, kay Tita Jokibed Pitogo, Attorney John Mark Tamanyo, si kay Ma'am Tess Villanueva, June Apa Chica, si Ma'am Marley Lumawag, Sarah Jane Villaflor, Evangeline Eres, Benny Rose Alzaga, Maido, Nang Alice Melendez, Good Morning Isada Rosario, Sir Alberto Loreno, Ma'am Liberty Indiape, mga friends natin dito sa BCPO. Good morning, Russell Alejo, si Hazel Remada, Alan Henterola. Salamat, gid. Magasunod na si Angel sa kapanimalay mo. Salamat kay Joel kag kay nung boner sa control kag sa aton nga mga gwardiya dira sa Talokside. Happy weekend, gid, sa imo abyan. Stay healthy. Kag salamat, Tita Ninfa Tahala. God bless, gid, sa inyo dira. Kag mamati kapagid sa mga programa naton until tonight diri sa DYBS. Happy Father's Day liwat sa tanan ng mga tatay. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Welcome, dili sa Kapanimalay Mo, Friday, Grace at Work, Grace at Home. This is your working mom, dili sa Kapanimalay, Angel Guzon. Kamusta kaabyan on this time of the day? Kamusta lang dira sa pagdigamo mo, dira sa inyo kusina, kag maybe iba nagapanyaga naman sa siningation, maayo lang da nga pagpanyaga. Sininga adlaw, ari kita sa Friday edition sa Kapanimalay. And of course, amo man ni ang ulihi nga workday, bangod today is Friday, Biyernes, and weekday, no? Amo man ni katapusan nga weekday antes sang Father's Day sa Domingo na ni Abyan, June 21. Gusto gid naton padunggan kag pasalamatan ang tanan nga mga amay, mga tatay, mga lolo, mga father figures nga naghatag sang ila panahon, gugma, paggiya, kag sakripisyo para sa ila pamilya. Happy Father's Day sa inyo tanan. Ako personally, I would like to have an advance greetings man sa akon nga amay. Happy Father's Day gid Nonoy Javeliana. Happy Father's Day man sa akon father-in-law Jesus Guzom, kag of course sa akon man husband Pastor Jim Guzom. Happy Father's Day gid. Bisan pa sa aton man, mga upod, dara sa DYVS, mga DYVS staff naton, yung mga amay, Happy Father's Day gid kay partner Bonard Carmona, aton technician, kag chief technician Jojo Apohen, Happy Father's Day man. And of course, tanan, listening right now, ng mga amay, again, Happy Father's Day. Kapanimalay, kung magkambal kita sa Father's Day, pero may naton, ginapaminsar dayon amo ang mga amay nga may mga responsibilidad bilang tatay. Pero subong nga adlaw, gusto naton ng tawon ang isa kapamangkot nga nagasugod antes pagani magtatay ang isa kalalaki. Ano bala ang ginatanaw naton kung nagapili kita sa mangin partner in life naton? Especially this Father's Day ginakonect naton, husband, no? Or future husband sa mga manugpakasal pa lang. Amo na atong topic for today is choosing more than a husband, choosing the father of your future children. Okay, this is connected manabyan as June is also celebrated as wedding month. Ginatawagan ni inisang iban wedding season. Okay, kadamo gid nagapakasal kong June. Amo gani may ara man sing natawag nga June brides. Just like our topic last week nga, beyond the wedding day, the reality of marriage, this week naman nato nga topic is choosing more than a husband, choosing the father of your future children. Kay tiabyan, ang pagpili sa mangin bana, hindi lang inaparte sa pagpili sa mangin partner naton. Para sa madamo nga nagaplano magpamilya, nagapili man kita sa mangin tatay sang aton mga kabataan sa palaabuton, God willing. So sa sining Father's Day weekend abyan, maayo man nga pamalandungan naton ang mga kalidad nga nagahimo sang isa ka maayo nga amay. Hindi lang ang abilidad nga maghatag sang panginabuhi, kundi ang karakter, responsibilidad, pagka matinumanon, pagka mahigugmaon kag ang iya pagiya sa pamilya. Because the truth is, kapanimalay, ang pagpili sa spouse is also choosing the environment where your future children may grow. The man you marry may someday become the father who will influence your children's values, faith, confidence, and understanding of love. So abiyan niya nagkapamati subong whether single ka, engaged, newly married, o kung isa ka, kaginikanan nga nag-guide sa imo kabataan sa ila future relationships, may importante kita ang istoryahan subong. Ang aton topic is, choosing more than a husband, choosing the father of your future children. Magabali kita diri sa kapanimalay mo pagkatapos sang sini nga pahanumdom kag segment nga Lifestyle with Miss Bing Alidron.
3: God, give us leaders in times like these with hope and courage strong. People with integrity will stand against the wrong. God, give us leaders in times like these with hearts and purpose true. Will stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just. With faith in Thee, through war or peace, a steadfast, perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead with

Good morning, Satanan! This is Miss Bing Aledron para naman sa aton iyang lifestyle. Kamusta ka mo, mga kapanimalay? Wow! Sige lang apadayon kita, ano? Despite sang kun ano da iya ang nagakatabo sa aton iyang palibot, let's continue to serve the Lord. Kay, ari pagidho sa Psalms chapter 28 verse 7, ang iya dira nga ginasiling, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me." So, hindi bala ka namin, no, mga kapanimalay. That is why nga kita ya. Let us continue to spread good cheers and continue to spread the word of the Lord. Na. Dayon isa pagid bala, mga kapanimalay, no? Samtang gina-prepare ko ni bala ang aton iyang material for today, na-appreciate ko gid na ang month of June gali is full of historical events. Grabe, no? Bago ko lang na-realizar, balahaw, nga kabasko gali isang bulan sang June as far as nationalism is concerned. No? Dugi na po, kawyagid ang aton iyang nationalistic spirit. Kaya hindi bala, if you remember, sugod sang May 28, no, nag-flag days kita. Nag-end ang aton iyang flag day sang Independence Day, which was last Friday, no, June 12. And today naman marks another significant date sa aton naman iyang history. Mga kapanimalay, kabalo-bala ka mo kung ano nga armas ang mas ginakahadlukan sang mga imperialistic army, no? Versus, mas nahadlok sila versus sa bala sang pusil. Kabalo ka mo kung ano ang sabat? Books, libro. During that time in our history, nga gin-occupy kita sang Spain for 300 years, they have cannons. May mga soldado sila, may mga pusil sila, may mga barko sila. Pero ano ang ila una nga gin-ban? Hindi bala noli metangere? So it is not a gun, it is a book na. So hinatungod kay kabalo sila nga mas mabudlay patyon ang ideya sang sa mga tao. So amo ina siya, mga kapanimalay, ang aton iyang istoryahan naman subo nga adlaw. We are going to talk about Jose Rizal, the man who proved that ideas are harder to kill than people and that ideas are more powerful than guns. Okay, so let us start with the name. Wow, medyo malawig-lawig ni ang iya gadyay ang full name, no? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Wow, saote, no? Anong gadyay ang iya iyang ngalan? And Rizal was born in June 19 of 1861 in Calamba, Laguna. Of course, kabalo na kita sina. And today, if Rizal is alive, he would have been 165 years old. So mga kapanimalay, abi, i-imagine on tang itsura ni Rizal, no? He was a small, nearsighted nga bata. Ginabuli siya sa iya-iya nga height. But by age 11, do you know what? He was already writing poems. By age 21, he was already speaking 22 languages. And that is why he is also called a polyglot. 22 languages, mga kapanimalay. Spanish, Tagalog, German, French, Japanese, Chinese, even Latin and Greek, among others. Pero, amo ni ay, si Rizal, huay na siya nag-study para lang nga mangin smart, para lang nga mangin maalam. Nag-study siya tungod kay akig siya, no? Akig siya nga ang mga Pinoy ginatawag lang sang mga Spaniards nga Indios. So ano ang Indios? Ignorant, lazy,
stupid, no? So he decided, I will learn everything and I am going to prove them wrong. Kinahanglan mabalaan nila nga ang mga Pilipino in the Indio. So ano ang kinhimo niya? He studied medicine in the University of Santo Tomas. Ang UST Subong, mga kapanimalay, is the oldest existing university in Asia. It was founded by the friars in 1611 na. So anyway, si Jose Rizal hindi kontento sa iya-iya nga nabalaan sa medicine dito sa UST. Ginpursuya pagid ang iya-iya nga medicine sa Madrid. And way labot sina, nag-study pagid siya art, no? Dito sa Rome, nag-study pagid siya sculpture, nag-study pagid siya engineering, anthropology, among others. But, kabalo ka mo, he was not collecting degrees. He was collecting weapons. Tungod kay, gusto niya nga ang mga Pinoy maminsar. Gusto niya nga hindi kamuyaya in Diyos o kinahanglan maminsar kita. Tag ang iya nga ginahambal nga, youth is the hope of the fatherland. Hindi lang na siya nga quotation lang, kundi nga amo na iya ang iya nga mission. Ang strongest weapon ni Rizal is not a gun. It is a pen. And that is why in 1887, si Rizal nag-publish ang Noli Me Tangere in Berlin. Touch Me Not. So ano naman ni siya? It is a novel. It is about a guy, ang ala niya si Crisostomo Ibarra nga nagpuli sa ila iya nga lugar. It is about a corrupt friar, ang iya nga ngalan si Padre Damaso. And it is also about a woman nga nagbuang, ang iya nga ngalan si Sisa. So, ginabasahan sang Spain, no? Kag nagpanik ang Spain, they banned it. Ginbana nila nga hindi pag-i-publish diri iya sa Pilipinas. Nga how? Tungod kay ang ordinary Filipinos, kung mabasa nila ina siya, basi maminsar kuno ang mga Pinoy nga ay dali lang gid. Daw amo ni siya ang amon iya nga baryo haw, daw amo ni siya ang amon iya nga lugar haw, daw amo na iya ang amon iya nga pare haw, daw kami na iya haw na amo na. So 9 years later, ang El Filibusterismo also came out. Darker, mas akig. Kag ang mensahe ni Rizal nag-change from reform to if you don't listen, this is what going to happen next. Ang ginatawag naton iya nga revolution. So, amo na ang iya nga idea. Si Rizal never fired a gun in a battlefield. Waay na siya nag-led sang inabulang nagpanguna kaya ya sang charge out. But every katipunero who charged, ang tanan nga mga katipunero nga nagsulong, nga nag-away tungod kay nagbasa sila sang novels ni Rizal. Si Bonifacio, may ara siya yan noli under sa iya-iya nga ulunan. Si Aguinaldo, ginakot ang iya-iya nga nabasahan sa iya mga novels ni Rizal. So, basta ato ang tatlo ka babayi, bala iya nga nagtahi sang aton iya nga flag, nag-exile sila dito iya sa Hong Kong, no? Si Delfina Herbosa, Rizal's niece ato siya. So, uay siya naghatag iya sang mga pusil, sang mga armas, sang mga kanyo, no? Na? Sang mga sword, no? Ang ila, ang ginhatag iya ni Rizal sa ila is ang rason nga ang kinahanglan nga magbato kita. Na, amo na iya, the idea nga hindi kita dapat iya magpalupig. The idea nga dapat ang mga Pinoy hindi iya kay slave, kag hindi iya indyo. In July of 1892, nagbalik na si Rizal sa Pilipinas after sang iyang studies and travels abroad. Bao, 6 months pa lang siya nga nakaabot sa Pilipinas, gindakop na siya sang mga Espanyol. Wa isang trial, gin-exile lang siya dayon sa
dapitan. So ano niyang dapitan? Tiny town in Mindanao, no? And they thought nga kung ipadala siya dito sa dapitan, sa layo na sa Manila, no, ma-disappear na lang gid siya si Rizal. Pero siyempre, kabalo man kita, waay siya nag-disappear. For 4 years, si Rizal nga toto siya sa dapitan, nagpatindog siya eskwelahan, nagtudlo siya sang math sa mga kabataan, no? 30 ka students, nagtudlo siya languages, nagtudlo siya science, for free ina siya tanan-tanan. And nagpatindog pagid siya ospital, no? And he also did eye surgery. Even for Spanish officers nga ginakontra siya, ginabulong yaya. Ang mga farmers, gintudluan niya kung paano magtanom, gintudluan niya sang mga bag-o nga crops, nag-ubra pagid siya sang mga street lamps. So, bisan nga gin-exile siya yaya sang mga Spaniards, no, dito sa may dapitan, si Rizal was still building a nation. One student, one patient, one lamp at a time. And so, 4 years of exile in Dapitan, si Jose Rizal was brought back to Manila. And kabalo naman kita kung ano ang natabo sang December 30 of 1896 in the morning dito sa Bagumbayan. Sang una Bagumbayan na ang iyayang ngalan, but now it is called the Luneta Park. When Rizal was already 35 years old, gin firing squad siya dito sang mga Spaniards. So he was supposed to be shot in the back, pero sang paglupok nag-atubang gid siya kagin face niya gid siya ang iyang mga enemies na. Pero the night before sang iyang execution, nagsulat siya sang one last poem. Ang iyang Mi Ultimo Adios. Gintago ya to, no, sa sulod sang isa ka small lamp kag ginhatag sa iyang sister. So may portion da iyang gasiling land beloved, land of sorrow, daughter of the sun's caress. So waya gin curse ang Spain, no, but ang sa iyang mi ultima adios, ang iyang ginhambal dito is nagpa-goodbye siya sa aton. I die without seeing the dawn brighten over my homeland. Ang iyang gidyabalay nga ginahandom nga mangin mag-gain sang Pinas ang iyang independence. So, he knew he wouldn't see a free Philippines, but he died para nga kita ya subong 2026 mangin free kita. And so, ano gidaya ang real nga message ni Jose Rizal sa aton? It's not just, don't forget June 12. It's not just you wave the flag harder, hindi lang kay amo ina. Ang nationalism ni Jose Rizal was 3 things. First, be educated. Tungod kay kung educated ka, mas pat mo ang mga butig kag makabuild ka sang solutions. So read, question, learn. Second, be critical. Si Jose Rizal palangga yato ang Spain, but he hated injustice. So loving your country, mga kapanimalay, means fixing what's broken. Hindi iya kay blind praise, but honest work. And number 3, build in exile. Si Rizal in Dapitan, why to siya power, why to siya money, why to siya freedom? Pero nag-build siya gyapon schools, no? So you don't need to be president to build. You can be excellent in your classroom. You can be excellent in your farm. You can be excellent in your office. You can be excellent in your family. And that is nationalism too. So, mga kapanimalay, si Rizal gave us 35 years and one life. The least that we can give back is a Philippines that is worth dying for.
So, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.

Kapani Malay, we are back here on the program. Kapani Malay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home. This is your working mom, diri sa Kapani Malay, Angel Guzom. With our topic for today, abyan, choosing more than a husband, choosing the father of your future children. This is especially sa mga nagapamati subong na single, in a relationship, engaged ka man, or preparing for a marriage, namigid nga topic ini para sa imo. Also, nami man ini nga topic abyan sa mga ginikanan man nga nag-guide sang ila mga kabataan sa ila future relationships. This is important man for them. Kung maghambal kita abyan sa pagpili sang partner in life, perme naton una ginapaminsar amo ang feelings, attraction, compatibility, kag of course ang kalipay nga ginahatag sang isa ka tawo sa aton. Ikaw abyan, ikaw nagapamati subong and you are married, especially if you are happily married, no, madumduman mo pa bala ang mga tion. Minsang boyfriend girlfriend pa lang kamo sa imo spouse, di bala abyan? Kanami nga feeling ang happiness ara gid kag importante gid na abyan, of course, because love is a beautiful gift from God. Pero subong adlaw, gusto pa gid nato na abyan pasang karon ang aton pananawan. Kay kung nagapili ka sa manginbana mo o kung asawa, hindi lang ikaw ang maapektuhan sang imo desisyon. Kung kabubuton sa Ginoo nga magkaanak ka mo sa palaabuton, ang imo pagpili subong, mahimo man nga mangin pagpili sa mangin tatay o kung nanay sang imo mga kabataan. Amugani nga dapat hindi lang romance ang atong ginatanaw, importante man nga tanawon nato ng parenting potential, leadership, kag spiritual influence sang isa ka tawo nga ginapananaw naton bilang spouse, no, especially kung ikaw listening right now, single ka, in a relationship.

single and praying to the Lord. Ano bala abyan ang mga kalidad ng ginapangita naton sa isa kabana? Madamo siguro sa aton ang mahambal. Gusto ko gidya responsible. Gusto ko hardworking. Namigit ko respectful. No, may mga amo na abyan yung mga sabat. May araman gusto nila faithful, kind, patient, good communicator. Wow, kakitsakto inatanan. Pero, para sa mga Kristohanon, may isagid ka non-negotiable nga dapat naton dumdumon. Let me share 2 Corinthians chapter 6, verse 14. It reminds believers not to be unequally yoked with unbelievers. Ang punto diri, hindi nga mas maayo kita kaysa sa iba niya tao. Ang punto diri amo nga mas mahapos mag-work together ang duwa ka tawo kun pareho sila sa pinaka-importante nga pundasyon sang kabuhi. Ngang ila pundasyon sang kabuhi amo ang ila relasyon sa Ginoo. Kay kun magabot ang mga desisyon parte sa pamilya, pagpadako sang kabataan, values, priorities, kag pag-alagad sa Ginoo, mas mabakod ang pundasyon kun pareho kamo sang direksyon. Hindi bala abyan? Namigidya nga nagasimba ka mo sa Ginoo, taga Sunday, nga tanan ka mo abyan, willing magkadto sa simbahan. Kalaw ay man nga isa, doon napilitan lang kay tungod sa imo nga church nga ginaatinan. So mas manamigid abyan nga duwa ka mo, nagatuo na sa Ginoo, nagapangalagad on the same God. Now let's think beyond husband qualities. Ang pamangkot. Ano bala ang kalidad sa isa ka maayo nga tatay? So from husband, subong being a father. Ano ang naming equality sabiyan sa isa ka maayo nga tatay? Ikaw abiyan, may ara ka bala sa batira? Pwede mo ma-share sa atong Facebook Live, comment na sa Facebook page 1233 Radyo DYBS. Okay, sa atong pagpadayon. Kung ikaw abyan, may boyfriend na subong, fiance, no? Bisan wala pa ka mo makasal or engage ka mo subong, no? Mahimo nga makita mo na ang pila ng mga qualities sa iya. Like, paano siya magtratar sa mga bata? Paano siya mag-istorya sa mga bata? How does he treat children? Kung may masugata ka mo nga mga gagmay ng mga bata? May pasensya bala siya? Responsible bala siya sa iya commitments? Ari naman ho. Ang imo pala man ho na abyan, paano bala siya magtratar sang iya ginikanan? That is very fundamental, gid. May concern bala siya para sa iban? Mahilig bala siya magbulig kag magserbisyo? Kay kasubong sang hambas sang iban abyan, the best predictor of future behavior is often present behavior. To my fellow woman of faith nga na mahimo nagapamati subong at iyon, kung ikaw, manugpamana, engage my fiance. Namigid abyan kung obserbaran mo siya on how he treats his mother. Kay kung paano niya gina-take care or masubo man no, kung ginabaliwala niya ang iya iloy, the very woman figure sa iya nga kabuhi, more likely abyan, amo man na ang pagtratar niya soon sa imo bilang mangin asawa niya. Of course, hindi lang sa side sang men ang aton tanawon, kundi kita bilang future wife, aton man tanawon or evaluate ang aton kaugalingon. Tanawon ta man ang aton qualities, o kung naton areas of improvement man, kag we pray to God that by His grace, amat-amat man naton, ma-improve ang aton kaugalingon for our future husband. Amugani abyan, kay kun may mga kabataan na kamo sa palaabuton, God willing, ang tawo nga imo ginapili subong, nga pakaslan, mahimo nga, manginisa sa mga pinakamabaskog nga impluensya sa kabuhi sang imo future children. Choosing a partner is also choosing the future environment of your children. Ang bata nga nagadako sa palibot sang gugma, respeto, pagpamati, pagkamatinumanon, kag pagtuo sa Ginoo,

0: Ito po si Luis Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
1: Mahirap ang buhay may asawa ngayon. Napakaraming threat sa paligid at halos kalahati ng mga ikinakasal ay naghihiwalay din. Dagdagan mo pa ng mga naka-live-in lamang o nagsasama outside of marriage at talagang parang baliwala na ang kabanalan ng kasal. Ano ba ang naririnig natin sa mga naghihiwalay? Narito ang ilang excuses. Hindi ko na siya mahal. Nagbago siya from the time na kinasal kami. It's not meant to be. What happened to hard work and dedication? Hindi ba't kasama rin ang mga bagay na iyan sa buhay may asawa? Itanong ninyo sa inyong mga sarili ang mga sumusunod. Ano ba ang meaning ng happy marriage sa iyo? Masaya ka ba? Bakit? Ano ang magpapaligaya sa iyo? Ngayon, ipakita ninyo sa isa't isa ang inyong mga sagot. Halos hawig ba ang inyong mga sagot? If yes, be happy. Malaki ang inyong pag-asang mapabuti muli ang inyong pagsasama. Kailangan lamang ng check-up para makita kung saan ang mga butas. Magkaiba ba ang inyong mga kasagutan? If yes, paano ninyo magagawa ng paraan na pabalikin ang magandang pagsasama? Pag-usapan ninyo. Committed ba kayo sa pagbabagong dapat ninyong gawin individually and as a couple? Dahil kung feeling talunan na kayo, your marriage will fail. Ang mga mag-asawang willing to invest in their relationships ay aani ng biyaya at kaligayahan sa buhay. Happy husband and wife means happy married life. At kung masaya kayong mag-asawa, masaya din ang inyong mga anak. Feeling talunan pa rin ba kayo? Sinabi sa Biblia, ang pag-ibig ay matiyaga. Hindi nagmamataas, hindi makasarili, hindi magalitin, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas.
0: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Hello, nagabalik kita diri sa Kapanimalay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home. This is your working mom diri sa Kapanimalay. And padayon kita sa itong topic for today, choosing more than a husband, choosing the father of your future children. This is especially sa mga nagapamati subong, na single, in a relationship ka man, newly married, engaged, o kung isa ka kaginikanan niya nag-guide sang imo mga kabataan sa ila future relationships, ang topic ni ini para gid sa imo. Sa aton pagpadayon, antes kita kaina nag-music break, ang ako niya istorya o kung statement sa imo abyan, ang pagpili sang environment para sa imo future children, dako diri ang bahin sa pagpili mo sa imo nga partner. Kapanimalay, kung hambalo nato niya choosing a partner is choosing the future environment of your future children, ano bala ang ideal environment para sa isa kabata? So kung ikaw abyan, listening right now, nga manug pa man na, no? O kung manug pakasal na, namigid ini i-consider. Again, ano bala ang ideal environment para sa isa kabata? Hindi ini perpekto nga balay. Kay ti, iban gani pag pakasal, wala pa sang ilang own house gid. Iban gani nag-rent lang anay, amat-amat, no? By God's grace. So, when we talk about ideal environment para sa isa kabata, again, hindi ini perpekto nga balay. Hindi ini balay nga wala sang problema. Hindi ini balay nga wala sang conflict. Bangod, normal lang abyan ang conflict sa relationships, especially sa family. Kaya of course, wala man sa perpekto nga pamilya. So ang pamangkot again, ano ang ideal environment para sa isa kabata? Ideal nga environment amo ang balay nga may siguridad. Balay nga ang bata kabalo nga ginahigugma siya. Balay nga may pagpamati. Balay nga may respeto. Bisan may disagreement kamo balabyan, pero ara ang respect sa isa kagisa. Balay nga may pagpasaylo. Balay nga ang mga ginikanan nagapangayo man sa pasaylo kung may sala sila. Balay nga ang pulong sang Ginoo ginhatagan sang lugar. Balay nga makita sang bata hindi lang pagsimba kundi ang aktual nga pagtuo nga ginakabuhi adlaw-adlaw. So let's ponder upon this abyan. Paano bala ina makita sang bata nga aktual gid ang imo pagtuo abyan, ginakabuhi mo gid ang imo pagtuo? Kun makita sang bata nga ang iya tatay kag nanay nagapangamuyo hindi lang sa simbahan kundi bisan sa balay antes magkaon ukon antes magtulog. Children, especially little ones, are very observant. Hindi mo na kinahanglan maghambal sa ila abyan kay makita na nila sa actions mo. Para sa ila abyan niya, action speaks louder than words. Hindi na pwede nga follow what I say but do not follow what I do. Hindi na abyan applicable sa iya, sa ila. Kung anong makita nila sa imo bilang parents nila, ila ginaabyan, ginaobserbahan, kag mahimo nga sundon man nila. Ano pag itabiyan? Ang kabuhi o kung pamilya ginakabuhi ang pagtuo. Na ba lang kung may problema sa kwarta, kag ara Ginoo ang realidad, abiyan kisa abalado, ginakulang man kita sa financial side, no? Pero makita wala sang bata nga wala nagapanik iya ginikanan, wala nagaaway, wala nagasingkitanay, kundi nagapangamuyo anay ang iya mga ginikanan kag nagasalig sa Dios. Nami ginaabyan, no? Ideal gina. Pero kisa sa aton man tawhanon abyan, bo ara gid kisa nga gabisita gid nga nagapanik kita, nagaworry kita as ginikanan, kisa may ara man disagreements. Pero importante abyan nga at the end of the day makita sang bata nga at the end of the day, pangamuyo gid ang importante, no? Before you close your day, bisang kadamos ng stress, ng problema, we pray to the Lord, we surrender everything to God.
Makita niya bala nga, bisa kadamos ang palasano naton bilang ginikanan, makita sang bata nga, ay, sila ni mama kay ni papa. Kita ko gid na nga ginasurrender ginanila tanan sa Ginoo. Nami abyan no? So ano pagid? Ano pagid abyan ang ideal environment for children? Kung may tao nga nagkinahanglan sang bulig, kag makita niya nga ang iya pamilya ready gid mag-share sang ila time, resources, ukon pagpalangga. Ano pagid? Kung makita niya nga ang iya tatay matutum sa iya mga pulong, kag ang iya nanay matinumanon bisan wala may nagatan-aw. Wow, no? So, especially children, abyan. Kung mag-promise ka sa ila, ginatandaan ginanila, abyan. Kung ma-promise ka sa iya, okay, asa dasun lang adlaw, tuto, or inday. Pagka the next day, sila na iya kapalapit sa imo. Mama, ano na to hambal mo subong adlaw, mama? Malakata sa mall. No, balaan nila, abyan, ginatandaan nila, gali ang ginahambal ni mo as parent. So, importante gid nga matutum kita as parents sa aton man nga mga pulong sa aton mga bata. And of course, integrity. No, inabalang matinumanon ka bisan wala may nagatan-aw. Nami ginabyan na example o kon ehemplo sa mga gagmay nga kabataan. Ano pagidabyan ang naming environment? Kung makita sang bata nga ang Sunday worship, hindi lang routine kundi part gidya sang ila relationship sa Ginoo nga nagapadayon bisan tapos na ang worship service. Kaysa ulihi ka panimalay, ang kabataan hindi lang nagatuon paagi sa aton ginatudlo. Mas dako ang ila natunan paagi sa aton ginakabuhi. Ang aton adlaw-adlaw nga mga desisyon, mga reaksyon kag pagtratar sa iban, amo ang mga leksyon nga madala nila samtang nagadako sila. Kag isa pa gid abyan kay importante nga butang amo ang consistency. Ang kabataan mas nagatan-aw sang aton ginahimo kaysa sa aton ginahambal. Kung makita nila ang tatay nga nagapamuyo, ang nanay nga nagasalig sa Ginoo, kag pagrespeto sang bana kag asawa sa isa kag isa.

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: We can prevent dengue. Follow this 5S from Department of Health. Search and destroy. Clean areas with stored water. Self-protection. Wear long sleeves and pants. Use mosquito repellent. Seek early consultation. Consult your doctor immediately if you have dengue symptoms like fever, rashes, and body pain. Support fogging in areas with dengue outbreaks. Sustain hydration. Drink a lot of water, especially when you have fever. This is a friendly reminder from Save the Children.
2: Ang oras sa DYVS, alas 12:19.
3: Balita, 12:33.
2: Maayong ugtuyan ni ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras sa adlaw sang Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026 sa Balita National, Davao Oriental, gintay og sang magnitude 5.3 nga linog, operasyon, yabi sa kalinong sa ASEAN Russia Summit, inisunog kaya Pangulong Marcos Jr. EDCOM 2, nagpaandam sa mataas nga numero sa mga bata nga malnutrisyon. Tinutuyo sang Department of Energy nga pabaskugon ang paggamit sang electric vehicle sa Pilipinas, ginasuportahan sa mga ari sa industriya. Bagyo mahimo magsulod sa Philippine Territory subong weekend. Sa Balita International, Ukraine nagpatigayon sang malapad ukon dako nga airstrike sa Russia. Kaag sa balita sa hinampang, Canada nagsaulog sa maragtason nga una nga daog nila sa FIFA events. Pagkaroon niya rin ang detalye sa aton nga mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National, gintay og sang magnitude 5.3 nga linog ang kadagatan sa southeast sang Governor Generoso, Davao Oriental. Mga kaagahon sininga Biyernes inisunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS, naka-record sang pagtayog mga alas 12:34 sang kaagahon kag tectonic in origin nga may kadalumon nga more or less 10 kilometers. Nabatyagan ang intensity sini sa mga masunod nga lugar, intensity 3 Malungon, Sarangani, Intensity 2, City of Digos, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental, Malapatan, Sarangani, Intensity 1, Matanao, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Sunod sa PHIVOLCS, wala naman sang may ginalauman nga halit sa among pagtayog apang mahimo maka-experyensya sa mga aftershocks sa mga masunod nga adlaw o kon inoras. Padayon naman nga ginapadumdum ang publiko nga mangin mabinantayon o kon alerto kag magsunod sa mga abiso sang otoridad in kaso may ara pa sang masunod nga pagtayog.
3: Balita 12:33.
2: Nagpanawagan si Pangulong Marcos Jr. nga mas pabaskugon ang pagbuligay sang ASEAN kag Russia sa tunga sang inaway nila. Ginhimo sang Pangulo ang pahayag sa pagbukas sang ASEAN-Russia Summit sa Kazan. Ginfeature ni Pangulong Marcos Jr. ang tatlo kanagapanguna nga tinutuyo sang kooperasyon, ang mas safe nga rehiyon batok sa terorismo kag cybercrime, mas pabaskugon ang ekonomiya pinaagi sa trade kag enerhiya, kag mas ginpalapad nga relasyon sa mga pumuluyo sa patag sang edukasyon kag kultura. Suno kay Pangulong Marcos Jr. ang 35 katuig nga partnership sumugod pa lamang sang mas malapad kag mas mabakod nga relasyon sang ASEAN kag Russia sa mga masunod nga tuig. Sa pihak nga bahin, ginpaatag gina at hagman sang Pangulo nga iya ginakalipay ang pagkanangin co-chair sang ASEAN-Russia Commemorative Summit kaupod si Russian President Vladimir Putin.
3: Balita 12:33.
2: Nagpaandam ang Second Congressional Commission on Education o kon EDCOM 2 matapos nagwa sa pinakaulihing survey sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute nga padayon nga mataas ang numero sa mga bata o kon kabataan nga kulang ang nutrisyon diri sa Pilipinas. Base sa resulta sa 2025 updating survey ara sa 25.3% o kon equivalent sa isa sa kada apat ka bata nga lima ka tuig ang edad panubo ang naka-experience sa stunting o kon mahinay nga pagdako bangod sa kakulang sa mga nagakaigo nga nutrisyon. Sunod sa EDCOM 2, ginakabig ini nga lala nga issue sa health sa publiko bangod sa padayon nga pagtaas sang numero sa mga apektado nga bata o kon kabataan. Ginsiling sang komisyon ang epekto sang malnutrition hindi lamang makita sa physical nga pagdako sang isa ka bata, mahimo man ini makaapekto sa pag-andar sang iya utok kag ang paghibalo kag kahandaan niya sa pagsulod sa eskwelahan. Bango dirigin siling sang EDCOM 2 nga ang problema sa edukasyon sa Pilipinas nagsugod na antes pa man magsulod ang bata sa eskwelahan. Nagwa man sa survey nga mas grabe ang naeksperyensyahan nga problema sa mga imol kag vulnerable nga komunidad konsa diin mas damo ang mga bata nga nabudlayan sa kakulang sang pagkaon kag nagakaigo nga nutrition.
3: Balita 1233.
2: Suportado sang naglain-lain nga company o kon electric vehicle brands ang kampanya sang Department of Energy o kon DOE na hanungod sa paggamit sang amusini nga sahi sang salakyan diri sa Pilipinas bangod sa tong nagligad nga aktibidad partikular ang ika-10 nga Philippine International Motor Show o kon PIMS 2026 ang ginintrahan sa mga EV brands pamatuod sa suporta sang tinutuyo sang ahensya. Sunod kay Director Patrick Aquino ang Energy Utilization and Management Bureau sang Department of Energy, ginsiling-siling importante ang mga programa nga ginapatigayon. Nagasirbi ini nga plataporma agod mapakita ang innovation kag mangin ang pagsaniyog sang sektor sang transportasyon pakad to sa mas efficient kag pinakabag-o nga mobility solutions featured diri ang electric mobility kun sa diin 17 ka global automotive brands ang nagpakita sang ilang mga produkto kalakip sa mga nagpabor o kun nakig-isa ang VinFast nga nagpakita sang naglain-lain nga modelo sang electric vehicles o kun EV kaangay sang VF6 Herio Green kag iban pa samtang nagpukaw naman sang atensyon ilabi na sa mga pamilya ang VinFast M

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Siyempre, masaya uli ako. Alam niya kung bakit. Friday na uli, di ba? Yes. Bukas na ba? Nako, salamat sa Panginoon talaga. So, talagang natutuwa ako. Ay, dahil Friday, siyempre may awit na tayo. Ready na po ba? Yung mga kasama natin dyan sa Nagkarlan, laging sumasabay. Hindi lang sa Nagkarlan. Alam ko yung mga iba-iba pa na sumasabay po sa atin. O, handa na po ba kayo? Okay, ready? Game. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Talagang matindi pa rin ang boses ng aking ama. Maraming maraming salamat talaga kay Lord.
4: Diyos.
3: Oo nga eh. Pero ang talagang totoo dyan, pati timing problema pa rin yan.
4: Ay wala. Silang hahabol sa akin. Hindi ako maghahabol sa kanila.
3: Oo nga. Anyway, ganun ang mahusay na musikero na susundan ka, daddy. Diba?
4: Oh, nasundan ka naman. Ako ng mahusay na musikero ngayon.
3: Anyway. Kaya may nakikinig sa programang gabay, dito po yan sa 702 GZS on a Friday. So kung kayo po ay nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM radio, nakikuha niyo pa ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at gamit niyo po naman ang transistor radio and PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay may internet, syempre nakukuha niyo ang ating program dahil po sa Facebook live stream naman po tayo. At hindi lang naman po kayo dito sa Pilipinas, hindi yung mula Apari hanggang Hulo. Nakukuha rin po ang program natin sa iba't ibang bansa ng mundo na nandun po yung ating mga kaagapay at kagabay. Alam niyo po, it's always a joy. Honestly po, kasi may time na nag-aral din po ako sa ibang bansa. O kaya nandun kami for a meeting, for, you know, deputations before. Ang sarap na may marinig kang radio station na Kristiyano sa ating mother tongue. O, diba? Yun yung masarap. Malaking encouragement yan. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre, mga mensahe, encouragement, insights, rebukes din para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, easy ways to show kids you love them, we love them. Ito maganda rin to, push them but not too hard. Oh, ano ba yung maganda sa push? Itulak sila, pero wag naman sobra. Himukin, encourage silang magsikap pa sila habang kinikilala natin, ano, ina-acknowledge natin ang kanilang progress o yung mga nagawa nila, di ba po? Bilang mga magulang, paano ba natin ma-encourage ang ating mga anak? Yun yung mga questions natin bilang mga parents, di ba? praise o papuri ay nagpapalakas at nagpapatatag ng confidence at sense of self ng ating mga anak. Sa paggamit po natin ng papuri o praise, ipinapakita natin sa ating mga anak kung paano mag-isip at magsalita ng positive patungkol sa kanilang sarili. Tinuturuan natin sila na matutunan kung paano ma-re-recognize ang mga ginagawa nila ng maayos at maipagmalaki ang kanilang nagawa sa sarili. Diba? So ano yung nagawa nila? Ano yung na-accomplish nila? Maari tayong purihin, maari nating purihin ang ating mga anak kahit anong edad at anong bagay ang kanilang ginagawa. Tama ako dyan. Tamang-tama yan. You could still praise your kids even when they're adults. You know, that still boosts their self-esteem. So paano natin ma-encourage ang ating mga anak na subukan yung mga difficult o mahirap na bagay o gawain? Ang isang bagay dyan, turuan natin silang mag-focus sa kaya nilang makontrol sa kanilang buhay and to know their capacity as well. Maari silang mag-enjoy at, you know, yakapin ang challenge ng mga hard things. Maghanap ng mga paraan upang i-celebrate ang mga pagkakataon ng struggle sa buhay ng ating mga anak. Tulungan silang maunawaan na ang mga pagkakataon na merong mga matitinding challenges o conflict, ito yung mga pagkakataon na mas marami silang natututo at natututunan at mas mabilis silang natututo. So bilang mga magulang, ano ba ang mga mahalagang bagay na dapat ini-encourage natin sa ating mga anak? Definitely, simple lang yan. Turuan natin silang maging isang responsible person, di ba? Kung sila yung responsible person, mas nakok, they can manage life and they can manage through life. So bigyan natin sila ng responsibility na akma sa kanilang edad. Turuan natin sila patungkol sa consequences kung hindi nila natutupad o natatapos ang kanilang responsibilities. At higit sa lahat, huwag nating pipilitin ang ating mga anak na gumawa ng isang bagay. Kailangan ng patience, mga kaibigan, mga kaagape at kagabay. Isang bagay na kailangan natin bilang mga magulang. Minsan push tayo ng push, pinapagawa natin sila, tayo yun naman yung walang patience sa kanilang mga na-accomplish, di ba? Nako, I am talking to myself, di ba? Ano ba ang mahalagang values o mahalagang values na dapat nating itinuturo at ini-encourage sa ating mga anak? Ito yung mga magaganda. Katapatan, honesty. So kung nais nating matutunan ito ng ating mga anak, abay tayo po muna ang dapat makitaan ng totoong katapatan. Diba? Good manners. Mahalaga din po ito. Tulad ng responsibility, respect, love, consideration, perseverance, at courage. Mga mahalagang values na kailangan ay ituro at itulak natin sa ating mga. Subalit, kailangan, ito yung primary dyan, isinasabuhay natin ito dahil tandaan ang ating mga anak learn by example. So kung nag-uusap tayo, nagpa-plano tayo, i-push ang ating mga anak, edi i-push natin sila na maging responsible. Alam niyo po, habang isinusulat ko po ito, naalala ko ang isang pamilya na nakilala po namin ng Kuya Nes nung bago lang po kaming kasal. Alam niyo po, napakalinis niya sa kanyang bahay. At habang lumalaki yung kanilang mga anak, honestly, yung maliliit pa, kasi nandun ako nung maliliit pa yung mga anak nila, bawal silang humawak sa anumang bagay sa sala at sa kusina. Alam niyo po, pinapalo niya ng pamatpat kapag hawak sila sa anumang bagay o decoration sa loob ng bahay. Halimbawa, flower vase o yung mga nakadecorate kasi mahilig po siyang mangolekta ng ganon. Noong una po, hanga po ako sa strictness niya. So bago pa nga lang po kaming kasal ni Kuya Nes, eh naghahanap po ako ng mga lessons ng mga couples na, you know, ahead of us na gusto kong ma-i-apply sa mga anak ko. Kaya lang, nung nagkaroon na rin po kami ng mga anak, na-realize po namin na kailangan pala maging child-friendly ang aming tahanan para maging masaya ang paglaki ng aming mga anak. Alam niyo pong ginawa namin, itinago po namin yung mga babasagin namin ng mga wedding gifts o di kaya inilagay namin yun sa mas matataas na shelf na hindi maabot ng mga anak namin. Sa katunayan nga, marami kaming mga wedding gifts o wedding items na nabuksan ko lang nung high school at college na po sila. Kasi habang lumalaki po sila, sabi namin kailangan child-friendly ang aming tahanan. Alam niyo po, naging matinding lesson yung nakita namin sa pamilyang nabanggit namin. Alam niyo, na-realize namin, mas pinahalagahan niya yung mga bagay kaysa sa kanyang mga anak. Kailangan maging laging malinis, laging maingat, bawal hawakan to, bawal hawakan yan. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nung naging teenagers na po yung kanilang mga anak, ayaw na po nilang magstay sa kanilang bahay dahil baka may mabasag o may masira. In fact, hindi nga po sila makapag-invite ng kanilang mga kaibigan sa bahay nila dahil sa takot na yon. At sa ibang bahay na rin po sila. At sa totoo lang po, naging problema din po yung mga batang ito. Kasi wala silang naging self-identity, walang place of refuge for them. Alam nyo, naging matinding eye-opener yon sa amin. Kaya naman po, we made every effort na maging happy at safe place ang aming tahanan para po sa aming mga anak. Oo, kailangan matutunan lang pag-ingatan ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Kailangan panatilihing malinis ang bahay. Subalit maliwanag pa sa sikat ng araw na sila, ang aming mga anak, ang mas mahalaga kaysa anumang bagay sa loob ng tahanan. Kaya mga kaagapay at kagabay, i-encourage po natin ang ating mga anak na maging focus at gawin ang kanilang best sa anumang bagay na ginagawa natin. Kailangan i-push natin sila to do and be excellent in whatever they are doing. Pero ituro sa kanila na ang lahat ng mga ito, ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi para sa atin bilang mga magulang, kundi para sa Panginoon. Ito po si Beth Forrest ng Gabay Library.
2: Amen uli anak dyan. Ganda, purihin ng Panginoon. Mga bagay na dapat matutunan ng ating mga anak. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntunang gabay. At ito po ang aking isinulat. Ang pagbati sa magandang ginagawa ng ating mga anak ay lalong nagpapatunay na mayroon tayong Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin. Opo. Ang patuloy na pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan sa kasaysayan ng ating buhay. Wow, magkaugnay po yan. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, oo nga po, ang pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan ay nagpapatuloy at kontrolado niya ang lahat ng mga bansa at lahat, you know, sa mundong ibabaw. So, God is in control, but tandaan po natin, kumakalingang Diyos. Job 12:23-24, ang mga bansa kanyang nagagawang malakas. Ngunit kung kailangan, kanyang winawasak. God is in control. Karunungan ng mga hari nawawalang kabuluhan. Sa paggaway nalilito't di malaman ang pupuntahan. Walang magagawa ang sinumang taong walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Talaga yan. Sa awit 22:28, ang Diyos ay Panginoon. Hari siya ng nilikha. Nagahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Jeremiah 27:5-6, ako ang lumalang sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, si Yahweh nagsasalita, ibinigay ko ito sa sino mang aking minamarapat. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor na aking lingkod. Ibibigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Wow, look at that. Plano ng Diyos, kanyang mga nilikha ay para sa ganon, maglilingkod sa mga tao na kanyang nilalang. Tingnan mo nga naman yung plano ng Diyos na yon. Sa Daniel 4:17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Kaya niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na iyong pinakaabang tao. Eh, pag ang Diyos ang gumawa, ay talagang kaya niya. At alam naman niya talaga ang lahat-lahat. Ang puso ng tao ay kilala niya at alam niya kung sino yung kanyang pwedeng gamitin. Pangalawa, siya ang nagpapasya kung saan at kailan ang tao ay panganganak. Gawa 17:25-27. Hindi rin niya kailangan ang kahit na anong ginawa natin. Kasi siya mismo ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng lahat ng bagay sa lahat ng mga tao. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Okay, pinangalat. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at mga boundaries ng lugar kung saan sila titira. Ginawa ito ng Diyos upang hanapin siya ng tao. At baka sakaling sa paghanap nila, makita nila ang Diyos. Pero sa totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos kahit sino sa atin. Ay talagang malapit kasi yung breath nga natin eh, yung breath, ay breath ng Diyos yung ibinigay sa atin, yung hininga ng Diyos. Pangatlo, plano divino, divine plan. Gawa 4:27-28. Sa city na ito mismo, nagkita sina Herod at Pontius Pilate kasama ng mga Gentiles at mga taga-Israel laban kay Jesus. Ang banal mong lingkod na pinili mo, nagsama-sama sila para gawin ang mga bagay na mangyayari ayon sa kapangyarihan at kalooban mo. That's right. Kahit yung mga pangyayari sa ating Panginoong Jesus, sa mga hari, mga, you know, kontrolado ng Diyos. Ika-apat, siya ang naglalagay ng hari at siya rin ang nag-aalis. Totoo yan. Kaya, naku, huwag nating katakutan ang mga confusions na nangyayari ngayon dahil meron po tayong Diyos na in control sa lahat ng bagay. Daniel 2:21, ikaw ang nagbago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak ng mga hari. Ikaw ang nagkakaloob ng karunungan at talino at kaalaman ng mga may unawa. Ano pa ang Diyos? Ang makapagkalingang Diyos ng kalikasan, mapangkalingang Diyos. Ang mga ibon ay pinamana sa langit. You know? Yeah. Sa langit, ginawa niya ang mga ibon. Sa Mateo 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon at sila'y nagtatanim, hindi sila nagtatanim, ni nag-harvest o nag-iipo ng pagkain sa bodega, pero pinakakain niyo ng inyong ama sa langit. Di ba mas mahalaga naman kayo kaysa mga ibon? Tandaan natin yan, di ba? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Awit 147:9, pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. May pagkain silang dulot sa inakay na nasigaw, di ba? Yung inakay na nasa pugad eh, siyap ng siyap at bibigyan siya ng pagkain ng kanyang ina. So, God is in control sa lahat ng mga bagay, sa pinakamataas, sa pinakamababa. Ika-anim, ang mga damo ay lumalago, pagkain ng mga baka. Concerned din ang Diyos sa mga baka. Awit 104:14, tumutubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga, anupat ang mga tao'y may pagkain nakukuha, mga tao rin. So, concerned siya sa mga hayop, sa mga ibon, at sa mga tao. Ikapito, siya ang nagbibigay ng saganang ulan, pati ulan. Job 5:10, siya ang nagbubuhos ng ulan sa buong daigdig, itong bukid, itong lupa, kanyang dinidilig. Wow, talagang concern ng Diyos. Awit 65:9-10, umuulan sa lupain, ganito mo kinakalinga, umuunlad ang lupa, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, ito ang dumidilig. Amen. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ipinagkait. Awit 147:8, ang ulap sa kalangitan ay siyang naglalatag. Nang masaganang ulan naman sa lupa'y bumabagsak at ang damo'y binubuhay sa bundok at mga gubat. Amen. Jeremiah 10:13, pagkarinig sa kanyang utos, umuugong ang mga tubig sa kalangitan, nagagawa niyang magsamasamang ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Lakas niya ang nagpapakislap ng kitlat kung umuulan at nagpapalabas ng hangin mula sa kublihan nito. In control talaga ang Diyos. Gawa 14:17. Pero pinakita niya ang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting mga bagay na ginawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Amen. Hallelujah. Anong klaseng Diyos ito na ating sinasambat niluluwalhati? Pagkatapos, tatalikuran pa natin siya. Ikaw na ang sumira ng buhay mo. Dapat tayong magsuko sa Kanya ng lahat-lahat at magtiwala sa Kanya ng ating lahat-lahat dahil siya naman ang in control ng lahat-lahat. Amen. So purihin ang Panginoon. Sige na, lapit sa Diyos, magsuko ng lahat-lahat at magtiwala, itiwala sa Kanya ang iyong lahat-lahat at siya ang magbibigay sa buhay mo ng lahat-lahat. Maliwanag po yan. In Jesus' name. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Pray na po tayo.
2: Aba, hinapahaba.
3: Let's pray.
2: Sige.
3: Panginoon, marami pong salamat sa mga lessons na pinakita mo po sa amin.
2: Amen. Amen.
3: Thank you, Lord, sa learning. Salamat po sa mga reminders mo, Panginoon. Ito, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na patuloy na pwede. Ikaw ang may hawak,
2: Amen.
3: Ikaw ang may control. At ikaw
2: yes.
3: po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon.
2: Okay.
3: So, Lord, sa amin pong mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay na may karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katukunan, katustusan. Sa mga nawala ng mahal sa buhay, ikaw po ang maging kapayapaan.
2: Mm-hmm.
3: At ganoon na din po, Panginoon, sa aming kaibigan, mga kaibigan, nagsisimula ng negosyo na maaga ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord. At bilangin po nawa namin ang lahat ng pagpapala para po makapagpasalamat kami at makapagpuri sa iyo at
2: yes.
3: patuloy na maglingkod. Maraming maraming pong salamat.
2: Amen. Panginoon, maraming pong salamat. Sinusuko namin ang aming lahat-lahat sa inyo, dakilang Diyos. Kayo lamang ang dapat pagtiwalaan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
3: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tingnan natin yung mga lahat ng ginagawa ni Lord sa ating buhay.
2: Talaga.
3: Yung mga positive. Kung may na, dumadaan man po tayo sa mga pagsubok ng buhay, tanungin natin bakit, no?
2: Mm-hmm.
3: Bakit may mga ganong karanasan? At patuloy na manangan po tayo sa Panginoon at hanapin yung kanyang kalooban sa anumang sitwasyon
2: Amen.
3: Ng buhay.
2: Iwala.
3: So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Anuel Mendoza po, kasama po yung ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, ganun din po sa Bukawi Transmitter. Salamat po sa inyong mga buhay at paglilingkod. Ganun din po kay Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen po. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon.
5: Indigid pa ko ba yan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang? Ini sa kabanam dom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
7: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
7: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
6: FEBC Philippines. Until all have heard.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit ibalita sa ato ng eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidul kag pagkilala sa ato nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyo kaupod sumong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 tutub alas 2 sang hapon sa itong mga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatik kag sa itong mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mag-read, suggest, or comment, igasulat lang ini sa atong nga comment section kay akong inibasahon kag damyawan. So yesterday, we celebrated a very important day para sa tanan ng mga Bacolodnons, which is yesterday, June 18, 2026. Kay kagapon, it was our Bacolod City Charter Day. So isa ini ka special non-working holiday yung gonna celebrate every year in honor of the creation sang aton nga beloved city. So damo gid nga mga tao ang naga-celebrate sang holidays without even knowing nga abala importante ini. So today, mag-learn kita not only the history behind the Bacolod Charter Day, but also the lessons nga maaton nga ma-learn sa sadere. So before we begin, gusto ko gid pamakutun kamo sa amo ini nga questions. So what does it mean to belong sa isa ka community? So take a few seconds para panumduman ini. So as you think, a community is more than just a place. It is more than buildings, roads, schools, and markets. So ang isa ka komunidad, ini, is made up of mga tao and also mga families, mga students, mga teachers, mga workers, mga business owners, mga public servants, and of course, ang aton nga mga leaders. So, ang isa ka syudad or ang isa ka city nagiging great ini because of its people. And that is exactly nga abala kinang lanon naton tunan ang aton nga history sang aton nga city. Now, let us travel back in time. Long before ang mga modern buildings nga aton kakakita sa Bacolod nagatindog na. So long before ang mga smartphones kag ang mga computers nag-exist. And ang mga tao, they are already working hard to build the community that would eventually become the city we know today. So ang Bacolod, hindi lang ini naging city overnight. So like every successful community, ini nagdako little by little. So ang mga pamilya nag-work hard, ang mga farmers nag-cultivate sang ilang mga land, ang mga teachers nag-educate sang aton nga mga learners, and ang mga workers nato naman niya nag-uubra sa mga dalan and of course mga public facilities, and ang aton nga mga leaders nag-uubra sang decision nga nag-shape sang aton nga future. So over time, ang Bacolod City ini na-develop na as an important center of commerce, education, and government. Then, nag-abot ang amo ini nga historic day, which is June 18, 1938. Sa amo ini nga adlaw, ang aton nga president, which is President Manuel L. Quezon, siya nag-sign sa Commonwealth Act No. 326, officially nga nag-create kid sa City of Bacolod. So ang amo ini nga event is the reason nga ang June 18 gina-celebrate kid as Bacolod City Charter Date subong. So many years later, ang Republic Act No. 11146, ini naman niya nag-declare nga every June 18 is a special non-working holiday sa Bacolod City para i-commemorate ang amo ini nga historic event. Now think about this. Why do you think ang mga city nag-celebrate sang ilang charter day? So perhaps ang answer na there is because ang history nagahatag sa mga tao sang sense of identity. Ang history nag-remind sa aton kung sa diin kita nagahalin. And ang history nag-remind sa aton of the sacrifices ng ginubra sang previous generations. Also, of course, ang history nag-remind mo sa aton that progress requires effort. Kaya without sa history, ang mga tao, malimtan ginin nila ang mga struggles sa achievement nga nag-shape sa aton nga community today. So that is why ang mga celebration para sa Charter Day, importante ginin eh. So ikaw ba lang, naka-celebrate na sa imong birthday? So of course, I know that you have. So ang isa ka birthday, isa ini ka special day because ini nagamarka sa beginning sang imong kabuhi. So in a similar way, ang Charter Day nagamarka man ini sang beginning sang aton nga city's official existence. So ini often gina-describe gid nga birthday sang aton nga syudad. So kung ang Bacolod nag-celebrate sang Charter Day, it is celebrating the day kung sa diin officially ini nga naging isa ka city. So if ang Bacolod makahambal, ano sa palagay nimo ang mga stories nga iya nga iistorya sa aton? Ini bala mag-talk sa aton about sa mga una nga naka-stay there sa Bacolod? Or mag-storya bala ini sa mga stories about hardworking farmers? Or mag-share bala ini stories of resilience and hope? Kay every city has a story. And every citizen becomes part of that story. And that includes you. So even ang aton ng mga learners nag-play sa important role in shaping the future. That is why ang mga young people, sila gapanumdumgid nga kagamay lang yung samon to make a difference. But history teaches us otherwise. Damo ang mga great leaders naton ang nagsugod as a curious learner. Damo sa mga heroes naton, sila mga ordinary young people man lang. So ano nga mga positive changes ang imo nga maubra sa imo nga school or community? Maybe ikaw maka-keep sang imo nga surroundings clean, or maybe ikaw maka-encourage kindness. Maybe ikaw makabulig sa imo nga mga young learners, or maybe you can become a leader someday. So every positive action matters. Now let us talk about an important person sa amon aton nga topic today. Si President Manuel L. Quezon. So si President Manuel L. Quezon nag-serve as President of the Commonwealth of the Philippines. So siya miara gid significant role sa development sang aton nga country. So one sa iyang mga contribution was signing the Commonwealth Act number 326, as I've said kagina nga nag-create sa City of Bacolod sa June 18, 1938. So what qualities makes a good leader? So is a good leader intelligent, responsible, honest, compassionate, or courageous? Ang mga best leaders often nagapossess gid sang halos tanan nga amuin nga qualities. Kag ang leadership is not just about holding a position. Leadership is about service. Even ang aton yung mga learners maka-demonstrate gid sang leadership by setting a good example. Now let us discuss something interesting. So for many years, ang iba niyong mga people nag-celebrate sang Bacolod Charter Day on October 19. However, may mga historical research gay nagapakita nga ang June 18 was actually the date when the city charter nga ginsign na ni President Manuel L. Quezon. So October 19 niya, ini nagmarka lang sang inauguration sang city's first officials. Because sa amo ini, may ara gid long agimpasa to officially recognize June 18 as Bacolod City Charter Day. So nga abala ang historical accuracy importante gid sa aton. And nga abala dapat kita mag-care about the correct dates and facts. Of course, the answer here is simple. Ang history nagabuligid sa aton in chindi sang kamautuoran. Kung kita nagapreserve sang accurate information, sa future generation makalearn gid halin dire. That is why ang historians carefully gid na examine sang records kag documents. So Nova College is often called the City of Smiles. Ang amo ini nga nickname nag-reflect good sa warm and welcoming character sa mga bakulod nuns. So mga visitor often gid nila nagaka-notice ang friendliness sa mga bakulod nuns. Ang spirit sang optimism amo ini ang one of the city's greatest strength. So what makes a community welcoming? Is it ang aton mga buildings, aton mga modern roads, aton mga large shopping centers, or is it the kindness of the people? So most gid mag-agree nga people make the biggest difference. So ang isa ka syudad, may-ara sila mga dagmi nga mga buildings, pero without kindness and cooperation, hindi gid ini truly nga mag-flourish. So as learners, kamo man maka-contribute to the spirit of Bacolod every day. Each act of respect, responsibility, and kindness makabuligin ini strengthen sang aton nga komunidad. So of course, let's have a short reflection. So close your eyes for a moment. So if you can do so, of course, na safe ka mo. So think about your neighborhood, ang inyong eskwelahan, ang inyong pamilya, and also think about the people na makamake sang inyong daily life better. Now, pamakot ang imo kaugalingon. How can I become a better citizen of Bacolod City? Paano bala ako makakontribute sa growth sang akon nga community? Paano bala ako maka-honor sa sacrifices sang mga tao before sa akon? And i-remember gid nga every great city depends on its people. Kag ang future sang Bacolod will one day be shaped sa aton nga mga learners today. So as we continue about the growth of Bacolod City and the people who shaped it into what it is today, let us begin with another simple question. When you look around sa imong neighborhood, ano ang imo kakakita? Of course, makakita gid balay, eskwelahan, stores, parks, churches, roads, and public buildings. Pero, nag-wonder ka bala kung sinong nagpatindog sini? So, of course, ang answer there is super simple. Ang mga tao ang nag-build sini. So, every day, tanan na gina-enjoy naton subong nga nag-exist, it is because ang mga generation before sa ata nag-work together. Ang cities, wala ini na ubra sa isa ng kaadlaw. So, they grow little by little through the efforts of thousands of citizens. So, ang Bacolod City, isa ini ka perfect example. So, today, ang Bacolod is known as the capital of Negros Occidental and one of the most important cities sa Visayas. Ini nag-serve as a center of education, business, government services, and of course, culture. Pero, sang una, much smaller pagid iniya. Its growth was made possible by hardworking people nga nagabilive gid in building a better future. So if ikaw naka-star sang una sa Bacolod 100 years ago, what do you think ang tsura sang imo nga daily life? May ara bala mga smartphones? Online classes? Or ang transportation bala dasig kag-convenient? And think about how different life might have been. Now let us learn an interesting fact. Ang name nga Bacolod is believed to have come sa isa ka local word meaning stone hill because ang early nga settlement dere gin established on elevated ground. So ang mga names nga ini often nagasturya gid sa mga stories. Ang mga names ng places nagbulig sa lunchindi sang ilang origins. So ano, for example, anong story behind your name? Kag diin bala ikaw gin name, historical figure, or isa ka meaningful word. And just like that, every name carries a meaningful story. Just as people have stories, and cities have stories too. Now imagine ang Bacolod sang ini first wala nga gin develop. Wala pa mga malls, wala pa nga mga highways, wala pa advanced technology. Yet, ang mga tao nakapangita gyapon ways para improve ang ilang kabuhi. So sila nag-farmed, nag-trade goods, nag-establish schools, nag-form communities, kag sila nag-work together. So ini nagatudlo gid sa aton a very important lesson. Ang progress wala lang ini nagadepend sa technology. Ang progress nagadepende sa mga tao. So ano nga personal qualities ang makabulig sa aton nga komunidad nga mag-grow? So is it honesty, responsibility, kindness, teamwork, or discipline? So ang answer in theory is tanan ni sila. So a city becomes stronger kung ang citizens may ara nga gina-practice nga positive values. So now let us talk about another important aspect sa Bacolod's identity. So ang syudad naton is known throughout the country as the City of Smiles. So damo gid nga mga tourist or visitor ang immediately gid nga makadumdum nga ang City of Smile Bacolod ina. But what makes a smile so powerful? So a smile can make someone feel welcome. A smile can brighten another person's day. A smile can show kindness without saying a word. So of course, kindness creates positive change. Kung damo ang mga tao ang nag-practice ang kindness, ang tanan nga community nag-benefit. So this is one reason nga ang Bacolod, ang reputation na ini a City of Smile is something to be proud of. And of course, about the city's most famous celebration, as Bacolod nun sang atong i-celebrate every October is the Mascara Festival. Many sa inyo nakakita sang atong mga colorful masks, costumes, and street dances during sang amoy ni nga festival. Pero kabalo bala ka mo kung sa diin ini nagsugod. So ang Mascara Festival ini nag-start in 1980 during sang difficult period sang Negros Occidental. So may ara kita economic challenges nga ginfaced nga nag-apekto gid sa damo nga pamilya kag mga komunidad, also sila nag-grieve after sang isa ka maritime tragedy nga ang isa ka boat nalunod or naguba. So instead of giving up hope, ang mga tao nag-create sang festival nga nag-celebrate sang resilience, optimism, and unity. So ang mascara, which is ang mask, ng mga smiling mask, ini naging symbol sang isa ka courage and hope. So also, why do you think people nag-chose sang smiling mask instead sang sad mask? So think about it. Ang answer na dari may be because ang smile nag-represent sang hope. Ang smile nag-remind sa aton ang difficult situation wala ini nag-last forever. So ang amo ini nga lesson nag-remain gid nga relevant today. Kay ang every person nag-experience gid challenges. Ang mga student nag-face difficult assignments. And ang mga athletes nag-face tough competitions. Ang mga families nag-encounter problems. And ang communities nag-experience hardship. Pero ang resilience nag-abulig sa aton nga mag-continue. So, what challenge have you overcome recently and paano mo bala ini na overcome? And ano ang imo nga na learn from that experience? So, take a moment to reflect. Now, let us think about another important topic. So, ang education. So, ang ato nga eskwilahan nag-play gid sang major role sa development sang every city. So imagine ang isa ka syudad nga wala eskwelahan. Sino ang atong magiging future teachers, doctors, engineers, scientists, artists, public servants? So ang education nagabulig gid prepare sa mga young people for future responsibilities. So ano ba lang ang subject sa eskwelahan ang naga-inspire gid sa imo the most? And nga abala naka-interest ini sa imo. Perhaps ikaw nag-enjoy sang science because ini nagabulig explain sang aton nga kalibutan. Perhaps ikaw nag-enjoy sang mathematics because ini nagadevelop sang problem-solving skills. Perhaps ikaw nag-enjoy sang history because ini nagabulig sa imo and chinte sang aton nga past. And every subject teaches valuable lessons. And about naman niya sa citizenship, damo gid nga mga tao nag-assume nga adults lang ang nag-contribute sa society. Even kamo as learners, maka-contribute man every day. Kung kamo nag-follow sang rules, nag-contribute kamo. Kung nag-respect kamo sa iban, nag-contribute kamo. When you help keep your school clean, kamo nag-contribute. Kung kamo nag-study diligently, nag-contribute man kamo. Small actions often lead to big results. So as Bacol is also known for its rich culture and delicious food traditions, damo kita local delicacies pareho sa piyaya, napoleones, kag chicken inasal, amo ini ang often associated sa ngalan sa ating city. Kay food is more than nourishment. Food is culture, and food tells stories, and food brings families together. So, as I've said before, Bacolod City Charter Day is celebrated every June 18. And ang Bacolod naging city through Commonwealth Act No. 326. And ang Mascara Festival was created to inspire hope during difficult times. And students can contribute to community development. And of course, kamo as learners mo contribute in many ways, kaya ang kindness can improve a community. So imagine Bacolod City 20 years from now, cleaner streets, more libraries, more parks, more opportunities, more successful citizens. Now ask yourself, ano ba lang role nga ako nga mahimo in creating the future? Will I become a teacher, a scientist, a business owner, a public servant, an artist, or a community leader? Whatever path nga imo ginpili, i-remember gid nga every positive contribution matters. Kay ang future of Bacolod is not built by one person. It is built by many people working together, and one day, ikaw isa man sa mga tao nga makabulig shape sang next story sang aton nga syudad. So tani madamo na makamunatunan sa ako subong nga adlaw, stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Bus Season 2. Ang inyo paborito nga programa, humlin Lunes, tubto Biyernes, alauna tayta, tutubalas dos ang hapon. Kabay pa nga pa tayong pagsuporta sa atong nga programa sa pagmamatik at sa paglantaw sa atong nga FTA Live sa 1233 Radio DYBS. Nimo kalipat ng react, comment, share, and follow. And akong inyo kaupod sa mga adlaw, ako si Jam Delagos na Gasiling, maayong adlaw sa inyong nga tanan.

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

Ito ang mga huling araw. Alam natin ito dahil sa mga nagaganap bilang katuparan ng salita ng Diyos. Mga digmaan, nagutom, lindol, para bang nagkahari sa mundo ang Diyos. Ngunit para sa ating mga nananampalataya sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang mga nangyayaring ito sa ating paligid ay bahagi ng kanyang dakilang layunin. Ngunit isipin natin, kung di dumating ang Panginoon, ang mga nangyayaring ngayong kaguluhan at kahirapan ay patuloy lamang nalulukha. Nagagawa lamang nating harapin ang bawat araw ng may pag-asa dahil kay Kristo. Isipin natin, paano kung di dumating ang Panginoon? Ano nga kaya ito?

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood din po sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS-FEBC Radio. Gayun din po sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, kabilang din dyan ang inyong paboritong stasyon sa radyo. Hindi po tayo nawawala sa radyo, kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating programa. Na bagamat sa mga sandaling ito, hindi nyo po napapakinggan, pero tinitiyak ko po sa inyo, napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating programa sapagkat kung wala sila ay hindi nyo po mapapakinggan ang ating programa kasama po ang iba pang mga programa. Sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin yung diwa nung ating pag-develop ng intimacy sa Panginoon. Sa madalas na pagkakataon, pag pinag-uusapan po ang intimacy, eh, hindi na ho natin maialis na isipin yung Bible reading, prayer, at syempre yung ating pagdalo sa mga gawain, pananambahan, yung ating mga spiritual duties and responsibilities. Pero mahalagang maunawaan na ang ilang mahalagang susi po sa tunay na intimacy, for example, ay yung pong tinatawag nating alignment. Bakit mahalaga ang alignment at ano bang ibig sabihin po nito? Well, pag sinabi po kasi nating panalangin o kaya pagbabasa ng Bible, alam niyo po ba na bagamat yan po ay ine-encourage natin, pero may mga tao na nagbabasa ng Bible, nananalangin, pero sa halip na alamin, tuklasin at gawin ang kalooban ng Panginoon, may mga pagkakataon po na hinahanap natin yung gusto natin. In other words, pabor para sa atin. Ano? For example, pwede hong ang isang tao nananalangin, pero hindi katulad ng panalangin ng Panginoon. If you remember si Jesus sa Garden of Gethsemane, ang prayer niya, "Not my will, but yours be done." Yan po ay makikita nating central din sa Lord's Prayer. Ang sabi po roon, "Thy will be done on earth as it is in heaven." So ang ibig sabihin po ay hindi lang tayo nananalangin para sa gusto nating iparating sa ating Panginoon yung mga kailangan.

0: pagtitingan o ipagpilitan, kundi ang panalangin po ay alignment sa ating Diyos. Ang pagbabasa ng Bible po is also an alignment with God. Kaya nga, ang ini-encourage po natin sa Bible reading is a systematic Bible reading. Ang ibig sabihin po, basahin natin ang buo at systematiko. Kasi paminsan po pagka nagbabasa ng Bible, may tendency na selective, di po ba? Yung bang may mga talatang paborito, palaging binabalikan, at may mga bahagi ng Biblia na baka nga hindi pa natin nababasa, hindi pa natin napupuntahan. Eh, alam niyo po, ang Biblia ay pagpapakilala ng Diyos sa atin. Ito po ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ko po sinasabi yan dahil ibig sabihin po, kung ito ay kapahayagan o pagpapakilala ng Diyos sa atin, therefore, we have a responsibility to get to know who God is. Hindi po yung tayo ay nagpapatuloy na walang masyadong pagkakilala sa ating Diyos dahil para bang kumbaga sa tao, ang gagawin lang natin yung katanggap-tanggap lang sa atin, yung mga paborito lang natin tungkol sa Diyos, ang siyang ating pinagtutuunan, yung hindi nating gusto, hindi ayon sa ating ninanais o hindi aligned sa ating agenda, tinatalikuran natin. Hindi po tama yon. Kaya nga mahalaga yung term o yung idea ng alignment dahil when we pray, we align with God's will. When we read the Bible, we align with God's heart. Yan po yan. Makita natin kung ano talaga ang nais ng Diyos. Hindi po yung, sabi nga nananalangin man tayo, kung ang panalangin naman natin, kagaya ho ng ating napag-aralan, is just telling God what to do, when to do it, how to do it, di po ba? Kaya paminsan po ang nangyayari, napuprustrate tayo kasi ang akala natin, it's all about God answering our prayers according to our requests. Napakahalaga po that when we pray, we align. Not my will, but yours be done. Yan po. When we read the Bible, we get to know God and enjoy who God is. Hindi po yung babasahin lang natin yung gusto natin o kaya naman ay aalamin lang natin yung pabor sa ating ninanais o agenda. So yun pong idea dyan. Kaya nga, bakit ko sinasabi yan? Kasi pagka ho nawala yung essence ng alignment, baka nag-a-assume tayo that because we pray, we read the Bible, we go to church, baka akala natin intimate na tayo sa Panginoon. Pero ang totoo po, maaaring nandyan ang mga religious activities na yan, pero yung tunay at tamang diwa niyan ay hindi po nakikita sa ating buhay. Alam nyo, may mga ganyang danger po. Sa Matthew chapter 7, merong ilang mga babala sa atin dito po sa Matthew chapter 7, ano, na sinasabi sa atin, halimbawa, pag tayo po ay gumagawa ng mga religious activities natin, paalala ho ng Panginoon sa atin, huwag natin itong gawin bilang pagpapaimbabaw. Yung diwa po nito makikita natin sa Matthew 6 going to chapter 7. O simulan natin sa Matthew 6. Ang sabi niya sa Matthew 6 verse 5, talking about yung prayer and fasting. Ang sabi po rito, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven. Then your Father who sees everything will reward you. Nakita niyo po, pwede palang may tama na motibo sa pananalangin at maaari din kung hindi tayo mag-iingat ay meron pong maling motibo sa pananalangin. Kaya nga, babala po ito Sinasabi niya, wag tayong manalangin kagaya ng mga hypocrites na ang hangarin po ay personal na atensyon, kasikatan, at magamit ang mga religious activities para sila po ay maiangat. Ganun din sa pagkakaloob, di po ba? Matthew 6:1, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. So nakita niyo po ano? Itinatama ng Panginoon yung mapagpaimbabaw ng mga gawain. Dito po ay binanggit yung word na hypocrisy. Ang hypocrisy po ay in essence pagpapanggap. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na marahil po ay maganda sa paningin ng tao, pero sa sukatan at pamantayan ng Panginoon ay hindi papasa. Mali ang motibo. Yun po yung warning sa atin. Kaya nga, napakabigat na warning po nito, napakabigat na babala po nito, dahil hindi natin basta makikita po yung puso ng tao. Baka pag merong nagbibigay, merong nananalangin, may nagpa-fasting, baka sa ating paningin, sa ating perspective, okay na okay, di po ba? Pasadong pasado . Pero ang reality po ay maaari na sa kabila po ng mga activities na ito ay maling motibo. Yan po ang isang babala na kailangan po nating tingnan dyan. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid na itama natin ang puso natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, not just reading the Bible, not just praying in the case of what we read, not just giving, not just fasting, pero ang sinasabi nga natin, alignment with God. When we pray, we align with God. When we read the Bible, we align with God. Yan po ang napakahalagang bagay dyan. And then, kagaya po ng ating natutunan sa ating pag-aaral, yung intimacy is basically stepping in obedience. Ano po, tayo ay sumusunod. Now, keep in mind na ang ibig sabihin po ng kasalanan na siyang pumipigil doon sa intimacy na yon, dalawang bagay, no? Pinag-aralan natin paulit-ulit ito, pero napakahalaga. Yung idea po ng sin is missing the mark. Yung sin of commission, ginawa natin yung hindi dapat. Sin of omission, hindi natin ginawa yung nararapat. So therefore, tayo po ay nalalayo sa ating Panginoon. Now, sa aklat ng Hebreyo, tinalakay po dito kung paano nangyayari yung spiritual decline. No, meron pong isang author na nagsabi na ang danger daw po ng spiritual decline is so true to believers. Totoo daw po at nangyayari po ito, yung threat ng spiritual decline. At ang masakla po dito, it does not happen overnight. Hindi po tayo biglang nanlamig na lang pagising. Usually po may mga bagay na nangyayari, no? So tingnan po natin ano ba yung mga bagay na ito na dapat nating bantayan para sa ganoon ay hindi po tayo manlamig na tuluyan sa ating Panginoon. Yung una po ay drifting from the Word. Alam nyo yung idea ng drift. Kung kayo po ay napasyal sa dagat, di ho ba? Minsan merong sasakay sa salbabida. Alam pa ba ninyo yung salbabida? Yung hindi ka naman kumakampay, hindi ka lumalangoy, nakasakay ka lang. Pero mapapansin mo na hindi ka mananatili doon sa same spot, di ho ba? Inaanod ka . Kaya yung idea po ng drifting from the Word, kailangan nating maintindihan, by not doing anything, we actually deteriorate. Parang relasyon po kasi, di ba? Hindi naman basta religion lang ito . Relationship. Sa relationship, di ho ba? Huwag kayong mag-usap. Ano mangyayari? Obviously, alam natin na by neglecting our duties and responsibilities, even in the context of marriage, ano po nangyari? Nagde-deteriorate po tayo. Yan po yan. Kaya yung drifting is basically neglect, negligence. Nagpapabaya po tayo. Yung mga bagay na alam natin na dapat nating ginagawa ay hindi natin ginagawa. Yung mga bagay na dapat ay ating sinusunod, hindi natin sinusunod. So that's drifting. Pangalawa po is doubting the Word. Mabigat din po ito dahil ang problema naman paminsan eh, tayo po ay dumarating sa point na we either calculate based on human resources rather than i-factor in natin yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, isang epekto ho ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you understand that ministry is God's invention. Hindi po tayo naka-invento niyan. Ang Diyos po yan. Kanya yan. Hindi po tayo. So kung siya po ang nagtalaga sa atin na gawin ng isang bagay at sigurado tayo na yung ating ihahakbang ay kalooban ng Diyos, then we should not doubt. Kasi paminsan po yung doubt natin becomes the very hindrance to spiritual progress. If you remember sa Old Testament, napaka-classic at napaka-gandang huwaran. Ibig sabihin, magandang ilustrasyon. At maganda yung huwaran nung pong si Joshua and Caleb na parte po nung 12 espiya, di ba? Pinapunta sila sa Promised Land at 12 spies. Pagdating sa Promised Land, ang instruction po is to verify if the land is truly a land flowing with milk and honey. So, ang kanilang pagdayo po roon ay hindi para gumawa ng strategy, hindi para mag-imbento ng mga opinion o pamamaraan. Bottom line, the purpose was just to go there, pumunta lang, at tingnan. Lahat po, 12, they saw the same things, made the same conclusion. Ano po yun? It is truly a land flowing with milk and honey. Kaya lang magkaiba ho ng response, kung maalala nyo, di po ba? Yung 2, by faith, tama ito. Ito yung lugar. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung nakikita natin, lusubin na natin, Joshua and Caleb. Pero yung pong 10, naalala nyo kung ano nangyari? Ang sabi nila, sagana yung lupain. Ang lalaki naman ng tao, wag na. So ano nangyari ho? If you remember, nagkalat sila ng lagim at takot dun sa mga Israelita. So they disobeyed and the people who believed them also disobeyed. Yan po ang problem. When we doubt the word, yan po ang problem. Hindi tayo makausad. So drifting from the word, doubting the word, pangatlo po is dullness toward the word. Dullness is in essence sluggishness. Yung bang parang wala na tayong excitement. We are just going through the motions. Yan ang isang nakakatakot sa ano-ano, sa ating relationship sa Panginoon, na baka ho, nandoon yung pagdalo, nandoon yung ating pagtupad sa mga tungkulin. Pero ang question po, nandun pa ba yung, yes Lord, I'm really excited to get to know you. I'm eager to know you. Hindi ho ba? Kasi pag parang, ika nga getting by, survival mode na lamang sa spiritual life, you lose your passion and you lose the vision that God has entrusted to you. At paminsan po, yan talagang struggle natin eh. Sabi nga, madaling sumunod pag on fire ka eh. Pero once na ikaw po ay tinatamad sa salita ng Diyos, mapapansin mo, mahahalatayan sa obedience mo eh. You will also find it difficult to take a step forward. Yan po yung dullness. Inaagaw ng kaaway. Sabi nga ng isang author, sometimes by the love we lose or the love we gain. Ano pong ibig sabihin? Sometimes pag napoprustrate tayo, nadidisappoint tayo, pag merong mga unmet expectations, nanlalamig tayo, nanghihina tayo, di ho ba? Bumibigat ang kalooban natin. Yung kabila naman, the love that we gain, sometimes may mga competition naman sa puso natin, sa buhay natin. In the end, nahihirapan tayong makasunod sa nais at kalooban ng ating Panginoon. So, bantayan natin. Kasi nandyan din po ang tendency na yan, ano? Yung dullness toward the word. And then, pang-apat is despising the word. Eto na. Dumarating na tayo sa point na parabang pag merong pinagbabawal ang Panginoon, either we justify, we compare, o kaya pag may pinagbabawal ang Panginoon, sa halip na mainis tayo sa kinamumuhian ng Panginoon, naiinis na tayo sa Panginoon. Naku, marami hong ganyan. Yung bang tipong pag nakinig ka ng sermon, tapos tinamaan ka, Dapat ang ano doon, ang tugon doon, repentance. Kung tinamaan ka, repent. Validate mo, tama ba yung sinabi? Eh, ang problema ho niyan, paminsan sa halip na mag-repent, ano pong ginagawa? We despise the preacher o kaya the word. Ako na naman, pinatamaan na naman ako. Di ho ba? Alam nyo, kung i-validate nyo at talagang napatunayan nyo na merong mali, merong kailangang baguhin, merong kailangang ayusin, then, by all means, repent. Pero wag po yung dumating tayo sa point na ang kinaiinis na natin ay yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ho ba? Yan ho ang nagiging problema eh. Sa halip na sumunod, pakinggan ang salita ng Diyos, we begin to despise the word. And then finally, you defy the word. Andiyan na po yung we refuse to hear, to listen. Hindi na natin binibigyan ng pahalaga, atensyon, pakikinig. O kung makinig man, wala na halos tayong pakialam kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya talagang makikita mo, pag hindi po tayo nag-ingat, yan po ang mga panganib sa ating Christian life. At ang result po niyan, well, we underperform. For what reasons? One, merong unrepented sin. Kasalanan, hindi pinagsisihan. So, ang resulta po, underperform spiritually. May mga untapped potentials. Tandaan nyo ha, yung hamartia or sin, ang ibig sabihin is missing the mark. Yung pinagbabawal ginawa, yung pinagagawa, hindi ginagawa. So yung untapped potential, kabilang po yan dun sa mga may pinagagawa pero ayaw nating gawin. At dahil ayaw po nating gawin yan, ano po nangyayari sa atin? Ang nagiging resulta po mga kapatid, again, we underperform, unfocused. Hindi tayo nagtutuon, di ho ba? Ibig sabihin, we live a distracted life. Naalala niyo yung parable of the sower, yung nahulog sa matinik? Ang sabi ng paliwanag, the busyness of life and the lure of wealth. Yung mga kaabalahan at saka yung kayamanan, paghahangad na yumaman ay naging hadlang sa kanyang paglago. So yan po. And then, yung unused spiritual gifts. Binigyan tayo ng kakayahan. Nawawala na tayo sa paglilingkod, di ho ba? So, nasa iyo pa rin yung kaloob. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ito? Naglilingkod ka ba? Eh, sometimes you have our justifications. We blame people. Nakatisod kasi dyan eh. Tama ho ba yun? Misa nakakahiya kasi eh. One time may kausap po ako dyan. Sinasabi niya, alam mo, pastor, pagka nagkasala ka, nakakahiyang bumalik eh. Ang sinasabi ko po, dalawang bagay lang. Lahat naman nakakahiya eh. Ang bumalik ay nakakahiya, di ho ba? Ang magpatuloy at magpabaya ay nakakahiya rin. Ang tanong, anong nakakahiya ang pipiliin mo? Di ba? Eh kasi kung sinasabi mo nakakahiya, eh sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, nakakahiya din naman yung nagpapatuloy ka sa pagpapabaya at sa pagkakasala. Kaya lang, mas pinili mong matimbang yung nakakahiya na bumalik sa church. Di po ba? Sinasabi natin, mahirap kasi pastor eh. Lahat naman mahirap eh. Ang pananatili sa pagkakasala ay mahirap dahil labag sa kalooban ng Diyos yan eh. Yung pagbalik ay mahirap. Ang tanong, anong mahirap ang pinipili mo? Yun po ang challenge doon. Kaya ang hamon talaga sa atin is kilalanin natin yung ating pagkakasala, acknowledge the mistakes, the offense, agree with God's standards, sumang-ayon tayo sa kanyang pamantayan. Kung tayo po'y nagkasala, kilalanin natin, iayon natin ang puso natin sa kanyang kalooban, abstain from sin, umiwas tayo sa kasalanan, di ho ba, or anything that will lead to that, align with God's will, and then allocate your life for God's purpose. Ilaan natin ang buhay natin sa layunin ng Panginoon. Kaya ho, napakahalagang tandaan. Sabi nga po, it is God's kindness that leads us to repentance. Makakabalik tayo eh, pero ang tanong po, handa ba tayong bumalik? Yan po ang mahalagang pag-isipan. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ramon? Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
1: Ay naku, Ella. Sa tanong mong yan, eh parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, eh lalo lang ako nahihirapan.
0: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
1: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
0: Totoo yun, Ramon. Sino nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Salamat kita sa Ginoo nga sa nagligad ng mga inadlaw. Medyo nagaulan na kag naga ano na ang aton nga mga lagwerta, medyo basa nagawas ang ulan. Pero ti hindi gid man nagadugay, guntat man lang gilayon. Pero ti at least nabasa man ang aton nga duta kag naghatag man sang alibyo sa perti ka init kag kapaang sitwasyon mga utod. So kamusta kamo sa sini nga tinion mga kauturan? Mag-off the night kita sa ato naman nga topiko subong hapon kag nga yan ang aton istoryahan parte ini mga utod sa sitwasyon blang may mga ara sa aton nga Kristohano na kita. Pero hindi naman ni Gartod, may mga other members of the family kita nga wala pagid nato na labuot bala sa Ginoo. Kahit hindi man tanan nga member of our family naging Kristohanon, no? Tumuluos ang Ginoo. Ti isa sang aton nga pangamuyo kag priority nga ining mga members of our family somehow madala naton sila sa tiilan sang Ginoo. Agod nga ti updanay kita eh sa pamilya sang Ginoo. Hindi lamang nga printihanay sa dugo, sa pilido, no? Kundi nga labaw sa tanan magululutod kita sa panimalay sang aton Ginoo. So buong nga ginhambal ya ina sa John 1:12 nga tanan nga nagtuo sa iya, nagbaton kay Jesus, ginhimo niya nga naging anak sang Dios. So isa sang priority naton na talking about evangelism, talking about soul winning, no? I think ang isa gid kabutang importante dumdumo naton ka kinanglan ang aton pamilya mauna naton antes kita magdala sang pulong sa iban nga katawhan. Na ti amo na subong topiko naton tod subong nga hapon. Ti I believe nga samtang kapamati ka subong nga hapon, may ginapinsar ka man nga parente mo or membro sang imo panimalay nga kinanglan pa sila kadangat sa Ginoo, no? Ti ang iban gani ang bana tumuluo ng asawa hindi pa. Or kogis ang asawa tumuluo na ang bana medyo panghawid pa. No? There was a survey nga ginhimo regarding sining yung pagtuo bala kung ano ka effective kita sa aton nga ginatawag yung pag-share sang pulong sang Ginoo. Kag ano ka effective ang aton nga influensya sa aton family as far sa ginatawag nga evangelism within the context of our family. Kasi importante gid pamilya ta mo o nagid bisna, no? Ti ang survey nga kon ang kabataan ko no maguna Kristohanon, medyo ara lang siya madalagan sa 15% or 20% ang posibilidad nga madala niya ang iya iloy kag amay sa tiilan sang Ginoo. Okay? On the other hand, kung ang asawa una nga naging Kristohanon, ti ara lang na siya kuno sa mga 35-40%, no? Oo, nga madalaya ang iya nga bana sa tiilan sang Ginoo. Pero it has been said nga kung ang bana ang mag-una Kristohanon, alaban gid mga utod nga 80% hasta sa 90% ang posibilidad nga madala niya ang bugos nga panimalay sa tiilan sang Ginoo. Hindi ta ka hukom sang ginatawag nga reliability sang sina nga test, pero tinabasahan ta man lang na. So do para sa aton do insakto man. Do insakto man. Pero that's why subong nga hapon mga utod ang aton nga istoryahan paano ta madala ang aton pamilya.

0: kaya sa tiilan sang aton Ginoo. Okay? Now, number one, gid, nga ang mission ko, no, should start from our home. Muna, diribla ang ginhambal sang Ginoo sa Acts 1:8, nga nagasiling, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, una gid sa Jerusalem, in all Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, bisan ko ako na ito, ni balang ginhambal sang Ginoo diri sa mga disipulo, prior sa iyang ascension, ginunay agad dimensionar ang Jerusalem. Oo. Gospel starts from Jerusalem. Kag-amuning home place ang mga Hudiyo mo during that time, no? So, that's why mga utod, unagid ang Jerusalem. Ting Jerusalem, mga utod, amuning home place nila. Ang implikasyon sina sa aton, subong ang aton, Jerusalem, mga utod, amuning aton, pamilya. After sang pamilya, after sang Jerusalem, Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth. So, ginatawag, inigani nga the concentric circle of concern mo, no? Kaya ang gospel should be preached, first of all, to our family. Amugina siya, no? So, mission should start from our home. Kag ang aton household is our first mission field. Dumuntagin na mga utod. Ang aton pamilya, amuning aton unagid nga mission field naton. Isa bala tod siyang ginapaslamatan ko sa Ginoo. Amo nga siyang pagkabunag ko sa kalibutan. Nagdako ako kag nakilala ko ya ang akon amay nga Kristohano na yang amay ko. Binyo mga utod sa managapalamati, ang amay ko resulta pa na siyang ministry sang una, sang hasta subong existent na, no, ang Fellowship Baptist Church dira sa may Kabangkalan. Because I heard from my father nga ang amon tong lolo, the late Gregorio Gasataya, isa sang worker or pastor dira sang una, hindi ko ka recall sa ngalan kag apelyido, kahit although ang childhood ko dira man sa Kabangkalan, pero ti ang aton iyang pagtubo sang buot ko daw dire nagid man kuis bakulo. So hindi ko na bala madungduman, but according to my father, kisang ako nga tiya, one of the worker from Fellowship Baptist Church Kabangkalan, tamo na iya balangging gamit sang Ginoo nga nag-share sang pulong sang Ginoo sa among nga lulo. And eventually, the whole family came to know the Lord Jesus Christ. Okay? And one of those, second to the youngest, among ang akon nga amay. No? Ti, ang una ang utod, nasang pagkatawo ko ya, ang akon nga amay, tumuloo na. Ang akon nga Eloy, she is from, you know, the other group of so-called Christian man. Pero ti, daw hindi pagito ya intact ang pagtuo sang Eloy ko until such time nga bangod man sa influensya blas ang amay ko, ang akon nga Eloy naging Kristohanon. Kag within fact, ang first Sunday school teacher ko, amo ang akon Eloy mo. Ti, amo na bala mga utod, I was born in a Christian family. Eventually, ang amay ko naging diakono sang simbahan, naging munugwali man siya, no? In his own capacity. Ti, amo na, no? Ining, until such time tanan kami, ako bilang eldest, up to our youngest, so is right now a public school teacher, tanan kami, we came to know the Lord. Mm-hmm. Pero ti, isang ulihi naman, nga I felt nga gintawag ko sang Ginoo sa ministry, abin nyo to, isa sang concern ko, among akon mga first cousin, no, mga tiyo, mga tiya, no, lulo, no. It's a long story, mga utod. Pero makasiling kita nga, I was also instrumental, an instrument also that was used by the Lord in reaching some members of our family. Kag isa ina sang butangan na lipay man ta, mga utod, no? Kahit ko na itong balalang taon, mga kauturan, sa early ministry sang aton Ginoo, ang iyang ministry ni Jesus, nagsugod siya among family members mo. You know, the first set of disciples, some of which were brothers, na? Daw ka family oriented sang ministry bala sang aton Ginoo. If you try to observe mga uto dira sa John chapter 1 41 to 42, no, si Andrew, he findeth his own brother Simon Peter, no, and said unto him, we have found the Messiah. Nakita namon ang Messiah, no, we found him, which is being interpreted the Christ. So the message of Andrew to Philip was so simple. He told his brother, nakita namon ang Messiah. Simple, you know, simple message like that. But it ends up, all of us Christian know kung sino si Simon Peter. Paano siya nakadangat sa Ginoo? Bangod siya iyang utod nga si Andrew. Okay? Karon, kun aton lang taon pag-get sa verse 42, and he brought to him, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, muna nang hambal sang Ginoo sa kay Pedro, which is by interpretation a stone. Peter was one among the frontliners among the 12 apostles, but who was instrumental to bring Peter to, you know, to the presence of the Lord? It was brother Andrew. So that's why nakasiling ko nga ang ministry ni Jesus when he chose his disciples and when he started his ministry, target among mga magululutod. Magululutod, no? Among siblings. Grabe yung strategy sa nga itong Ginoo, no? Kung kaysa bala ito, ginaagyan-agyan talang yung mga versikulo. Pero kung natong bala padalman, we can get something out of this passage of the Bible. Kung lang taon tapagid ang John chapter 1 verse 45, so Philip then findeth Nathanael and said unto him, we have found him of whom the Moses in the law. Si Philip man, kita si Nathanael, siling niya, sa kay Nathanael niya, nakita namon ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. Okay? Nakita namon si Jesus nga taga Nazareth, the son of Joseph. So, dire, Philip to Nathanael, the message of Philip was so simple. We have found him. Kita namon si Jesus. Kita namon si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Joseph. That's why kung sugpunon tayo ang istorya, si Nathanael gani naghambal pa na da nga siling niya, is there anything good come out of Nazareth? May harap blada namin ang butang halin sa Nazaret kay wala. Kay ti daw kahikaya blatod sa Nazaret, kay ti ang lugar nga Nazaret gani mga utod. Ang inang lugar nga third class municipality or third class barangay ina kung sa aton pasubong or fourth class. Kuro kung sa aton subong, ipiklaragway itang Nazaret, amoy ng lugar nga ang mga dala nila daya, bato pa. Hindi pa yung simentado. Ang mga tao, di rin nagadulhog sa syudad. Once every week, manindahan. Amo na yung lugar kung aton ilaragway sa subong presently nga sitwasyon. Amo na yung mga utod nga lugar nga way pa yung nalabot sang way pa yung nalabot sang kurente. Wala wifi. Wala tubig nga supply. Bubon ang ginakwaan sa mga tao. Da, kagkong gabi, hindi ka dahil kakita. Balay nga gasiga, nga masanag. No? Kundi ang makita ni mo, dira ya mga kingke. No? Kingke, kagsulo ang gasiga. So, doa mo na walang laragway sang Nazaret. So, that's why, pagsiling ni Philip kay Nathanael, kita namon ang Misaya, nga taga Nazaret, hindi ya magpahati si Nathanael. Kay, is there anything good gani ko, no, that will come out of Nazaret? May nami blang abutang gahalinda. Na, so, doka hikaya, no? But anyway, tiyan mo na. Ang ministry siyang aton Ginoo, nagsugod sa mga mag-brothers among siblings, na? So, Jesus' first mission revolved around brothers. Kalti amo na bla siling ko kagay naman sa introduction naton nga ti salamat man ta sa Ginoo nga bilang ako sa amon panimilay ako ang subang ang sunod sa akon ti gataho man kay kanami man sang kabuhi niya nga paggamit man siya sa Ginoo kag naging sunod sa akon naging dekon man siya sang isa ka fundamental Baptist Church diri sa Bacolod. My sisters were also serving the Lord dito sa Guwa sang Pungsod kag ang youngest namon and the entire family kaupod namon sa pagpangalagad. So daw ka fulfilled na bala mga utod. Sabi nyo ang bili sang aton panimalay hindi lamang naton ina matakos sa ginatawag yang financial stability, no? Nga kita be for example, kamo nga magululutod, stable ang kamo tanan financially, okay gina siya. Pero let us not forget may isa ka butang aspeto sa kabuhi naton nga magululutod as a family nga kinanglan tagaan tagidako ang importansya. Kag amo ina ang relasyon kag ang pagpangalagad ta sa Ginoo. So bulahan ang pamilya nga tanan nga membro sang panimalay tumuluo na. Bulahan gid kamutod, bulahan gid. Amo nang manggad nga hindi mabakal sang kwarta. Amo nang manggad nga mahal pa na iya sa bulawan para sa akon tod kun tanan kita nga magululutod sa isa ka panimalay, puro na tanan lunsay Kristohanon halin sa amay sa iloy kabataan, no? Amo na iya nga manggad nga hindi na mabakal sang pilak. Para sa akon amo na ang amon. in behalf of my family man bino, amo na iya nga manggad namon kumbaga. Hey, salamat sa Ginoo. Ti karon, balik ta bala dire. Ang concern naton siling ko, una bis ang aton gid pamilya na kay ginlaragway ina ni Jesus, no? When he first started his ministry, he minister among brothers. Isa pag iti ka ehemplo sa Bible, diri bla mga utod sa Acts chapter 10, kundi ang senaryo diri nga si Pedro nagapangamuyo dito sa ano ni sa balay ni Tokayo yaman ni Simon the Tanner. Dito siya aga pangamuyo, ang tanner, mga utod, amo nang tao nga naganegosyo, bala sa ang panit, bala sa mga sapat. Gina, ano nila na, gina-convert nila sa mahimo nga bag, na? Panit sang sapat, himuon nila nga sapatos, mabaga mo na, no? Hindi ako kabalo nga, totoya si Pedro. Kag si Pedro, toto sa balay ni Simon man. Simon man ang ngalan sang tagbalay kag dito sa gapangamuyo. So the vision came to Peter. We all know the story in Acts chapter 10. Nga samtang gapangamuyo siya may nakita siya nga daw habol bala nga trapal nga dako nga ang tanan nga mga sapat bala mga utod nga wala ginakaon sang Hudiyo ato dito. Siguro mga reptiles kag mga fowls nga mga pispis nga wala ginakaon ato dito. So the voice came to Peter and the voice said, Peter, you arise, you kill and eat. Okay, siling ni Pedro, siling niya, Lord, since childhood, I never tried eating one of these forbidden meat. Pero siling isang tingog, Peter, kung anong kinlimpyuhan sang Diyos, hindi pagtawag nga mahigko. Ti ang interpretation sina nga ti pwede nagali kauno ni Pedro ang mga meat nga wala isang una ginakaon. That can be an interpretation, pero the real interpretation, there is not about meat, na? It's about, you know, yeah, ini mga unclean nga animals ni is a representation of the Gentile world. Okay? And the first recipient of the gospel were not the Gentiles, kundi ang mga Hudiyo. But during that time, God has prepared the Gentile world for the gospel. Nakuha niyo mga utod. So, amo nang interpretasyon dira. So, that's why, ang unclean animals, which were forbidden to be eaten, gin-prepare sang Ginoo, pwede na kuno mo na, no? So, ang interpretasyon dira, nga ang gospel, ihatag na sa mga hintel, kay hindi mo sila pagtawgon ng mga mahigko, kaya ginalimpyuhan mo na sila sang Ginoo mo. No, so the story continue. Cornelius was there. He was the they called it the captain of the Italian band. So soldado siya, and he was a good man. And he, at the same time, when Peter was praying, Cornelius was also praying. And that the angel spoke to Cornelius and tell him, you look for this man, his name is Peter. Okay, he will tell you everything about what you need to know. Okay? So, to make the long story short, si Pedro nagkadto kay Cornelius dito. And it was the time that Peter opened his mouth for the gospel, and ang ginhimo man niya ni Cornelius, gin-invite niya ang tanan niya nga members of the family, siguro up to the first cousin or second cousin. So it's a big crowd then. Ang iya mga soldado, siguro wala yan, naging pa-report, pundo kamudre, kay may mamati, tasa kay Pedro. The entire family was there. And Peter opened his mouth and preached to them about the Lord Jesus Christ. And what happened in Acts chapter 10, they all believe in Jesus, and I believe they were baptized. And so that salvation came to the household of Cornelius. Again, balik kita dere. Bugos nga panimalay ni Cornelius, nagkilala sa Ginoo. Amo na ka-importante to nga kinanglan, ang membro sa aton panimalay, ang unahon naton. Of course, we understand I have been in the Bible school for pila na ka-decade, mga utod. It's 3 decades siguro, no? Or more than that. Oo. Sobrang na 3 kadekada, I heard a lot of stories ang mga pamatanon nga nagsulod sa Bible College. Ang iban ga, silinga niya, sir, kari lang kami diri, pero nga mong ginikanan to, why pa na sila klala sa Ginoo. In fact, ang akon to ginlisensya nga makadto ko di sa Negros, may eskwela sa amon ni, pero they didn't know nga I will be enrolling in the Bible College, no? Mga butang wala mga istorya nga amon na to, very common ina para sa inyo kubos nga alagad. So, ang akon advice, after dire, kung makapuli ka, tipuna ang imo pamilya and tell them about what the Lord has done for your life. No? Kay nga, kabudlay sa ulihi nga mag-minister kita sa iban nga tao, kagang aton panimalay, way ta panadala sa tiilan sang aton Ginoo. Salvation should come first in our house, no? That's why ang Acts chapter 16 verse 31, no, may istorya man na dire. Siling sang jailor niya, ti sir, what must I do to be saved? Ang siling ni Paul, siling niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your house. Ti ang kaluwasan niya, mga utod, kinanglan magalaton ina sa tanan nga membro sang aton panimalay. Kadumdum kamo sang una. Sa uma pa kami sang una, may natawag bala na nga tig balalatian, bala, no? Kung sa aton subong do propres bala sang COVID bala sang una to, no? Ako nang isa gani kami bro sang panimalay ma infected sang virus, tanana kamo da nga membro sang balay siling sa mga katigulangan. Ay, hindi naman na og ang hilanat, ang balatian, kung hindi kamo tanan, malatom. Amo na, no, mga katigula, hindi wala sa uma mo na, hindi manaog ang balatian kung hindi kamo tanan malatom, hindi kamo bala tanan ma-infect sang virus. It seems to be true also. Pero I learned something from that. Kaya nga, aman, ang pulong sang Ginoo, kung siling pa sang trainer ta sang una sa cross culture, siling niya is the virus of Jesus. And it's very contaminating. So, ang i-watching ganun, nga si Jesus, ang virus kuno ni Jesus, grabe, ang maglaton. So, that's why ang iyang punto dito, nga siling niya, once one member of the family become a Christian, kinanglan, no? Amo na siling isang katigulangan, hindi na yung manaog, kung hindi, kamo maubos da. Tiya mo man na, ang aton pangamuyo, mga utod, no? Kabay pa nga ma-realize naton ini. Tiyang pamangkot, paano ta madala ang membro sang aton panimalay sa tiilan sang Ginoo? May practical lang ko diring tip jutay lang nito, kag I hope this will also help us. So, Di masiling ka nga, ay ti bala mo, pastor, nga ako nga ba, nakapilosopo, ginsina mo. Hindi na siya mamati. No? Or masiling ka nga ba, kabudlay ti punon, pastor, sa nga akong kabataan, kabudlay siya ila, dalon sa Ginoo. Here are some few steps or few tips, no? Di ento dire. Okay, kay ginlista ko na dire mo. Ang isa dire mga utod, sa membro sang aton panimalay kinanglan i-maintain naton ang maayo naton nga testimony. Kung ikaw ya ang Kristohanon, sa inyo panimalay maintain good testimony. Kung ikaw asawa kag ang bana mo hindi pa ya Kristohanon, ang 1 Peter chapter 3 verses 1 to verse 2 may advice gini si Pedro ang siling niya dire. 1 Peter chapter 3 verse 1 to 2, likewise you wives, be in subjection to your own husbands. Regardless da yung Christian sa or hindi ang husband mo, tinsiling siya, be subjection to your own husband. If any obey not the word, kung ang husband mo ay panegapati sa pulong siyang Ginoo, they also may without the words be won by the conversation of the wife. Oh, grabe no? Kay ti kun ang imo bana kuno ay pagatuo man sa Ginoo, pero madala mo siya sa Ginoo paagi sa maayong pinaminimuot, pinamatasan sang asawa. Kay kun ang asawa subjective, kun ang asawa maugdang, kag ang asawa makita man ang virtue sang pagkakristohanon sa iya, ang iya nga bana bisan hindi pa natumuloo, eventually madala na siya. Because of the life, no, kabuhi, because of the batasan, no, because of the Christian charm and the Christian value of the wife. Amo nang hambal diri ni Pedro. So hindi kinanglan nga nami kagid magdiskurso. Although kung mayo ka magdiskurso, okay na, plus point na siya, no, additional point na siya. Pero mga utod, hindi man tanan may gift sa hambal mo. Pero kung ang aton gawi, nagaupod sa aton ginahambal, amuna ko no ang effective gid nga pamaagi. No? Ginatawag ko na mga utod nga friendship-oriented evangelism. Liwat, friendship-oriented evangelism. Avoid arguments. Gusto mo madala ang bana mo sa Ginoo, likawi ang pagbais-bais. Hindi siya pag-inag. Kung ikaw ang asawa, hindi mo siya pag-inag. No? Kung ikaw man ang bana nga Christian, ang asawa mo hindi pa, hindi mo man siya hagi-akig. Hindi mo siya hagi-away, no? Avoid argument. It should be done in a friendly, you know, approach. Avoid religious superiority. Hindi pagpakamalain ang iya reliyon, no? Avoid comparison. Do not criticize and do not try to, you know, to compare his religion to yours. Be like the Lord Jesus Christ. Ti, mga utod, I still have many things to say about this, pero isa lang kabutang hawiran ta, ang nami nga testimony, powerful na siya, nga tool naton para nga ang unbelieving member of our family madala naton sa tiilan sang Ginoo. I hope mga utod nga pamalandungan naton ina, no? So padayunon tala ning istorya ta sa masunod nga Friday mag-up the night kita liwat. So kitanay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan sa sini nga Domingo. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hilga Sataya. Pakamayon kamo sa aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
3: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
2: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh.
3: Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Ni hindi nga niya pinapansin eh. Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah. Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko. Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Isang kasiyahan na ikaw ay aking makasama dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako po si Ruthel Ramadizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Psalm 37 verse 25. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Psalm 37 verse 25.

0: aking amang nasa langit, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalinlangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko. Ang mga pagdurusang matagal ko nang pinapasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katwiran. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-akalang natutulog kayo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good evening mga kauturan. Welcome to our prayer and praise program this Friday evening. Kamusta man ang aton nga mga pagpahuway, ang aton nga mga celebration as we celebrate today's Independence Day of our nation. Kibay pang sa ining time nakapahuway kita, nakapamalandong kita, kag even aton na appreciate kid no ang independence or ang freedom nga may ara kita. Gani, dako okay lang aton pasalamatan sa sovereignty nga meron nga aton nga nasyon, and even above

pagdayo o pagpasalamat naton sa iya. Gani, this evening, obdinin niyo ako, Pastor Haniel C. Pendon from MacArthur Bethany Church sa pagpangamuyo. This Friday evening, obdinin niyo ako sa pagpangamuyo. Let us pray. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you for all the things you have done for us in all our deeds, in our thoughts. Even, O Lord, in things that we haven't seen, makapasalamat kami, O Ginoo, because sa imo nga katutob kagkaayo sa amon. O Lord, we pray this evening, updated kami sa amon nga pagdangop sa imo. Nagapangayo kami, O Lord, sa imo pag-iya, bahagi sa balaan nga Espiritu nga nagapanghikot kid sa amon. Ikaw, O Diyos, ang amon masaligan, madangpan sa talangit tinion. And in times, O Lord, that we are facing uncertainties, changes, difficulties, we sometimes lose our focus. But Lord, by your grace and mercy, you bring us back to your flock, O Lord. As we pray this evening, ang amon nga pagayo, O Ginoo, pamatiig kami palihog. Sabda, O Lord, ang amon nga pag ayo sa imo kung yes money, no money, or kailan na maghulat, ikaw gyapon ang maga pagplastar sini sa amon. Kaya tuloy kami to rely always on what the wisdom you are giving to us. O Lord, ayo man kami, patawaray kami sa amon ng mga kasalanan. Cleanse us from our unrighteousness, O God. Make us worthy to come before you, before your throne of grace. And even, O Lord, sa pag-prepare naman namon sa mga halikoton, sa sininga palabuton yung weekend sa mga kasimbahanan, cleanse us, O Lord, that we are worthy to lead your people to praise or to do other things, O Lord, para sa imong glory and honor. Nagapasalamat kami sa natapos, Lord, nga celebrations ang sang FEBC's 78th anniversary. Salamat sa imong pagpadala sa mga tao ang nagakinahanglan gid, O Lord, sa mayang balita ang makabatig sila. Kabay pang hindi nga misyon, ang hindi nga helikoton sa imong mga kanakan, ikaw, Lord, ang magaplastar sa tanan nga kinahanglan nun. What will happen in the future and other things, gid, O Lord. Lord, ginadala na mo kon sa imo tiilan man ang mga pag-ayo namon. Ikaw, Lord, ang maghahatag sa amon sa imong mga giya, tutom, kakaayo. You're making these things possible, Lord. Oh Lord, we're praying for our domestic broadcast stations. So good sa 702 DZAS broadcast station. Agapay ng Sasambayanan, Manila. Kamay po, Lord, that everyone will be guided by truth, integrity, fairness, and compassion sa every program na ginaproduce nila. Kapin pa, O Lord, sa mga current events and social issues that often, O Lord, mga nagkalailan gid nga opinion kag perspective. Be with them on how to produce this, how to address the need of the people right now. We pray, Lord, for 98.7 DZFE, the Master's Touch in Manila. Praying sa ilaman nga station manager nga nagamasakit, help them with the operations and every day nila, Lord, nga pagpinggiho, guide mo gid sila o napalihog. Sa 1143 DZMR Missions Radio in Santiago, Isabela, we pray, Lord, that you give them good gid, O Lord, nga pag himo sa mga churches nila, kapin pa, Lord, sa ila, 1,000 radio drive, O Lord. And even, O Lord, sa isang sininga adlaw nga nakapanghatag sila sa mga Bible, sa mga PM radios, kabay pa, O Lord, nga magamit din ni sa mga nakabaton nga mga katawahan kag makabatig sa isang mayang balita. Nag-pray kami for 104.3 Care WAY FM in Legazpi Albay. Continue to be with them as they are facing challenges with mayon unrest. We pray, Lord, that you help them with the same heart, compassion, and calling to serve the Lord, that they will be faithful, O Lord, sa ilang mga programs and prepare ang mga volunteers, tagaano man sila, O Lord, sang guidance, and even, O Lord, for the social media ministry. We include in our prayers, O Lord, 1233 DYVS, the sweet voice of salvation,
here in Bacolod, O Lord. Skapin pa sa amon nga pag-request nga may pag-ayo, O Lord, sa imo nga may bagong

0: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sining nga bag-ong adlaw, kaga ginapasalamatan ginato ng aton ni Ginoo, nga gingaan niya kita sa sining oportunidad kag pribilyo nga makabuktaw, kag makapamlandong, kag makapangamuyo sa aton ni Ginoo. Before kita magapangamuyo, magabasa kita na isang isa ka versikulo din eh, din si Galatians chapter 5, verse 13. For you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. May God bless the reading of His Word. Kinamo sa sining mga katawhan sa aton kalibutan, nga nagunauna nga ining freedom means doing whatever they want. Meaning, pinagusto sila kung ano ang ilang himuon. Ang kalibutan nag-define sa freedom as the absence of restrictions. Pero, ang pulong sa Ginoo, klaro katama sa aton, nga nagtudlo nga ang biblical freedom is different. Kaya nga man, ang true freedom is not liberty to serve ourselves, but the liberty or freedom to serve God and others in love. Amuna gani ang libro sang Galatians was written by Apostle Paul to the churches nga naimpluensyahan sa mga false teachers. Nga nagunauna kag nagatudlo nga ang salvation required ang paghimo sang lahi ni Moses or law of Moses. That's why si Apostle Paul nag-emphasize that believers are justified by faith in Christ alone, not by doing good works, not by the obedience or the bondage of the law. Yet Christian liberty is not a license to sin. Instead, it should lead believers to loving service. Bisan man sa aton pagserbisyo sa aton nga Ginoo kag sa mga kauturan naton kag ibang katawhan. So Christian freedom is best expressed through loving service to others. So amon na gani mga kauturan ni Kristo Jesus. How should believers use their freedom, our freedom, our Christian freedom sa adlaw nga tanan? Number one, use our freedom responsibly. Use our freedom responsibly. Nihambal si Apostle Paul that do not use your freedom as an opportunity for the flesh. For the flesh. So meaning, kita nga mga Kristohanon, we should do this and we should act, no? Even though kita gingaan kita sang sininga freedom, we should do this responsibly king aman. Christian liberty is not freedom to do what we want, but freedom to do what God wants us to do. So, ang muna ganyan yung kinigugma, use our freedom responsibly. Number two, we should use our freedom lovingly. Ano hambal ni Apostle Paul? That through love, serve one another. So, the greatest evidence of spiritual maturity is love. Ang muna ganyan nga, instead nga mag-demand kita sang aton nga rights, we should willingly sacrifice for the good of others. Amo na gani nga si Jesus Christ gani isa sa mga ehemplo sa aton nga freedom, di ba? So, love, where love reigns, there is no desire to dominate but only to serve, pareho kay Jesus Christ. Because He loved us so much, He wanted to serve. So, thirdly nga makuha naton diri, use our freedom Christ-like. Use our freedom Christ-like. Meaning, si Jesus Christ should be our perfect example. Nga man, Siya ang nangin isa ka perfect example sa aton because He possessed all authority, yet He humbled Himself and gave His life for the sinners. So brothers and sisters in the Lord, true freedom is found not in self-exaltation but in self-sacrifice. Therefore, follow Christ's example, putting others before yourself, and seek always to reflect His humility, compassion, and sacrifice. Magapangamuyo kita. Diyos, kamalaan, salamat Ginoo sa sining kagunan nga imo ginhatag sa amon. Kung sa tingin Ginoo, paagi Ginoo sa sining pagsulat, ang gisulat ni Apostle Paul. Kabay pa Ginoo nga ining nga versikulo nga amon pamalandungan subong nga agas sa Galatians 5:13. Kabay pa Ginoo mangin isa ini kay praktikal nga mga kamatuoran sa amon nga kabuhi. That's why Lord, kami Ginoo nagadangop gid sa imo, especially Ginoo sa siniman nga mga panagon. Salamat Ginoo nga ikaw gid nga naghatag sing success, nga successful gid ang ang 70th anniversary Ginoo. Dalayawan gyud Ginoo tungod man sa mga 900 plus online registrants Ginoo nga paagi Ginoo sa sini nga mga hilikoton nangin isa ini Ginoo nga palagian nga makadayaw sa imo, makapasalamat sa imo kay tungod ikaw ang Dios nga naghatag kag naghatag sa sini nga oportunidad sa amon. Dios nga walaan, salamat gyud Ginoo sa imo katutom. Salamat gyud Ginoo sa paghimuno mo sa amon Ginoo, especially Ginoo paagi sa mga prayer partners, bisan man sa mga sponsors, bisan man sa mga supporters, financial supporters, Ginoo nga padayon Ginoo nga nag-partner Ginoo, nag-upod sa sining helikoton, sa sining misyon nga imo ginhatag sang FABC. Talayawan ka man Ginoo, tungod man sang sining mga partnerships, nag-muad man Ginoo sa mga pipila ka mga domestic broadcast stations dito sa DZS, sa DZFE, sa DZMR, dito man sa Legazpi Albay, ang DWAY-FM, dili man Ginoo sa DYVS, sa DYFR-FM dito sa Cebu, Dios, bisan man gani dito sa Tacloban, ang DYFE-FM, DXAS dito sa Zamboanga, sa DXJL-FM dito sa Cagayan de Oro. Kabay pa Ginoo nga ikaw man magagamit sa sini mga pipila ng mga domestic broadcast stations. Kabay pa nga ikaw Ginoo magagamit sa kada programa Ginoo nga magaproduce Ginoo and bisan man makaproduce sa maayo kag pagiya man sa kamaturan, may integridad, may fairness, kag bisan man kaluoy, especially Ginoo when covering Ginoo sa mga current events and issues subong nga nagkalatabo sa amon Ginoo nga pungsod. Bisan man gani Ginoo, kami Ginoo nagaparayan pangamuyo, bisan man gani sang kaalam kag smooth operation Ginoo, bisan man dito sa DZFE dito sa Manila, kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magagamit sang administration kag bisan man gani Ginoo leadership sang sining station Ginoo, nga kabay pa Ginoo nga ikaw magpadayon magagamit sa mga programa man na dito, bisan man sa DZMR sa Santiago Isabela, kabay pa Ginoo hatagi sa maayong panahon, kag bisan man safe travel Ginoo, bisan man sa mga DZMR staff and partners Ginoo, good Ginoo, maging successful man Ginoo ang pag-distribute nila sang radios Ginoo. Kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man sing tagipusoon nga may kalipay, passion, bisan man sa calling, sa pag-serve Ginoo sa mga staff and bisan man gani Ginoo sang DWAY-FM sa Legazpi. Kabay pa nga ikaw man maghatag sing spiritual development sa staff, Ginoo, wisdom and bisan man may integridad ang mga staff diri sa DYVS. Lord, ang akon pangamuyo nga kabay pa protection ni Ginoo ang among transmitter, agud Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sang rainy season, kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magagamit sa sining equipment, agud Ginoo makalabot pag Ginoo ang pagwali bisan man ang mga programa sang mga balay-balay Ginoo nga makabati man ang ini nga mga katawhan sang imo nga pulong. Kami man Ginoo nagpadayon pangamuyo bisan man sa direksyon, sa leadership, bisan man sa ilang family, sa mga staff diri, kabay pa Ginoo padayon kag gihatag sang kinahanglanon nila, bisan man gani Ginoo sang paghimuno sang kinahanglanon sang monthly operations man, operational needs dito sa DYFR-FM dito sa Cebu. Kabay pa o Dios nga ikaw gid magahatag man sing may nga lawas, proteksyon, bisan man kalipay o Dios sa DYFE-FM staff, kabay pa Ginoo nga bisan sa pihak Ginoo sa mga pagtilaw, kabay pa pambatsyaga nila Ginoo nga ikaw yara gid sa ilaw Dios. Kami man Ginoo nagapangamuyo sang DXKI dito sa Coronadal, bisan man sa DXGR-FM dito sa Cotabato, kag bisan man gani Ginoo nga kabay pa o Dios nga ikaw maghatag man sing kalipay, kaalam, kag bisan man gani Ginoo palan-awon nga ini nga mga ministries nga imo gintugyan sang FABC magalabot gi Ginoo sa mga katawhan nga wala pa nakabati sa maayong balita. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sang FABC special ministries and support teams, bisan man gani Ginoo ang First Response Radio, kabay pa Ginoo mangin isa ini ka mabuslanon, useful and purposeful Ginoo nga equipments and system ako Ginoo makadalaman Ginoo sang balita, makaprovide Ginoo sang emergency broadcast within 72 hours Ginoo after the disaster. Kabay pa Ginoo nga ikaw magahatag man sing maayong panimuot sa mga staff Ginoo nga mag-undergo sa sining training. We pray also bisan man sang provision on training kits Ginoo sa Mozambique Ginoo dito sa Malawi kag bisan man diri sa Pilipinas. Salamat Ginoo sang papuri ministry. Dalayaw nga Ginoo sang padayon nga ginagamit mo gid Ginoo ang ining ministry kag kami Ginoo nagapangamuyo gid nga ikaw maghatag gid kaalam, magpabakod man sa mga local churches nga naga-suportar kag naga-help Ginoo sa sininga ministry. Agud Ginoo ang ininga ministry, ang ininga papuri music ministry, makalabot pagid Ginoo sa mga katawhan. O Lord, kami man parayon nagapangamuyo, bisan man sa mga pungsod, kamay pa nga bisan sa piha Ginoo sa mga disasters, bisa mga sa naligan nga mga inadlaw, ang earthquake Ginoo, kamay pa nga ikaw Ginoo mag comfort sa mga family nga nawad-an, e bisan magani Ginoo mag-restore sa mga na-damage yung mga buildings and properties, bisan magani Ginoo sang mga trauma nga naagyan Ginoo sa mga katawhan. Gabay pa o Dios, gamita ang mga Christian communities nga makakalabot sa sini nga mga napiktuhan sang linog, especially dito sa Mindanao. We pray Ginoo sa amon nga pungsod, gabay pa nga ini nga pungsod bisan sa tunga Ginoo sang mga political issues, kapay pa Ginoo ang hustisya kag ang imo Ginoo nga gahom kag ang bisan man gani Ginoo ang paghilait amo ang maagom sang mga katawhan sa sininga pungsod. Salamat Ginoo sa sininga tion nga imo ginhatag sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Maayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapaysang kabuhi. Nagpasalamat ako sa sini kay Ginoo nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga makabugtaw and for me maka-share sang inyo sa inyo sa pulong sa Ginoo. By the way, this is Pastor Paul Calibara and privilege nga mag-alagad sa Ginoo not only through sa siniman nga programa sa kahanginan, no. And of course, salamat ako nga I am now working and pastoring the church dira sa Himawan Fundamental Baptist Church. So if so if it so happen nga lapit ka mo dira, no, you could come and fellowship with our church dira sa Himawan Fundamental Baptist Church. So dira lang ina, no, sa sulod gawa sang Himawan Elementary School, no, if you're looking for a church nearby. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa tinapay sang kabuhi. And we are continuing with our series Living by Faith. So ari na kita sa ikawalo nga parte sa aton nga pagtuon regarding living by faith. So we understood nga kita na luwas paagi sa pagtuo. And so ang ginatawag nga pagtuo is not just a one time moment or event sa kabuhi sang isa ka Kristohanon, but that not only we are introduced in this walk or in this journey by faith, but we continue by faith. So nakasulod kita sa panimalay sang Ginoo kasi sini nga pagpaindis-indis o kon pagdalagan pagsunod sa Ginoo paagi sa pagtuo kag magapadayon man kita sa pagtuo. The just shall live by faith. So nagakabuhi kita sa pagtuo. And amo na ang gusto sang Ginoo sa aton nga mas magtubo pag inang aton nga pagkilala sa iya. No, so just a note, Book of John, no, ginsulat gidina ni John mainly para nga magtuo kita that we may believe, no, especially sa kay Ginoong Hesukristo. And sa aton man, generally kung tunan naton ang pulong sa Ginoo, it is founded there scripturally nga ang gusto man sa Ginoo sa aton nga makilala naton siya kag magtuo kita sa iya nga mas magdalom pag kita aton nga pagsalig kag magapadulong man nila sa aton nga pagtuman. So sa nagliga, just a recap, we have this overview sang aton nga pagtuon dira sa Hebrews chapter 11, especially sa mga heroes of faith. So sang nagligad, wala naton gid nga gin isa-isa kag gin padalman ang kabuhi sang kada mga heroes of faith nga mabasa naton. Pero dito sang nagligad, natunaan naton ang mga descriptions kung paano ba na magkabuhi ang isa ka Kristohanon o kon ang isa ka tawo nga nakakilala sa Ginoo. Kung paano ba na magkabuhi ang isa ka tawo nga may pagtuo. Here are the descriptions of a man of faith. So just a recap lang ini. First, a man of faith continues despite opposition. So sa nagligad, natunan naton ang kabuhi ni Noah, si Joseph, even si Moses, sila ni nga mga katawhan nga nakakilala sa Ginoo despite sa mga opposition, despite sa mga ginagyan nila nga mga obstructions or obstacles sa ilang pagsunod sa Ginoo, wala sila naguntat apang napunaan sila sa pagtuo kag nagpadayon sila. So amo na ang mabudlay kung wala na ikaw sa ginatawag nga pagtuo o kon paglaom sa Ginoo o kon even gani sa kabuhi pwede gid nga habalon mo adiri na lang ni hasta. Apang amo ni ang isa ka description o kon attitude kag character sang isa ka tawo nga napunaan sa pagtuo, nagapadayon siya. Okay? Isa pa gid, a man of faith commits despite uncertainties. Just a recap again, nagpadayon siya sa paghawid, sa pagsalig sa Ginoo, despite nga hindi niya maintindihan, hindi niya makita ang sabwas, kag wala pa siya sabat sa tanan nga pamangkot. And that is faith. Nagpadayon kita salig sa aton Diyos nga makagagahom. Wala kita mahimo, pero siya may ara. Sa Diyos naton nga maalam, hindi kita makaintindi, pero siya, no, it really and deeply makes sense to him. And hindi siya limitado. Matuod gid nga hanghambal sa pulong sa Ginoo. that His thoughts are not our thoughts and His ways are not our ways. It's always higher. Your ways are higher. God's ways are higher than our ways, and His thoughts are always higher than our thoughts. No, ging klaro gid ina ni Isaiah nga kung ano ang kalayon sa langit sa duta mo na ang discrepancy nga makita naton kung ano kalayo man ang kaya sang Ginoo kumpara sa aton. And so, a man of faith commits despite sang mga uncertainties. Kita na naton sa kabuhi ni Noah, sa kabuhi ni Abraham, paano siya nagbiya, sa kabuhi ni Moses, and even man sa kabuhi ni Rahab. So faith is not the certainty or control, but trusting the one who control all things. Another, a man of faith chooses God's will over worldly blessings. Kita na naton sa kabuhi ni Moses, gineject niya ang mga pribilyo para sundon ko ano ang greater purpose ng Ginoo sa iya nga kabuhi. Another, a man of faith confesses his need for God's grace. Ang isa ka tawo nga may matutuod siya nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo, hindi isa ka tawo nga bugalon siya o kon nagapadayaw siya sang iya nga katutom o kon hinimuan. Apang kita niya nga hindi siya perpekto kag sa grasya lamang sa Ginoo nga siya maluwas no kag siya makapanumbalik sa Ginoo. So kita na nato sa kabuhi ni Rahab, hindi maayo kag mahigo gid ang iyang kabuhi apang nagpangayo siya sang grasya sa Dios. Sa iyang pagtuo nagpalapit siya sa Dios nga maluluyon. Even si Samson nakasala siya pero nagpangayo siya gapon sang grasya sa Ginoo. Another chance si Jephthah and even si David, no? We know their stories. And lastly, there just a recap again, a man of faith confronts challenges with courage. So hindi nga talawan o kun nga though hindi na lang siya magulag because kay bangod sang kahadlok, pero ang isa ka tawo nga napunan sa ginatawag nga pagtuo, no, ginatubang niya ang iyang mga problema, ang iyang sirkumstansya nga may kaisog, such as si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel, si Moses, no, wala sila yan nag-atras apang nagpadayon sila. So amo to ang ligad nga natun-an nato na we will be moving sa next naton nga pagtuon. And instead of going first sa kay Abel, ang una naton nga pagatun-an is ang kabuhi ni Enoch. Ang kabuhi ni Enoch. Now, nga kay bangon para sa akon very interesting ang iya kabuhi, in a sense nga grabe lang gid kagamay ang detalye nga nasugid. Wala kita sang istorya kung ano bala gid ang mga detalye sang kabuhi ni Enoch. Pero ang simple lang nga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, especially sa Hebrews chapter 11 verse 5. Okay? Enoch was translated that he should not see death, for before his translation he had this testimony that he pleased God. And that's all. Amo lang na iya ang detalye nga nabala naton sa iya. Kung balikan naman naton sa Genesis, ang habal dira, Enoch walk with God. That's all. Enoch walk with God. Nagpanlakaton siya upod sa Ginoo. Now, may gusto lang ako nga i-clarify regarding sa aton nga view bala sa kaluwasan, considering sa Old Testament and the perspective regarding man sa New Testament. Now, sa Old Testament, may ara kita misconception nga sa Old Testament, it is work-based, okay? It is by works nga maluwas, no? Daw Arab lang sa una, law habi, no? So, it means nga dapat sundon ang law ni Moses para maluwas, maghalad para maluwas. But that is far from the proposition of the Bible. Layo ina sa ginatudlo sa Biblia. So ang konsepto naton nga, well, Old Testament, it is by the law or by works. Kag sa New Testament, grace na. Kag daw ara ba lang, it implies nga ti, ang ginugali manuluyon, kag mabinugayon sa subong, pero sa una, hindi. Nga lain ang mode of salvation sa una, kag subong lain man. Now the thing is, it is still by faith. It is still by grace. The Old Testament does not teach salvation by works. Because like the New Testament, it teaches salvation by grace through faith. Obedience was never the basis of salvation but evidence of genuine faith in God. Na kung mabalikan naton ang istorya ni Abraham dira sa Genesis chapter 12, ang ginambal dira, and Abraham found favor in the sight of God. What is favor? That is grace. Diba? Pabor, gracia, and Noah found favor and Abraham found favor. Kag diri naman nakita naton sa very first phrase. Kung basahon naton, nga gin-clarify sa Hebrews chapter 11 verse 6 or 7 or shall I say Hebrews 11 verse 5, by faith Enoch. Wala din ito ginambal nga by the works of Enoch. Okay, he was translated to God that he should not see death. Wala dito ginambal nga na please ang Ginoo sa iya kabuhi kay bangod nga faithful siya. Pero ang ginahambal dire by faith, paagi sa pagtuo. Na kung nagtuo ikaw, it means wala ikaw sang inimuan. Faith is simply rest. Resting in God. Nagapahuway ikaw kung sino ang Diyos kag kung ano ang imo nga pagkilala sa iya. So, ginklaro gidire sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. So, kung nalipay, naluwas, kag-intranslate pagani, buot silingon, wala siya napatay, no? Gintranslate siya, gindalas ang Ginoo palangit, inibangod nga maayo siya o kung matutom siya, but bangod sa iya nga pagtuo. Without faith, it is impossible to please God. But because Enoch has faith, it was possible for him to please God. So, ang badiri dapat magkarika o magpalapit ikaw sa Ginoo nga may pagtuo, no? Kay bangon ang badiri, siya ang manugbalos sa mga nagapangita sa iya. So, I hope I was clear with that clarification nga even sa Old Testament, ang ginatawag nga kaluwasan is by grace and it is through faith. Kag kita man naton liwat-liwat gid ang ginmention gin gani diri sa Hebrews 11, ano ni sila mga Old Testament nga mga personalities, si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Jacob. Pero ano ang makita naton nga common denominator sa ilang kabuhi? Hindi bangod nga maayo matutom sila. Kita naton kung ano ila ni nga mga kapaslawan man. Pero ang baldre, ang ginaliwat-liwat, by faith. Hindi, not by works, pero ang baldre, by faith that led to their obedience. So, ang gaguyod sa ginatawag na kaluwasan, or shall I say, ang nagaguyod sa ginatawag na maayong buhat o kung imong pag-obey is hindi ang imong, no? Hindi ikaw. So, ang mauna dapat is ang ginatawag na pagtuo nimo sa Ginoo, kag ang masunod sina, nagtuo ikaw, naluwas ikaw, kag ang bunga sina, ang sunod sina, is ang pagtuman o kun ang aton binuhatan, aton nga pagtuo, not the, or aton nga pagsunod sa Ginoo. Not the other way around nga, okay, mangimaayo ako, maluwas ako, kag amuna nga, te, siguro daw masiling man nga lapit ako sa Diyos. No, that is not the case. So, we believe, we are saved, and we do good works. Okay, so ginklaro gina ni Apostle Paul man sa Ephesians chapter 2, 8, and 9. Na? Nga, hindi sa mayong buhat, kundi paagi lamang sa grasya sa pagtuo. Now, sa nahambal ko na kagina, grabe ka interesting o kung interesante, maka-intriga ang kabuhi ni Enoch. Dari soya mo ni siya ang ako ni ginuna kay bangod niya. Grabe lang gid kagamay ang mga bersikulo nga nahanungod sa iya. And kabay nga sa sini nga pagtuo naton, may ara kita gihapon mapulot ng mga practical gid kag makabuhi naton sa aton nga kabuhi adlaw-adlaw. Now, makita naton diri the author of the Hebrews mentions David, the great king. Pero pahapyaw lang, kag wala niya ganin na mention si Isaiah, si Daniel, si Job, or even si Elijah. Nga pareho man sila, gin-translate bangod sa ilang pagtuo, kagkatutom si Ginoo. So, ang istorya ni Enoch una, mabasa na ito dira sa Genesis chapter 5. So, ginambal diri, when Jared had lived 162, he fathered Enoch. Jared lived and he fathered Enoch 800 years. Ang next diri, ang iya amay nga si Jared lived for 962 years and he died when Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Now, meaning sang word nga Methuselah is death. Okay? So, siya ang tatay ni Methuselah, ang pinaka, no? Ang oldest man, no? To live. And all the days of Enoch was 365 years. Kagangambal diri, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So the only real detail we're given about Enoch is encapsulated in that verse, Enoch walked with God. That's all. So, 1,000 years, and yet thousands of years later, Enoch appears in Hebrews 11 as a great hall of faith. I mean, amo lang tong nahambal sa iya, nga kabuhi, pero na-include siya sa sining hall of fame sa mga katawhan nga grabe ang pagtuo sa Ginoo. So, here's how the author of Hebrews puts it. By faith, Enoch was taken up so that he shouldn't see death, and he was not found because God had taken him. Okay, so that is said sa Hebrews 11 verse 5. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. So, ano bala diri ang mga kamaturan nga makita naton nga gin-highlight gid or gin-mention gid ya si Enoch, although daw ka-obscure sang mga detalye na hanungod sa iyang kabuhi. Now, tatlo kabutang makita naton yan ang niya aton nga pamalandungan before kita mag-end sa aton nga pagtuon sinaga. Now, first, Enoch believed in God. Okay, amo nang una nga makita naton. Enoch believed in God. So, ang ginliwat-liwat, kagin-mention man sa verse 5 and 6, by faith Enoch, amo nang una nga makita naton sa iyang kabuhi. Why was he included sa mga sinima katawhan nga napunan sa pagtuo? The heroes, the hall of fame of faithful men or men full of faith. Well, simply because, una, well, he believed in God. Amo niya makita sa iyang kabuhi. Now, as our proposition, men may know little of our faithfulness, but God knows the measure of our faith. I think amo niya mas importante, even sa kabuhi ni Enoch, amo niya makita naton. Ang iyang katutom, ang iyang mga ginhimo para sa Ginoo, I mean, wala to yan na-emphasize kay amo lang to eh. He lived, he pleased God, he walked with God, that's all. Amo lang niya ang nabalaan naton sa iya katutom sa Ginoo. Pero yun know, ang isa ka gin-emphasize gid, that by faith, he lived a life pleasing to God. Amuning importante ang aton pagtuo sa Diyos kaysa amuning ginatagaan aton niya sang bili sa aton nga pagsunod sa Ginoo nga mabalaan sang iban nga matutom kita. Pero kamusta naman niya ang aton nga pagtuo? Kamusta naman niya ang pagtanaw sang Ginoo sa aton? Kaya bangod ang tao ya, pwede ya tanaw na aton katutom sa sagwa. Pero ang Ginoo nagatulok sa aton nga pagtuo sa aton gid nga tagipusoon. So by faith Enoch believed in God. By faith Enoch believed in God. So amo na ang una nga kamaturan nga makita naton sa kabuhi ni an excellent thing sa kabuhi ni Enoch nga nagtuo siya sa Ginoo. Another thing, not only Enoch believed in God, but another relevant thing nga ma-apply man naton na not only kita dapat man magtuo sa kay sa Ginoo pareho kay Enoch, but Enoch also boldly warned men. Enoch boldly warned men. Warned about what? Warned men about the coming judgment. Now, sa Jude verses 14 to 16, ang ginambal diri, it was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied saying, behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all, to convict all the ungodly of all their deeds and ungodliness that they committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desire. They are loud-mouthed boasters showing favoritism to gain advantage. Now, Mario, na-mention ko kagina nga si Enoch ang tatay ni Methuselah. Kagbuot silingon, sang ngana ni Methuselah means death. So si Methuselah, nag-edad siya, nagkabuhi siya 969 years. So ginngalanan siya death, which I think ginhungod ini ni Enoch to signify and to warn people that when he dies, that when Methuselah dies, judgment will come. And that exacts with the time nga si Noah man nagkabuhi. No, apo ni Enoch si Noah. And sa time nga si Noah nagkabuhi naman, amutong tion nga mas nangin relevant ang ginwali or ang ginwarn ni Enoch. Ngambal kamu, dapat maginursol kamu kay bangon nga ang Ginoo magahukom. Now, hindi gali nga si Noah lang ang preacher sang righteousness, but even si Enoch, he even prophesied nga may ara paghukom ang Ginoo. And so, bala na to sa time ni Noah, no, si Noah ya, nagkabuhi, he found favor in the sight of God, kag, no, siya gamit man sa Ginoo, sa pagwali, sa pagwarn. Pero, ang ina nga nakita, o na-experiensyahan ni Noah, nga kagubot, kag, ang corruption during his time is, well, si Enoch nagwarn na sa sining mga tao beforehand. So, amunang tahom siya kabuhi. Although nubo lang, na-mention about siya kabuhi, pero kita naton, compact mong baga. So he believed in God, he boldly warned men sa iyang pagkabuhi about the judgment of God, nga natabo sa time ni Noah, nga wala na siya. But he also beautifully walked with God. So, he beautifully walked with God. Now, just a note, nga na-mention naman natin kagina, nga ngay si David gin pahapyaw lang ang mention sa iya. Si Elijah kag ang iban pagid nga mga biblical personalities nga sikat man, pero nga siya gin mention gid ang iya nga ngalan with details about his faith. So Enoch lived about 400 years before Noah, his great grandson. And so kung gin mention man daw ini simply for the fact that Enoch was set apart, he walked with God, which indicates just how rare that must have been in those days. It means, gin-mention ang kabuhi ni Enoch, kay grabe ka, impactful ang iya kabuhi, even sa iyang time. It means nga, he is going against the flow, and that he chose to walk with God when nobody around him was. He walked with God when everyone is leaving God. So, kung gin-mention man ang ngalan ni Enoch, kaya bangod nga sensational ang iyang pagtuo kagkatutom sa Ginoo. May it be na sa aton i-applicar man naton sa aton nga kabuhi. That as Enoch believed in God, we should also continue believing in God. That as Enoch boldly warned men about the coming judgment, kabay kita, we will also be the Enoch of our time. And as he beautifully walked and lived with God, maybe, amo man ato na kabuhi. Let us live by faith, just like Enoch. Let us live by faith for the glory of God. Salamat sa inyong pag-upod sa sinang pagpamalandong naton. And I hope and pray nga ang ining nubo naton nga pagtuon sa kabuhi ni Enoch nakabulig sa aton nga paano bala no, masabat ang pamangkot, paano bala kita magkabuhi sa sining magubot kagkalibutan nga nagapalagyo sa Diyos. Let us live by faith like Enoch. Let us live by faith for the glory of God. May God bless us.
1: Si tatay wala nagapangayo sa malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahilway ang iya pamilya.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, indigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Sa tanan, welcome again sa aton nga programa diri sa Kahanginan Buhing Paglaom. Subong aga magapamalanong kita sa isa ka bersikulo diri sa Psalm 46 verse 1. Kag nagkampalang pulong sa Diyos diri, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa sining naman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Nga ko sa din o Diyos nga makapamlanon kami Ginoo sa sini nga kamaturan nga kabay pa Ginoo bisan sa biyak sa mga krisis ang among nga kabuhi. Tudloy kami Ginoo nga magsalig pagid kami sa imo o Diyos. Kabay pa nga ikaw Ginoo maghatag man sang kabakod sa tagsa-tagsa. Kagabay pa Ginoo gamita Ginoo ang ini nga mga kamaturan nga halin sa Salmo 46 versikulo 1 nga magpabakod Ginoo sa tagsa-tagsa. Especially sa mga kaanakan mo nga subong na may ginatubang ang mga krisis sa kabuhi. Inatugyan ko sa iyong tanan nga may kalipay at pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag-amen. Now, abiyama ni Gugma, ang krisis is not a question of if, but it is a question of when. Pariho ba lang sa mga financial struggles, sickness, or family problems, or maybe sa mga pastors and workers, kag minsan sa mga volunteers nato sa mga local churches, ang ginatawag nga ministry pressures. Kag ang tagsa-tagsa nga mga katawhan, kitaman gani nga mga Kristohanon, hindi na tulmanigar nga may aragidya storms nga ginatubang kita. Kag the real issue is not the crisis itself, the real issue is how we respond to the crisis. No, amo na gani nga ang Psalm 46 ginsulat ini in the time of national danger. Kag anong mga national danger diri nga ginatubang sang people of Israel? Kasubong sang war, instability, kag bisan man ang fear. Kag instead of panic, ini nga Psalm 46 nagdeklarar ini nga kinanglan ang mga katawhan sang Ginoo. During the time ang nation Israel nagadeklarar ini nga magsalig sa Ginoo, confidence in God. That's why, brothers and sisters and Lord, a crisis reveals where our faith truly rests. Again, a crisis reveals where our faith truly rests. So how should a believer, paano ayhan ikaw, nga mag-respond in times of crisis? How should a believer respond in times of crisis? There are three principles here. Number one, you should run to God, not away from Him. Run to God, not away from Him. Amo na gani nga ang Psalm 46, kanami bala nga naghambal gani diri ang Psalm 46, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. That's why in crisis, ang tunga sa mga crisis ini, damo kag dakugid ang possibilities nga mga katawhan magpalagyo sa Ginoo, magpalayo sa Ginoo. Stop praying to God. Ano pa gid? They will stop attending church. Kag iban gani, nagapangduwa-duha na sa Ginoo. Pero ang Biblia nagahambal sa aton God, that God is our refuge. Meaning, ang refuge diri, it is a place we run to. Hindi nga amuning lugar nga kwan palayuan naton or palagyuhan naton. No, pareho na sang isa ka bata. Kung nabatsyagan niya ang kahadlok, nabatsyagan niya ang danger, ano ginahimo sang isa ka bata? Di ba? Usually nagapanawag siya nanay or tatay. That child is running to his father or mother during the time of crisis or storm sa kabuhi. Wala siya nagat panago sa iya tatay. Ginapangita niya pagganing iya nanay, iya tatay, during the time of storm. That's why, ang ato niya Ginoo is, He is more willing to help than we are to ask. He is willing. That's why, run to Him. Pray immediately to Him. Hindi nga muna iya ang last resort mo. That's why, brothers and sisters in the Lord, stay faithful, bisan man sa Christian communities, kung sa din ikaw nangin member. Kaginanglan naton ang pulong sa Ginoo nga magagiya sa aton in times of crisis. So again, how should a believer respond in times of crisis? Number one, run to God, not away from Him. Second, stand on truth, not your feelings, not on feelings. Di ba? Abal sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, according to Apostle Paul, for we walk by faith and not by sight. No, obviously, ni gugma ang krisis na gadala ini sa aton sa hadlok, pagduha, kagbisan man confusion. Amo man ang ginambal sang feelings naton. No, ano ang ginambal sang feelings naton? Ang sinful naton nga feelings that God has left us. Di ba? Pero amo ning kamaturan ang pulong sa Dios nga tudlo kag nagambal sa aton that He will never leave us nor forsake us. That's why God is with us all the time. No, mo na gani, ngang feelings may come and go. Di ba na? Do you agree with that? Ngayon ang feelings mo subong, ang feelings mo, ang emotional feelings mo, tanan-tanan, nga ginabatsyag mo, they will come and go. Kung kisa gani, nag-change pa na gani, ang level bala sang kahadlok, di ba? Kung kisa ara, pero hindi ka kahadlok. Kung kisa grabe ng kahadlok mo. That's why ang feelings will come and go. Pero ang pulong sa Ginoo stands forever. Klaro ang bali Jesus Christ, no? Heaven and earth will pass away, but His words will not pass away. Amo na gani, nga sa aton ng kabuhi, abiyam ni Gugma, importante gid nga may ara kita bala sa spiritual naton nga pangabuhi. Kakanong inang bala? Bala bala sang 9mm? Bala bala sang 45? Hindi. Bala nga amo ina ang pulong sang Ginoo. Amo na aton depensa. Amo na aton nga sword. Kahit kung kita napunan sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nag-replace ang negative thoughts with God's promises. That's so important, tigid, nga napunan kita sa pulong sa Ginoo. So again, how should a believer respond in times of crisis? Una, gisatanan, you should run to God, not away from Him. Secondly, stand on truth, not on feelings. Not on feelings. And thirdly, trust God's purpose, not your understanding. Trust God's purpose, not your understanding. Anong hambal gani sa Romans 8:28?

We don't understand it. God is still working. Amo na gani abi amigo, humbal ni John MacArthur, that God never wastes a trial. Ang tanan nga aspeto, ang tanan nga katabo sa aton nga kabuhi, whether small or big things, whether ang mga negative or positive things, or ang mga katabo subong sa aton nga pungsod, ang katabo sa aton nga kalibutan, ang mga krisis, ang linog, tanan nga mga tribulations, or ayhan ay ang mga kasakit nga ginatubang mo, tanan may purpose. That's why ask God, ano ba lang ginatudlo mo, Lord, sa akon subong? Huh? And be patient. Don't rush decisions in crisis. Hindi ka mag-decide kung may crisis ka. Hindi ka mag-decide insigida. Kaya nga, munang humbal sa mga katigulangan bala, no? Kung gadali-dali ka, dali ka gid mapasok. So be patient. Don't rush decisions in crisis. Keep serving God even when it's hard. Kailangan mo magigabunlayan sa inyong kalibutan. Do you agree with that? That's why, brothers and sisters and Lord, in crisis, run to God. In crisis, stand on truth, especially the promises of God. And lastly, in crisis, trust His purpose. Abiya manigugma, ang crisis does not destroy faith. It reveals kung ano ang kondisyon sang aton nga pagtuo sa aton Ginoo. The storm may shake us, but it should not separate you from God. No, before kita nga magatakop sa sininga aga, no, may isa kang bahanon nga hindi ugid malipatan, kay ini nga bahanon, isa ni sa mga bahanon nga gintudlo sang akon nga iloy kag sa akon nga amay. Ang akon nga iloy kag amay, mga misyonaryo sila sang una dito sa Negros Oriental, kagang isa ini nga bahanon nga nagapabakod sa amon in times that we are facing crisis sa kabuhi, kabudlay, kag mga uncertainties. Kag ini nga bahanon, hindi ni siya bag-o sa mga Kristuhanon. The title of this song is Trust and Obey. Ining trust and obey, nagatudlo ini sang mga kamatuoran that we should trust God completely. We should obey God faithfully. And there are blessings, no? There are blessings if we trust the Lord and if we obey the Lord. Kagabay pa ini nga mga tinaga sa sining ambahanon, no? We should obey God. We should wait on God. And kung mag-ahambal ganin ang Ginoo, we should stop. Because trust is the root, obedience is the fruit, and blessing is the result. In times of crisis, trust and obey.

0: Git sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kagbuhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

mga wonderful words of life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagagalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuituyan kita diri sa pagpumalandon sa Colossians 3:23. Siling sang pulong sa Ginoo, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Gabay ang Ginoo, magapakamayo gid siyang pulong nga aton pamalandungan. Working for the witness of Christ. May tatlo kabutang nga makita naton sa sining kamaturan sa Colossians 3:23. Una, nantawag naton ang purposeful performance. Ikaduha, passionate participation. Ikatatlo, persistent perspective. Okay? Amo ni ang tatlo kakamaturan nga makita naton diri sa aton textbook sa Colossians 3:23. Balik kita sa una, amo ang purposeful performance. Kung sa yuron, ang Romans o kung ang Colossians 3:23 nag-remind sa aton nga ang aton nga mga ginhimo hindi ni siya ultimately for human approval. No? Tahom sang reminder sa Colossians 3:23 nga ang tanan naton nga ginahimo sa pag-alagad naton sa Ginoo hindi ni siya for human approval but approval halin gid sa Ginoo. Amo na kasimple sa pagpaintindi diri sa Colossians 3:23, no? Katahom sang iyang pagsiling, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Mag-echo inisya sa another passage sa Ephesians 6:7 nga nagasiling, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Di bala katahom sa sininga reminder para sa aton sa pag-alagda natin sa Ginoo, no? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. So kung siyo ron, ang application sininga verse para sa aton subong, kung ano man ang imong role, you may be a student, you may be an employee, you may be a parent. Kung sa'yo ron, approach tasks with intentionality. Kagambalong tagin ang Ginoo, kung ano atong ginahingi mo. How does this glorify Christ? Naan. Diba? Katahom sa sinaang evaluation sa atong kagulingon. Sa pag-examine natin itong gawalingon, sa tanan natin na ginahimo para sa iya. Nakapahimaya bala ini sa Ginoo. So gani abyan utod, before starting any duty, dedicate it to God in prayer. Alright? Wala o kabalo kung ano ang imong kangtanan subong, pero amo ini ang applications ng sininga, pulong sang Diyos nag-remind sa aton. Purposeful performance. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi lang amoy na na magsapa naton. Kadua, makita tapagin diri ang passionate participation. Asa isang purposeful performance, kadua makita naton ang passionate participation. Kao na itong diri ang phrase, do it heartily. Kaya ining pulong na do it heartily, it means with zeal, with energy, and sincerity. Kaya makonek man natin ining kamaturan sa Romans 12:11. Ganyan nga siling, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Home no? Though, parang lang bala sa isa ka practical nga example,
a volunteer serving in church who doesn't just fill a slot, but joyfully greets people, making them feel Christ's love. Wow. Oh? So, muna ang isa sa mga reminder dali sa sininga verse. Passionate participation. Kay kun wala kasininga kinaiya abyan utod. Nag-obra ka lang tuod pero hindi tinagipusoon. Law ay gidang outcome. Law ay gidang result. So, ininga verse, katahom sa reminder, hindi lang purposeful performance, but passionate participation. Kung baga ang application diri, hindi ta mag-settle sa half-hearted effort. Di ba? Himo na to itong best para sa Ginoo. Kung di man na itong mahimo, at least ginhimo mo niya sa tinagipuso niya pamaagi. Infuse your work with enthusiasm, even mundane chores or household chores. Washing the dishes, filing reports, kulano pa dira. It should become acts of worship when done with joy for God's glory. Amo na abyan, passionate participation, ang bot si ganun sining Colossians 3:23. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So, kung ara kita sa alagdan, pero wala kita sa sincerity, no? Wala kita ya zeal kag energy, I think it's time nga makighambal kagid sa Ginoo, makigstorya kagid kung ano ang leading sa Ginoo sa imo. Right? Importante nga nag-obra kita sa bulaton sa Ginoo nga iya kabubuton. Nga may tagipusoon kita nga ready sa pagtrabaho, may kalipay ikaw, passionate ka ba na? May joy ikaw sa paghimo sa bulaton sa Ginoo. Kay kung wala ina nga klase nga balatyagon o kung sa imong tagipusoon, hindi gid maayo ang result o kung outcome sa mga ginahimo naton. So amo ni ang isa sa mga panumdom sa pulong sa Ginoo. Just like a teacher preparing lessons with excellence, not just for a paycheck, but to honor God by shaping young minds. Okay? So, amo niyang pulong si Ginoo. Katapusan, not only purposeful performance, not only passionate participation, let's look at persistent perspective. Persistent perspective. Isa ini kakamatura nga makita natin sa Colossians 3:23. Kag ang kigid ni tanan abyan, according sa itong text sa Colossians 3:23, ang kidri is not unto men. Not unto men. So, usually kung ang tao, bala, sa mga buluhaton kung kisa, maayo atong trabaho ka may nagatulog sa aton, may nagabantay sa aton, or ma-please na itong aton boss o kung sino dira. Pero, amoy ni ang siling sang pulong sang Diyos. Whatsoever you do, nag-remind rin ang pulong sa Ginoo sa aton. Ha? Not unto men. Kag ma-challenge kita sining in connection sa sining Colossians 3:23 sa Galatians 1:10 nga nag-remind sa aton, am I now trying to win the approval of human beings or of God? So, gani abyan utod si Ginoo ang practical example na masapwa natin dalika pariyo sa isa ka employee na overlook for promotion yet continues to work faithfully knowing God sees and rewards integrity. Ang applications ni abyan kung kita nag-involve sa bulaton sa Ginoo, bisan hindi man sa bulaton sa Ginoo, kung ano man ang imo trabaho, kung ano man ang imong ginahimo, keep eternity in view. Alright?
keep eternity in view. Ang recognition may not come from people, but God promises reward. Diba? Amo na. Kag makita tayo na ang kamaturan sa verse 24 sa Colossians chapter 3 nga nagasiling, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Wow, what a promise. Huh? What a promise sa mga nagahimo sa mga bulaton sa Ginoo, o kung hindi man sa bulaton sa Ginoo, as long as ginpatihan tani o kung gin-apply tani ang Colossians 3:23, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men, nag-promise ang Ginoo sang reward. So stay steadfast again. Stay connected gid sa Ginoo. Remembering nga ang aton ultimate boss while liwan kundi si Jesus Christ. Nagpromesa siya nga maghatag reward sa aton. Alright? So wala lang ini nag-refer sa pag-alagdan. Okay? Bisan ano man ang aton ginahimo. Ha? Ang siling sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. So in closing, sang sining aton nga pagtuon, when our performance is purposeful, when our participation is passionate, and when our perspective is persistent, then we transform ordinary work into extraordinary worship. Amo na abyan. Amo ina. Kaya kung isang aton abi ginhandom ang recognition sa tao, hindi tada mag-rely. Pasahan wala pa ikaw na recognize ang Ginoo na kakita sa aton tinagipusoon sa paghimo sa iabulaton. Kung wala man kita sa lagdan, ang Ginoo kabalo siya kung paano siya magpadya sa imong ginhimo, ayhan sa imo trabaho, imo pag-eskwela, sa imo negosyo, o kung ano man nga mga nga ginahimo naton. See to it nga may maya gid ang Ginoo. Kaya ang Ginoo magbalik gid sing pagpakamayo. That is why nga ang Colossians 3:23 ang aton text nagapanawagan sa aton to live with a higher motivation. Amo ni ang Colossians 3:23. It calls us to live with a higher motivation. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So every task becomes a testimony that we belong to Christ. So abyan, salamat sa sining kamatura na kita natong dali, working for the witness of Christ. I hope na ini nagahatag sindako nga panumdom sa aton sa maghimo kita, hindi lang sa bulaton si Ginoo, o kung ara man ikaw sa gobyerno, o kung ara man ikaw sa private sector, kung ano padira. See to it nga ang aton na himo mahimay ang Ginoo. Paghimuon naton sa tinagipusoon sa pagdayaw sa iya. Saliwat, salamat sa pulong sa Diyos aton nakita kay natun-an. Padayunon naman naton ini aton pagtuon sa desu naton nga broadcast. Ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan. Damo salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

0: Sa adlaw sa kagamo kagarisan ang Dios ang aton dalampan. Handa nga kabulig sa tion sa kinanglan. Nagapamati kamo sa tibok sa kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa aton mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag mga kaliwan. Kag ini among gahom sa Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo sa iya.
1: Maayong aga mga abiyan, kagutod sa Ginoo, nagkakalipay kita na sa Sininaga, makapadayon kita sa pagtuon sa aton series sa Book of James. Kagatuntunan sa Sininaga, ang chapter 5 verse number 3, na saling sa pulo sa Ginoo, your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have kept treasure together for the last days. So sa nangliga natunan ang James chapter 1 and 2, kasi James dari nag-expose ang false security of material na wealth. Sa verse number 1, iya ginawarned ang mga rich, silinya weep and whole of your miseries that shall come upon you. Kag sa verse number 2, he showed the temporary nature sa sini ng mga possession. And saling niya, your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Kagdali sa verse number 3, si James dali nag-reveal that their wealth is not only decaying, but inina wealth also nag-testify kung anong ara sa ilang tagipusoon. So the very treasure na ila ginasaligan, amu ining witness sa Ginoo in the courtroom. So, pamangkot, ano dari nga possessions did they trust? And siling sampulong sa Ginoo, your gold and silver. Kagining gold dari, nag-represent ini abiyan kagutod sa Ginoo, the highest form of wealth kaga ginavalue gid ini in the ancient world. And biskan sa aton subong, no, ang iba ng mga countries, kung gusto mangutang ang country, ginalantaw nila anay ang gold reserves sa isa ka country. Kaya importante ining gold. So siling ipadari, and silver. Kagining silver dari, often ginagamit ini as currency and standard measure for financial resources. Kag kung i-put up mo ini together, ining world dari na gold and silver, nag-represent ini isang wealth, financial security, material success, kag economic power. Kag kung lang taon naton, siling diri sa pulong sa Ginoo, as James nagasulat siya ni Pagi sa pag-iya sa balaan ng Espiritu, kung lang taon naton may ara dara possessive pronoun, siling niya your. Kag si James diri nag-personalize sa ila judgment or indictment. Kag iya gina-address ini ng mga tao na ang ila confidence kag ang ila pagsalig ara sa ila possession, ara sa ila gold and silver. Kag ang emphasis ini is not merely there is a wealth in itself, but ang wealth that had become the object sa ila pagsalig. Ang Bible gid wala naga-condemn sang gold and silver themselves. Ang tabernacle makita nato na nag-contain ini sang gold. Even sa temple, may aragra gold. Kag even sa heaven, gina-describe as having streets of gold. So ang issue dari is never possession. Ang issue dari is affection. Gold is not against, or God is not against wealth in your hands. He is against wealth in your hearts. So God is not against wealth in your hands. He is against wealth in your hands. Hearts, mga utod. So, dari kung mamangkot kita sa aton na kaugalingon, diin naton ginahatagin ang aton confidence. Anugin bala ang aton ginasaligan? Ang aton nga bank account? Ang aton nga negosyo? Ang aton nga savings? O ang Ginoo? Whatever you trust most becomes your functional God. Next na pamangkot dari, what happened to their gold and silver? Siling dari sa pulong sa Ginoo, your silver, your gold, and silver is conquered. And in word dari na conquered comes from the meaning, but singanon corrode, tarnish, to become rusted, to deteriorate. So makita naton ini na ini na word ara sa perfect tense, kag but singanon ini is a completed action kag may ara continuing result. So si James dari wala siya nagahambal na ini na gold and silver will be, hindi siya future conquered. nagahambal siya na siling na your gold and silver is conquered. But si ganun, gina-view na ni sa Ginoo ini na wealth as already ruined. Grabe ano, biskan ara pa dara, pero gina-view na sa Ginoo na ruined. Kag technically, kung lang taon na ton, ang gold wala naga katuktok. No. Kasi basi-basiling tabaw sa lagi na iya ang Bible. So si James na intentionally nagagamit siya dari isang dramatic language. Ang iya point na is theological, kag hindi scientific. Okay, mga utod? Kaya basi may araw nagapamati sa ito na di ginamo ang Bible mo. So ang iya punto dari is theological. But sige nun, even the most durable earthly treasure is temporary before God. So, what people call permanent is actually passing by. So, kung lang taon na ito, ang gold, hindi magid siya matoktok. Pero sa atubangan sa Ginoo, is just actually passing by. Temporary lang. And what people call security is actually fragile. So, the wealth they trusted had already begun its journey toward worthlessness. So mga utod ko sa Ginoo kagabihan sa Saninaga, everything on earth has an expiration date except kung ano ang gina-invest naton for eternity. So, even damo na mga Kristohanon subong, damo mga Kristohanon nga pawala, ano? Ay abi naton, wala pa man ta kakita langit, wala pa man ta, pero ba't yun ang makita naton sa Biblia? Eh kanami sinina, ma-encourage kita. And actually, kung ikaw nagapamati subong na grabe ang imo grieving gid, kag passion, kag desire para sa wealth, mag-accumulate sa wealth, no? Hindi man sala na may ara ikaw kwarta, pero kung amo na lang ang ara sa gid sa imo, tagipusoon, amo na yung ginakondem dari ni James, no? Biskan gani Domingo, hindi ka na makasimba, kay gapangita gid kwarta. The more patuloy ginapangita mo ang kwarta, igo lang man pang hospital. No? So dari makita nato sa lindari, what remain upon their wealth? And sa lindari sa puno si Ginoo, si James dari nagasulat, sa lindari and the rust of them. So ining word dari na rust, nag-refer in isang corrosion, decay, kag evidence of deterioration. Kag ini magiging visible proof that destruction has occurred. It's very interesting to note there na ini na rust is often slow and unnoticed. No, kita nato na ang biskan sa metal, no, naga hindi magina diretso layon nga magdecay. So ginamat-amat isa dara gamay pa lang tapos magdako, tapos it works silently, it gradually consume what once appeared strong, tapos amat-amat na tuktok, no? Kag, you know, sin often works in the same way. The heart devoted to wealth does not become hardened overnight. Hindi man gradual man ina, so amat-amat lang. So kung imo tagipusoon, amo na lang yung desire mo, te, amo na yung mag-amat-amat. Oh. Sa isa ka bulan, hindi ka na mag-church, dugay-dugay, dua, tatlo, hindi ka na dayon yung gigitaon, kay grabe na imo desire for wealth. Oh, biskan, pangtulog mo na, sige lang yapon. No. So, many spiritual tragedies begin quietly. Small compromises eventually become major failures. Kag, you know, we need to guard sa atong tagipusoon before corruption sets in. The next na makita natin dari mga utod ko sa Ginoo, what will their rust become? And sila sa puno sa Ginoo, shall be a witness. Kag, iling witness dari, halin buot sing ganun diri a testimony or evidence or legal proof. Kag inotice naton diri nam ara sa future tense, halin diri shall be. Kag the evidence already existed. Pero ang trial is still coming. Oh, grabe diri mga utod ko sa Ginoo. Kag si James diri karon naga-picture sa isa ka courtroom. Kag ang wealthy naga-stand before sa Ginoo. And expectedly, ang ila possessions, amo ni ang gat-testify, ang ila manggad. Kag ining tuktok takes the witness stand. Grabe mga utod ko sa Ginoo, no? Kag ining neglected wealth nila, nagahambal sang istorya. Ano na story? Mga opportunities na na-ignore. Kaya tuwod kung amo na lang gini ang nakatanom sa imo utak, kagtagipusoon, even opportunities sa pag-minister, sa pag-pandaog sa kalag, wala na, i-ignore na lang gid. And needs overlook. Biskan sa imo ng mga pamilya, hindi wala ka na time. No? Guba na imo panimalay. Nga, gusto mo lang ma-providean sila sang ilan needs paagi sa kwarta, pero ang imo presensya, wala na. Kag abi mo, amuni ang makahatag sang needs. But you know, mga kabataan, nagakinahanglan gid sang imo gugma, kag imo presensya, more than sa imo kwarta. Kag there is stewardship neglected. Generosity withheld. No? Abi kung kay grabe ng tinguha mo, ti siyempre, hindi ka na manghatag kay grabe ang balhas mo da. So, hadlo ka na mag-share man kay imo, ina. Wala mo gina-recognize na iya ina sa Ginoo. Kag the evidence speaks for itself. And yun ang mga utod kagabihan sa Sininaga, one day our lives will testify either for us or against us. And siling dari, against you. Against whom will it testify? So ini na mga rust, ini na mga tuktok will testify against you. So diri si James again, nagahimo sa sini na warning na personal. Against you, not against society, not against culture, not against the government, but against you and me. So diri makita nato na ang tao na nagapati na ini na wealth maga-protect sa ila, only gali to discover na ini na wealth maga-condemn sa ila. The thing na ila ginasaligan becomes amumani nga butang na maga-expose sa ila. Biskan lang tao nato hindi lang ang courtroom. Biskan subong buhi pata. Malantaw mo kung ano ang imo ginahimo, amumana ang ara sa imo tagipusongon. And no amount of wealth can silence the testimony of a neglected conscience. No amount of success maka-erase sa accountability before God. Kada isa-isa na mga natawo mas personally answer to God. Ako manabat ko sa Ginoo, ikaw manabat ka sa Ginoo. Kung sa lawayon ko, te manabat ko sa Ginoo, ikaw kung sa lawayon ka, manabat ka man sa Ginoo. And no one can stand before Him through another person's faith or achievements. Wala ka na yadamo nga irason sa Ginoo, no? So gani man mga utod ko sa Ginoo kagabian, nagapasalamat kita sa sining mensahe diri sa pulong sa Ginoo. Wala naga-condemn diri ang Ginoo sang wealth. Pero kung ang imo tagipuson ara na sa sina na wealth, amo gina ang gina-condemn sa Ginoo. Gani man magiging careful kita kag matudluan kita paagi sa pulong sa Ginoo. And kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nagapasalamat kay kami sa pagpadayon nyo sa pagsunod sa sanin na programa, pagpangamuyo, at magkasali kita na ining mensahe sa pulong sa Ginoo, magiging pagpakamayo sa atong tanan. Maayong aga, ka God bless.
0: Salamat sa imo pagpamati, kapagbulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig siyang aton malawas kay kalag, magmangin sa imo, karon kag sa gihapon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tinog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

ay nag-aasa yung maabiyan kay Dutod sa Ginoo nga nagkaparehan sa pagsunod sa sininya programa Victory in Jesus. Sabi po ng inyong abiyan kay Dutod sa Ginoo si Pastor Algar, Pastor sa Green Pastor Baptist Church San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalay mo ng Diyos, makapareho naman kita sa pagtuon sa ngiablan ng pulong, kagabayagin ng Diyos, magapak mo sa aton. By the way, salamat kay Pastor Ferdinand Franco sa sining programa Victory in Jesus na ginagamit kay sa ang Diyos agad nga i-air ang pulong sa Ginoo, kuniwala yung pulong sa ang Diyos sa sining station UYVS. Agod niya ang kanan nga marabutan sini makabati man kag makakilala sila na wala na sang iban nga Dios nga nagkari agod magluwas aton kundi ang iyang ang gibugtong anak na mo si Jesus Christ. Thank you sa sini nga station UYVS nga ginagamit kid sang Dios agod nga sa Gapon mawali ang pulong sang Dios kabay ginang Dios magabless sa sini nga station. Okay. Pareho kita sa aton ginto na nagligad nga sa third day about ini sa kay Aaron no, the high priest nga kun nang taon na tundari na pidigid nga silutan man sang Dios si Aaron tungod kay nakakumit man siya sang sala when Aaron spoke against sa Moses in chapter 12 sa book of Numbers. But siling sang Bible dira si Aaron nagpangayo sang patawad sa Diyos ang ginhimo niya kag wala sa ginsilutan sa Diyos dira. Kag kunang taon na ito, no, tungod kay ang Diyos may plano man sa kabuhi ni Aaron na gamiton siya agod ma-maintain ang spiritual needs sa mga katawan during the time when they were in the wilderness. So God preserves ang life ni Aaron, no? Wala sa ginsilutan sa Diyos. Kag sa pagid ka rason diri in the book of Numbers chapter o Exodus chapter 32 na kung ang taon na itong diri pidigid nga silutan man sang Diyos si Aaron tungod kay siya man mismo nag-compromise, no? Nagsugot man siya na himuan niya sang Diyos-Diyos ang mga katawhan pagi sa mga aritos nila, mga singsing nila ngalin sa dito pa sa Egypt naging tunaw ini ni Aaron kaginimo ining a golden calf. That is sad to say, no? During that time in chapter 32 dra, no? Makita natin ring ang Diyos nagsilot kids sa mga katawhan during the time, no? Kagdamo kid nag kalamatay tungod sa ginhimo nila against God, no? And yet, kung basaon na tundra si Aaron niya, wala against silutan sang Diyos. So, ang isa karason diri, tungod kay ang Diyos mismo, no, nag, not only God forgive Aaron, because God has a plan, kundi because of the grace of God, no? Basaon na kung liwat dari ang chapter 32, sa book of verse 30, down to verse 35. And it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, ye have seen a great sin, no? Tungod ye worship the golden calf. And now I'll go up into the Lord. Peradventure I shall make an atonement for your sin. And Moses returned unto the Lord and said, oh, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Amo ning golden calf, no? And now if thou wilt forgive this, their sin, and if not, blot me, no? If not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast given. And the Lord said unto Moses, whoever had sinned against me, I will blot out of my book. Therefore, now go, siling sang Diyos kay Moses. And therefore, now go lead the people into the place of which I have spoken unto thee. Behold, my angel shall be before thee. Nevertheless, in the day where I visit, I will visit their sin upon them. And the Lord plagued the people because they made the calf which Aaron made. See, ini dari nga ginhimo ni Moses nga nagpray sa in behalf sa makatawan sang Dios, no?
upon na dali si Aaron sini. Ti ang Diyos nagpamati isang pangamuyo ni Moses sa sining pag-appeal niya sa mga imbihap sa makatauhan, ti sininga ni Moses sa iyang prayer dari, oh, in verse 13, yet now if thou will forgive their sin, and if not, let me, I pray thee, out of the book which thou hast written. Ti kung hindi ka na sang Diyos pagpatawaron ang mga katawan sang Diyos, dari yung katawan na nakakumit sa sala because they worship the golden calf, sining ni Moses, ti irisa na lang ang akon ngalan sa imo nga libro. Ti sining sang Diyos, dari sa verse 33, and the Lord said unto Moses, whoever had sinned against me, him will I blot out of my book. Ano ayan ang botslingon dere ni Moses na blot out of your book, no? Which you have written. No? Ini nga praise botslingon dere, no? That those who commit sin will lose his salvation. Amo na yan, botslingon dere nga kung makasala ang isa katao, isa katumulo, madula iya kalwasan. Amo ni botslingon dere sang Diyos, no? Di, kung basaw na ito ang Book of Romans, kung Revelation chapter 20, verse 14, kung 15, re, no? Ang bisan sino o nga wala masulat yung alam sa libro sa kabuhi, agatambong sa linaw sa kalayo sa iba. Ang bisan sino o nga wala masulat. No? Di, kung ang taon na ito, Andrea, nasulat na ini nga ngalan nila sa libro sa kabuhi. So, pamangkot, ang mga nasulat mala, ang iyangalan sa libro sang kabuhi, malus niya iyang kaluwasan, pwede pa bala iniirison sang Diyos, pwede ba lang na malus ang ila kaluwasan when we commit sin? Tiliwat siya rin sa verse, in the Lord said unto Moses, whoever had sinned against

sala sapon, irison ko man ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi. Utod si Ginoo, no? Damo-damo mga tao sa Bible na makonsider na ito na kasala man sila. Example, no? Kung masaw na ito, si Abraham, may flaws man si Abraham, nakakumit man sa sangsala sa pagpinutig niya ngang si Sarah, ya utod. Damo kan two times gidra, no? Kag hindi lang siya, kundi damo pagid. Si Solomon nakakumit man sang sala, si David nakakumit man sang sala. Subot silingon, damo-damo nga mga Bible character sa Biblia nga may mga flaw sila, ang pamangkot na dula ila nga kaluwasan, na dula balang kaluwasan ni Moses sang nag-disobey sa Diyos paagi sa pagampak sang bato, na dula balang kuwasa ni David sa nakakumit sa sala adultery e Bathsheba, na dula balang kaluwasa ni Solomon sang nagpangasawa sa sangdamo. Kagdares sa mga Bible character na nakakumit sang sala. So amo na bli ang butsilingon diri sang Diyos na irison kunyo ngalan sa libro sang kabuhi. Di kung nagtaon natong ini nga text, nagatudlo ini sa ato, no? Nga kung ang tao makakumit sa sala kag madula, ma-irison sang Diyos siya ngalan sa iya libro, ti wala agad sing may maluwas siniway, tumod tanan kita ang mga tumuluo, bisan tumulo kita, pwede kita makakumit sang sala. Pero ang butsilingon di rin, isang Diyos, no, sa kay Moses, ari diri makita in the book of Psalms ang ginhambal ini ni David mismo, no? Si David mismo naghambal in the book of Psalms chapter 69 verse 27 kaga 28 nga nagasiling diri add iniquity into their iniquity and let them not come into thy righteousness. Verse 28, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteousness. There is a verse when let them be blotted out of the book of the living. Butsilingon dari, no, nga ini nga mga tao dari nga nakakumit sang sala, hindi agod madula ilang kaluwasan, kundi during the time, ginsidutan sila sang Diyos, napatay sila, paagi sa pagkuha sang Diyos ang ila mga kabuhi, because directly, dito pa lang nakita sang Diyos nga ini nga makatauhan, nakakumit na sila sang sala, when they worship the golden calf. So, wala to nadula yung kaluwasan to those who believe in Him, to those who are saved, pero ginkuha sang Diyos ang ila kabuhi tungod directly, nakabalo na gin sila sang nabahgahom sang Diyos, and yet ininga makatauhan, nagsimba gyapon sila sa golden calf. So, that's why siling sang Bible, verse 35, in the Lord plagued the people because they made the calf which Aaron made. Ginpamatay sila sang Diyos. Una dere nga nagano, ginpatay dere sang mga Levites, siling sang pulong sang Diyos, 3,000 soul ang nagkalamatay. Di, amuni ang mga tao nga ginkuha sang Diyos ang ila kabuhi tungod di disobey what God commanded them. Na hindi sila dapat magsimba sa Diyos-Diyos tungod kay sala iniinit ini nga makatauhan, nagsimba sila sa Diyos-Diyos. So that day, damo gid ang nagkalamatay, ginkuha sang Diyos, direkta ang ila kabuhi tungod sang mga ginhimo nila against God that they worship the golden calf. Kung basaw na ito ang book of Numbers chapter 20 verse 22 kag 20 down to verse 29, oh? Numbers chapter 20, mabasa na ito dari kung ano ang
kalawig o kung paano gingamit sa Diyos diri si Aaron.

0: Feeling na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Unang Juan 4.19. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Maayong aga, Bian. Welcome naman sa aton Bible Study sa Kahanginan, WABS. Kag maluyag ako, Abian, magpasalamat sa imo. Sa imo masunsun, kag mapinadayunon nga pagpamati sininga Bible Study sa Kahanginan. Gabay pa karon nga adlaw, mapakamaayo naman ikaw. Kag makabuli kiniga Bible Study sa pagpalig-on sang imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, Reasons Why Jesus Christ Delays His Coming. Kagbasahon ako ng 2 Peter chapter 3, verse 9. Sulat ni Apostle Peter nga nagasiling, The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mga 2,000 years na abyan, nga mga tumuluo nagatulok sa ibabaw sa langit, nag-look forward sa pagkariliwan ni Ginoong Jesus, as He promised. Ang mga early believers nag-expect nga magakarisya sa madali lang. Pero tub-tub karon nga adlaw, madamo sa gihapon nga mga tumuluo ang nagapamangkot, nga ang wala pa si Jesus nagbalik liwan. Ang ibang gani nga mga skeptics, nagamak, nagahikay, nagayamuhat sa promise ni Jesus Christ sa iyang second coming. Kaginhambal ko many times nga badamo nga mga tumuluo na ang daw natakan, kagang ibang nga tumuluo daw nadula ng ilapaglaom kagpagsalig sa second coming. Pero dumdumunta ini abyan, ang Bible nagatudlo sa aton nga ang pagkariliwan ni Ginoong Jesus is certain. His delay is not due to forgetfulness, weakness, or a change of plans. Why pa siya nagkaritob-tob karon? Hindi tungod nga nalipat siya. Hindi tungod nga fickle siya. Hindi niya masarangan tumano ng iyang promise. Hindi tungod nga nagbalhin ng iyang mga plano. Kaya naibaluan naton nga ang plano sa Diyos is established kagwa ay nagaliwan-liwan. Rather, God has wise and gracious purposes for allowing more time before the second coming. May maayong plano ang Diyos kung nga ang nag-delay ang iyang second coming. That is why, i-consider naton ang pila ka mga biblical reasons abyan why Jesus delays His coming. Number one, amo ini, sagin basa naton sa 2 Peter 3:9. Jesus delays His coming because of His long-suffering mercy. Wala siya nagkaripa, tub-tub karon, tungod sang iya malawig nga kaluoy abyan. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Abyan, ang tagipusoon sang Diyos na punan sang compassion for sinners, na punan sang mercy sang kaluoy. Kayang humble gidya sang Bible, He takes no pleasure in the destruction of the wicked. Hindi siya maluyag na silutan ang mga malauton. Ginahatagan niya sang chance. So, ang delay sang second coming ni Jesus Christ, isa ka manifestation sang iyang mercy. Ang tagsa ka dugang nga adlaw nga wala pa siya nagkari is another opportunity for men and women to repent and be saved. Ining ginadugang nga mga adlaw abyan, dugang ina nga opportunities. Agud nga mga tao maginulsol, kag makatuo kag makabaton kay Kristo nga ila personal nga manluluwas. Imagine bala naton abyan kung si Kristo nagkarina kahapon. Kabalugid ko nga madamo sang aton hinigugma. Linibo-libo nga mga tao nga waay pa nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas. Kag kun nagkari si Kristo Jesus kahapon, pwede nga ini nga mga tao mapa-infierno sila. Pero gin-delay sang Dios sa iya nga coming, kag siling na kun the very delay that some complain. Inabala ang delay, inabala ang pag-angan-angan sa pagkari ni Kristo. Nga daw ginareklamo na naton, amo na abyan ang kabangdanan kag rason kon nga aman, madamo nga mga tao pa ang nakakilala kay Kristo kag nagbaton kay Kristo nga ila personal nga manluluwas kag nabaton nila ang everlasting life. Kung nag-delay ang pagkari ni Jesus, it is because of His mercy giving people, sinners, a chance to be saved. Salamat sa Dios abyan sa iya nga patience. Salamat sa iya nga mercy. Kag ikaw karon nga adlaw abyan nga nagapamati, kun wala pa ikaw naluwas, wala pa nimo na baton si Jesus nga imo manluluwas, wala pa nimo na hinulsolan ng imo sala, himuay ina nga paghinulsol kag pagbaton karon nga adlaw. Don't mistake His patience for indifference. Ang iya abyan nga delay is an invitation to repentance. Himuay na nga paghinulsol. Himuay na nga pagbaton. Himuay na nga pagtuo abyan. Ikadua mo ni, Jesus delays His coming so that the gospel may reach the nations. Nagadelay ang pagkari ni Jesus agud nga ang gospel maglambot sa bugos nga kalibutan. Sinis sang Matthew 24:14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So before the end comes, God desires that the message of salvation be proclaimed throughout the world. Anti siya magkari, amo niyang iya kabubuton, nga ang mensahe sang kaluwasan ma-proclaim sa bugos nga kalibutan. Ang church abyan, ang iglesia, amo ina siya ang gin-entrust sang Ginoo na hanungod sa Great Commission. Sa iya ginhatag ang mando, ining dako nga mando, ining Great Commission. That is why sini nga mainadlaw, ang Dios sa gihapon padayon nga nagabukas sa mga gawang, mga ganhaan para sa missions, para sa evangelism, para sa Bible translation, para sa church planting. Kay amo ina ang plano sa Dios anti siya magkari nga ang maayong balita magalambot sa bugos nga kalibutan. Every generation that passes brings the gospel to more people groups and more nations. Kung nagkari si Jesus Christ abyan, kahapon, ang akon anak hindi na makagwa nga mangin missionary. Gina-announce ko sa akon mga marugpalamati nga ang akon anak nga babae. Nagaisahanon nga anak nga babae, palangga nga anak nga babae, magagwa siya subong isa ka missionary. Ginbayaan niyang iya trabaho. Ang akon anak may ara doctorate degree sa business. Nagatudlo sa isa ka college. Ginbayaan niyang iya nga profession. Kay ma-missionary siya. Nag-resign siyang iya bana nga isa man ka license nga architect. Ginbayaan man niyang iya trabaho. Agud nga mag-upod sila sa akon anak nga mag-missionary. Kung nagkari si Kristo kahapon, hindi na sila makamisyon. Salamat nga na-delay. Makagwa sila as missionaries, agud ang iban nga nasyon, makabati ka makakilala kay Jesus Christ nga ila personal nga manluluwas. Amo ina nga may amon kami ginapadala nga mga appeal, mga request sa mga churches nga buligan pangamuyo ang akon anak na si Jasper kang iabana nga si Daniel nga masupport sila sa ilang ministry of bringing the gospel to other nations, other countries. So every generation that passes brings the gospel to more people groups and more nations. Amo ina abyan, rather than nga magpungko lang kita ka magulat sa pagkariliwan ni Kristo, kita nga mga tumulong kinahanglan mangin active sa pag-participate sa misyon sa pagpalaptas ang gospel na ginhatag niya sa aton. Kay nagadelay ang second coming ni Jesus Christ agud iya nga matipon so that he can gather all his elect from all over the world. Amo nang hambal sang John chapter 6 verse 37. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. Ang Diyos sabihan sa iya kaalam, sa iya gugma, sa iya bugay, sa iya kagamanan, nagdetermine sang kadamuon sang mga tao nga iya ginpili agud nga maluwas paagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kagwala sang bisan isa sa sining ginplano niya, ginhandom niya, nga ginwill niya nga maluwas, nga hindi maluwas, nga mabilin sa iya second coming. That is why, before Christ returns, every person whom God intends to save will have the opportunity to hear and respond to the gospel. Ang buot silingon abyan, ang divine harvest is not yet complete. Hindi pa kompleto ang ani. Kinahanglan kompletuhon. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Kagbasi ikaw abyan nga nagapamati subong, isa sang mga pinili, isa sang mga ginpanginmatya ni Jesus, nga kinahanglan magkari kay Kristo, isa sa mga ginpili nga maluwas nga kinahanglan magkari kay Kristo sa kaluwasan sa paghinulsol sa yasala kag pagtuo kay Kristo subong personal nga manluluwas. Hindi kita abyan madulaan sa paglaom sa mga miyembro sang aton panimalay nga waay panaluwas, aton mga kaabyanan nga wala panaluwas, aton mga neighbors nga wala panaluwas. Kay nga aman, God may still be drawing them to himself. Ang Diyos sa gihapon dagadugang sa mga tao nga luwason niya, kag pwede nga ini nga mga tao, mga abyan naton, family members naton, mga neighbors naton, isa sa mga tao nga luwason ni Jesus Christ anti siya magkari abyan. And then lastly, kay sugpunan lang ni nato next time, nagadelay ang second coming ni Jesus so that believers may mature spiritually. Kabalo ka abyan, ang Bible nagahambal, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Isa sang plano sa Diyos sa aton kabuhi abyan, nga mangin hamtong kita spiritually, nga mangin mature kita spiritually. Kaginagamit sa Diyos ining present nga panahon, agud abyan nga masanctify niyang iya mga katawhan. Nang iya katawhan mangin putli, mangin himpit, mangin mature, mangin kasubong ni Jesus Christ ang ila mga kabuhi. That is one of the purposes of God in salvation. Nga hindi lang luwason kita nga magpalangit, hindi lang luwason kita nga makapalayo sa infierno, kundi luwason kita agud nga mangin balaan nga mga tao, sanctified people of God, mangin mature abyan, nagakabuhi subong sang kabuhi ni Jesus. Madami nga salamat sa iyo mga pagpamati abyan. Sugpunan naton ini next week, same time, same station, and God bless you richly.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag na tayong anak ng Diyos at iyan ang totoo. Unang Juan 3:1. Kapat ang Diyos sa kanyang mga minamahal. Dahil dito, tayo ay kanyang natatanaw bilang kanyang mga pinili at kapwang maghahari sa kanyang kaharian.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

kita madisiv, hindi kita maintuan sang mga katauhan nga nagatudlo sa aton, pero hindi eksakto ang ila ginatudlo, hindi scriptural, hindi fundamental ang ila mga pagtudlo, hindi sunugid sa pulong sa Ginoo. Kag kun kita nagatuon kag nagabasa sang pulong sa Ginoo, I believe nga hindi kita maintuan. So mo ining pagpangabuhi natong karon, amo na nga siling sang pulong sa Ginoo nga madamo gid sang mga katauhan ang magakadto sa impyerno sang sa magakadto sa langit nga man kay ti tungod sang mga pagpanginto na intuan ang mga katauhan sang mga false prophets, false teachers nga suno diri sa balaan niya. Kasulatan nila binagid sa libro ni Mateo, dira sa Mateo chapter 24 verses 4 to 5, no? And then the coming of wars, ang mga pag-inaway, ang muna nga ang inaway karon wala naga untat ini. And the coming of famines, gutom ang mga katauhan karon, bisan may programa ang aton gobyerno, bisan pa diri sa aton pungsod Pilipinas nga ginabuligan ang mga ginagutom, pero wala gyapon nagakaurot. Madamo gyapon sang naga kagutom, bisan pa lamang diri sa aton pungsod Pilipinas kag bisan pa sa bugos nga kalibutan, tungod kay ang mga maayos ang pagabuhi nangin selfish sila, hindi sila mahinatagon sa mga tao nga pigado, kag bisan pa madamo man sa mga katauhan sa sining kalibutan nga nagtamad sa pagtrabaho kag nagsulod sa ginatawag naton mga bisyo. That's why ang mga gutom nagabot sa ila, famines will come, and then pestilences, ang mga pamalatian. Ginambal maina sang pulong sa Ginoo sa Mateo chapter 24 na in the last days mag-aabot diri ang madamo ang mga masakit sa sininga kalibutan. Abiyan makita nato karon sa butika ang mga katauhan nga nagabakal sa bulong, nga halos madamo nagakanto sa mga doktors sa pagpabulong sa nagamasakit ng mga lawas. Madamo nga man ginatagna sang pulong sa Ginoo, that in the last days amo ini ang matabo, there will be pestilences and then earthquakes. Gabisan pa na experiencean man sang aton mga masigka Pilipino dito ka sa may Mindanao, no? Kamay pa kung tani nga hindi kita diya sa Negros maigo sa to, no? Dito sa General Santos nga 7.8 magnitude. Grabe, madamo sa mga kabuhi ang nagkalamatay, kabisan pa ng mga buildings ng kanalrumpag naman hindi lahog-lahog ining earthquake nga ginahambal bisan pa sa balaan nga kasulatan niya man kay tingin ng kalibutan nga aton ginistaran. Hindi amo ini ang aton final gid nga ilistaran nga man kay ining kalibutan nga aton karong ginistaran. Napunan ini sa mga problema, masakit, balatian, kag bisan pa sang kalautan, kasalanan. Amo na nga hindi amo ini ang aton nga istaran nga mga nagtuo kag nagbatong kay Kristo Jesus ang plano sang Ginoo. Amo inang new heaven and new earth nga ihatag sa Ginoo sa aton. And then makita pa rin naton sa Mateo chapter 24 ang coming of iniquity, shall abound, siling sang pulong sang Ginoo dira. Mateo chapter 24, kung basahon naton, dirabian nga ang kasalanan karon nagadamo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Karon ang mga tao sa kalibutan nagasulod sa immoralidad. Kasalanan, makita naton sa cellphone, makita naton sa television, mabasa naton sa mga balasahon. Kaya ginapromote ini isang kadudulman sa sining kalibutan. So amo ini ang mag-aabot sa sining kalibutan kagaron ato na ini gina-experience siya. And then number two, the characteristics sa mga tao before the coming of Jesus Christ nga ginata kabig sa balaan niya kasulatan, in the last days. So the unbelieving men shall be lovers, shall love their own selves, no? Amuni ang characteristics ng tao nga hindi tumulo. Pag kung gisa nag-aabot man ini bisan pa
sa mga nagtuunan ng

0: simbato ni kay Kristo Isos kung nagakarnal ang mga tumuluo. Nga ang ila, ginaigugma, amo ang ila kaugalingon. Pero much more sa mga tao gitya nga wala Diyos sa ila tagipusoon nga ang ila kinaiya. Magahigugma sa ila kaugalingon kung tani higugma o nilang Diyos sa bugos nila nga kabuhi. Sa ila huna-una, pero karon ang tao nagigugma sa iya kaugalingon. Nangin ko bitiyos ang tao sa aton panagon. Mahinamkunon siya. May gugmaon siya karon sang kwarta. Nga makita naton karon ng mga tao sa kalibutan, halos kwarta ang ila ginadumdum. Madamo sa mga tao sa sining kalibutan nga wala na panahon sa Dios. Ang iban gamay na lang gid ang ila panahon sa Ginoo nga man masako ang tao karon sa pagpangita sang kwarta, sa pagpadamo sang kwarta, because ang tao sa sining aton panag-on nangin ko bitiyos, nangin mahigugmaon sang kwarta. Amoy ning ginahambal sang pulong sa Ginoo, nangin booster sang tao, tikalon siya, proud, bugalon, blasphemers, nagapasipala ang tao, ginakundrayang, iaisig kapariyo, binabutang-butangan niyang, iaisig kapariyo, bisan pa ang Diyos, nagablaspheme siya sa Ginoo, nagapasipala siya sa Ginoo, amunin karoon ang mga tao, sa nagkatabo sa aton kalibutan, imbis ngang tao magpalapit sa Diyos, imbis ang tao nga magtalikod sa iya mga sala, maginurusol sa iya sala, aron ang tao nagpasipala sa Diyos. Ang plano kontan isang Diyos nga sa mga kabudlayan nga nag-aabot sa sining kalibutan, bisan pa diri sa aton pungsod Pilipinas, nga kita magpanumbalik sa matutuod niya Diyos pagi sa pagsikway talikod sa aton mga sala, pagi sa pagtuo sa ginpadala sa mamay sa sining kalibutan nga mo si Kristo Isos. Song tao karon ang hindi subedient sa ila maginikan, damo karon sa mga kabataan nga wala na nagatuman sa ila, sa ila mga ginikanan. Amo na nang nagproblema karon ang ato mga pamatanon nga man ang mga maayo mga advices sa mga ginikanan ginasikway, wala ginatuman sang mga young people natin karon. Nga man ti amo ini ang sign sang mga tao nga wala nakabatong kay Kristo Isos nga hindi nila pagtumanon. Pasalamat kita sa Ginoo sa mga tumuluo ni Kristo Isos, matutuod nga mga nakristuhanon nga sila nagatuman sa ila mga ginikanan. Kagamuin ni silang ginapakamayos ang Ginoo, kagmaayo ang ila nga future. Nangin ang thankful ang tao, unholy, without natural affection. Walay pasunaid ang tao sa aton panahon, truth breakers. Wala sila na luyag magpakighusay sa ila kontra. Muni karon ang tao na nagadamo ang mga priso kag bisan pa ang crimes kag inaway sa aton kalibutan nga man kay sa aton panag-on ang truth breakers ang tao. Wala sila luyag nga magpakighusay. Imbis nga sila isang pulong sa Ginoo, hindi ta magpatunuran sang adlaw ang aton kainit o kon ang aton mga kasalanan sa isa kag isa, magpinatawaray kita aron ang tao hindi gusto magpakighusay sa iya isig kapariyo. Mo ini ang kinaiya sang mga tao nga wala Diyos sa ilang tagipuson, nangin false accusers ang tao, ginaguba niya ang dungog sang iban, incontinent, hindi ang tao mapungan, ha, sa iya, hindi niya, sa iya kaugalingon, hindi siya mapungan, nangin mapintas ang tao, that is fierce, murderous, ang tao, despisers of those who are good. So ang tao karon ginasikway nila, hindi sila luyag sa magpamati sa mga maayo ng mga inyong ginalaykay. So, kabay pa kita yung mga tumulo, hindi kita manggasubong sini. Anong laygay diri sa aton? Sa Timothy, makita naton sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 nga magpadayon gid kaya ng mga anak sa Ginoo. Kung ikaw anak sa Ginoo, magpadayon gid sa pag-alagad sa Ginoo. Continue in doctrine, in good manner, sa aton purpose, faith, long-suffering, sa aton charity, that is love, anat, sa aton nga patience, magpadayon kita. And let us endure, that is verse 11, May mga kabudlayan nga nag-aabot sa atong kabuo kung kita anak sa Ginoo ang ginalaygay diri ni Apostol Pablo nga aton ini batason, and let us preach the gospel. Amo ini ang counsel diri sa aton, and let us be watchful and be ready for the coming of Jesus Christ. Of course, last leader work, Matthew chapter 24 verse 46, nga gusto sang Ginoo nga sa malapit nga pagkari sang iyang anak, itang tinanglan kita nga mga tumulo o sa ato ni Ginoo, magtrabaho kita. Work, for the night is coming. Abiyan, gabay pa, nga batunong mo si Kristo Jesus, ginsay mo tagipuson, agod ikaw, ma-include rin sa mga maayo nga mga tao, pag hindi ikaw magkanto sa duog sa impyerno. Batunan si Kristo Jesus, sa imo tagipuson, pag-inursuli ang imo mga kalalanan. Gabay pang Diyos, magpakamayo din sa atong tanan.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa pag-inursol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sa aton kabuhi.
2: Huwag kang manubaybay sa kalagitnaan ng pagsubok. Alalahanin mo ang Panginoon ay tumutulong at nakapagpapalakas ng loob. Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa kapahamakan. Ikalawang Tesalonica 3:3. Ang Diyos ang katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok, sa kanya kaumasa, at siguradong ika'y itatagan.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang ibang pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa dinasakdan sa La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kumbos na alagad, Pastor

Mayugin nga aga sa inyong natanan sa among mga abyan kaginigugma na nagasunod at nagapamati sa inyong atong program sa Saran sang Kabuhi. So salamat sa mga kautoran sa Rakastiliana Fundamental Baptist Church na nagapangamuyugin at nagasakdag sa inyong atong program. Kabisan pa sa management sa DYBS 12:30 sa lisoan sa inyong mga radio. Ginadayaw na naton kung napasalamatan ang Ginoo sining mga prebeleyo na ginhatag niya sa aton. So gani, salamat yid kagisan pa ginatamyaw naton ang nag-celebrate sa ilang birthday subong adlaw, kagisan pa buas, kagisan nagbigad. So gabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo, kagisan pa sa mga listeners naton di man kamong napamtang karon. Apang salamat na malabot kamo sa kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Paagis ning aton waragwagan dari sa DYBS. So ginadayaw din aton kag ginapasalamatan ang Dios sa sina. So sa sini nga aga padayuno naton ang pag-uon sang pulong sa Ginoo diri makita sa Ephesians chapter 4 nga sa gihapon sa nagbigad na Domingo din pamalandungan naton ini. Ano sini sa balaan nga kasulatan, masahol ko lang sa gihapon. Ini ang verse 3 sini niya to verse 5. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope in your calling. And one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Mga utod, padayuno naton ang pagtuon sang pulong sa Ginoo, ang ginatawag na building unity in the church, no? Building unity in the church. Ang pagtukod sang pag-isa sa simbahan kay madamo karon nga kasimbahanan nga wala na nag-isa. Damo na sa mga organization karon nga wala na sang pag-isa. So balik kita sa pagtan-aw, pagpamalandong sang pulong sang Dios kung ano bala ang natawag nga pag-isa, no? Or unity. So dirin nakita naton sa nagligad nga ang unity emphasize gid ni Apostle Paul nga may ara ginatawag exhortation, may mga advantages or encouragement, comfort sa isa ka grupo or most especially sa church. Ikaduwa ang ginatawag not only the exhortation, ari kita sa ikaduwa nga bahin ang ginatawag the explanation of building unity in the church. Anong pag-explain sini sa balaan niya kasulatan about sa natawag na unity? So siling sa Biblia, siling sa verse 4, makita natin lang. There is one body and one spirit, even as ye are one called in one hope of your calling. Mga utod, ara ang natawag explanation. Una, siya da, the explanation of building unity in the church because we are one. Amuna nga ang isa ara ang itatawag na unity. That's why sa mag-asawa, sa bana kag-asawa, mahapos ang pag-unite because siling sa Bible, ang duha gin-isa sang Diyos. So sa church, lain-lain ang aton handom, lain-aton aton batasan, lain-aton kinaiya, pero nga ang gina-demand ang natawag unity because we are one in Christ. Bangod isa kita kay Kristo. Say, bangod isa kita kay Kristo. So amoy na nga hindi mabudlay ang pag-practice sang unity sa simbahan kung you are a matured Christian because we are one in Christ. Bisan sa organization, mabudlay ang natawag pag-isa sang isa ka organization kung ang hindi kamo parariho sang mga handom palananawon or lain-lain ng mga doctrines. Oh, labi na gid sa mga pastors, di ba? Mabudlay. So, damo sa nagakaguba ng mga organization karon tungod sa natawag na lain-lain ang mga or wala sa natawag pag-emphasize sang natawag unity. So, importante ini. Amo ni pag-explain sa Bible, sila ni Apostle Paul, nga ang simbahan dapat mag-isa because niya, we are one in Christ. Oh.
say, silingani sa malanya kasulatan, babudlay mo mag-isa kung wala nagahilisugot, di ba? Huwag nagatingog. Tamo man na, nga because we are one in Christ, so, you are responsible sa ginatawag pag-practice, sa ginatawag or pag-isa sa mga andong. Labi na gid kun kaysa sa mga plano sa pastor. Balukang mga pastor ya, ang handom sa simbaang handom sa mga pastor, about sa ministry, about kung paano magdako ang ministry, paano nga mag-improve, paano magtubo ang ministry. Di kung hindi inapagbuylugan sa mga members, no? May mga problema gid, may mga kakulangan gid. So muna, nga ang simbahan or ang church, ya tawagin ni the body of Christ because ang body, there are so many members. Diba? Ang may kamot, may dalunggan, may parts ang lawas ng tao, amo man ang simbahan. Lain-lain ang aton mga hiyas, lain aton abilidad, lain-lain ang aton talento, pero because of Christ, we are one. Ara ang natawag nga unity. Say, kung ano ang ginasilisugot, amo na gani sa mga organization, may mga rules. Diba? May mga bylaws. May mga bylaws. Kaya mo nang aton pala tukuran. Amo nang ginasunod. So, kay kung magpinagustuhan ay lang, kundi hindi mo mabudlay i-emphasize ang natawag na unity. Kaya mo muna sa church. Diba? Gabi na gid ko, registered ka nga church. May arat na siya nga mga bylaws. So, the explanation, because we are one. Ikadua, because we are organized. Kang lawas ang tao kung organized ni. Wala sa mag-cooperate, ano matabo? Dali isang course ang natawag, balatian, kung may mga stagnant, may mga damage ang mga parts ng tao. Diba? Amo na ginatawag na sa ulisin isang doktor, ang imo balatian, komplikado. Sa isa lang kabagay, na damage, na umid ang tanan. Te amo mana, gali sa church. May isa lang hindi mag-cooperate, damage, madamo sa madamage. Sa organization, may isang hindi mag-cooperate, damo sa madamage. Say, damo man na, sa panimalay. Say, isa lang kabata, maglain, maglisa, damage ang bilog na pamilya. Affected. So, importante gali ang unity, most especially sa ginatawag nga mga Kristuhanon, sa mga tumuluo, kag ang church, dumdumo naton that the master of the church is Jesus Christ. Kung ang church nagailinaway, kung ang church wala nagaisa, sino ang mahuyan, sino ang maapektahan? Ang ngalan sa Ginoota. The Lord Jesus Christ nga ginawalita, ginabos naton sa aton kabuhi, no? Ginapabugal ta sa kabuhi ang Ginoota. Pero sa kamatuoran, gali kung ang Kristohanon, ang mga followers ni Kristo wala nag-aisa, ano matabo, maapektahan ang ngalan sa Ginoota. So, the explanation of building unity in the church, because we are one. Ikadua, because we are organized. And then ikatatlo, because we are ordained. The word ordained means we are officially make someone as a ministry or minister. Gintangdo kita. Amo na nga kung pastor ka, hindi iya nga nagtuhaw ka lang or nagdamgo ka lang pagkaaga, pastor ka na. Say, ang pagka-pastor, pagka-alaga sa Ginoo, kung i-ordain sa Ginoo, gintawag kita sa Ginoo, di ba? Amo na ang mga tao nga kung tulukon mo lang, do hindi ang ayan magpastor, may mga tao nga kisa daw hindi takos magpastor, pero because ang isang natawag calling sa Diyos naton, ginagamit sa Ginoo. Amo na hindi man na siya paalam-alam, hindi man na siya pagopugapong pagkapastor, kundi nga sa gihapon, amo, talupang doon tagid, nga ang ginatawag pagkaalagad sang Diyos, calling inisang Diyos sa ato. Tamo na mga hinigog mga kamatuoran, no? Kamatuoran, nga sa liin, ang ginatawag explanation sang unity, we because we are organized. Organize kita, ang lawas kung hindi organize, ang kamot wala ga-cooperate sa tiil, ang dalunggan wala ga-cooperate sa ulo, ano matabo? Kamu mana? Ang simbahan dapat nga organize then ordain.
So ikatatlo dira, not only the encouragement or the exhortation of unity, the explanation of unity, and then ikatatlo, the essentiality of building unity in the church. Magsingan ni kita essential, from the Greek word ousia, it means being substance or essence. Essentiality, the quality or qualities that makes a things it is. So importante, kinanglanon. Oh, di ba? Amo na nga sa isa ka-organization, no, may ara nga, mga leaders, organize. Sa ano matabo kung wala sang unity? But because of unity, it is essential for what? For progress. Te, may isa ko ka-leader, ka-politiko, ginpamangkot. About sang nagakatabo sa Senate subong kung ano ang effect ini sa aton pungsod niya kadako-dako sang epekto. Oh. Wala sang natawag because sang ginatawag nga pag-iya-iya. Wala sang unity, dua ka faction ang natawag nga Senate naton mga utod. Say, amo man na sa church, amo man na sa organization. Oh. Kung wala sang unity, hindi mag-progress. Oh. Wala kaga builog, wala kaga isa, wala progress. So, because unity, it is essential for what? For progress. Oh. Kamu na mga inigogma, ang simbahan nga naga